0: Na o bone se sulu sa phone e ntsha ape.
1: Eh eh, o etsa halang?
0: Ke se sulu sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya ha phep se.
1: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila phep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha phep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

Ke a leboga hle mo mamedi e motle ya gabane wa tshebeletso ya lesedi ka molaetsa wa takaletso tsa mahlonolo letsatsing lena la bontate. Ke a kere ho motho e mong ha o tsebe bohlokwa ba ho lakaletswa tse ntle bophelong. Hobane ka nako e nngwe motho e mong o lakaletsa tse ntle hobane a tseba menyabuketso ya bophelo ba hao, a tseba tseo ntle tseo di etsang bophelong. E mong o lakaletsa hobane o le ntate e le letsatsi la bontate. Fela ke a leboha, ke lebohela le bontate bohle. Ha o tsebe hore na e bolela eng pelong tsa batho. Ntate e mong eo kileng ka ba lehlonolo la ho momamela momamedi e motle, o re keletso ya ntate e bohlokwa haholo ho ngwana wa hae le ho bana ba bang. Hore fela ho ngwana ka letsatsi leo o buang le yena ko lakaletsa tse ntle tse molemo bophelong ba hao. Ngwana o tlamehile a nke hoo e le ntho e bohlokwa ka tsela e kgethehileng hobane e tswa botebong ba pelo ya motho yonwa. Hore na ke ntatae wa madi kapa ke ntate eo a mo tsebang ka tsela tse itseng. Hore fela ho motho ko lakaletsa tse ntle tse molemo bophelong. Ebe e tswa botebong ba pelo ya motho. Ebe se o phoqa. Ke a leboha momamedi. Ke a leboha bomme. Bontate ke a leboha. Ha le lona le ananelwa ka tse ntle. Ho na le bontate ba re beileng ka mosing ka diketso tsa bona tse soto ho bomme. Ho na le bontate ba re beileng ka mosing ka lebaka la ho hloka mamello maphelong a bona. Ha ba iketsa ba bang ba bona, ba tenne ba etsa hoo ka lebaka le tsejwang ke bona. Phephi ho bomme ba utlwisitsweng bohloko ke bontate bana. Phephi ho bana ba utlwisitsweng bohloko ke bontate bana. Ba ne ba nahana hore ba tla lokisa athe ba senya. Ha ke batle ho toboketsa haholo seo ba se entseng hobane mabaka a tsejwa ke bona. Fela phephi hobane ba sentse seriti sa rona re le bontate. Le rona re na le diphoso. Ha se hore re batho ba lokileng. Ho na le bontate bao re nang le diphoso. Re sa hlokomele hore re le hata dikhonse. Phephi hle Basotho ba batle. Phephi gabane tse ntle tsa moshweshwe. Le batle le ho rona re ntse re le tsotella le ebile re le rata. Re leboha.

0: la pep hona joale.
1: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ntse ke na le wena tshebeletso ye ratwang le nana o ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM e ha le a hlaka hantle ka jono lentswe ka lebaka la ntaramane wena motho e motle fela he ke ntse ke sututsa pele teng ke aya jwang kapa jwang mang a rata a sa rate re tlabe re fihle re finyelle mo dintho di etsalang teng e le shome metsotso motho e motle pele ho hora ya boraro hopola ke itse ntate Jerimaya o teng le ka jeno o tlo tla re jesa taba tse monate tse ahammalapa ntumelle ke re ho wena ka jeno taba ka ke ena ha eba ka nako tsohle o dula o ntso ipapisa le batho ba bang tseba hore o keke wa tseba se wena o leng sona o bane ka nako tsohle ana nna ke tshwana le thuso motaung a nna ke tshwana le thabokofa he nna ke batla o tshwana le mang wena o tlo ba wena neneng ntumelle ke botse wena ka jeno ntate o rena ke mohlane neng wena o tlo tla go ba wena o na le lelapa ka jeno o shebane le bana o na le molekane nna le ka jeno o tla go ntse o batla o tshwana le matshogo mahloko ebo ke tlo tla ke ba le motlatsi a felletseng yeo leng motlatsi shopping nineng ke tlo tla ke ba le motlatsi yeo re reng ke motlatsi gatebe nineng tshotleho le bitso le la haola tshotleho mohlomong o le reilwe ka tlasa mabaka ke tlo tla re ba le tshotleho nineng ha o dula o ipapisa le batho ba bang cheke ne ke botsa ke feta ha ke batle o senya letho ke ntse ke na le wena le ratwa ke nna le wena ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletsong e senang thaka ntle le monate ha ona mo re ka ba raya teng motho e motle black coffee o tsheeditswe ke busi superman tsatsing la bontate nal mabedi a hla ile nkwano wa ntate a re bone dimpho di sa rekwa mamela ha se ka dimpho re ka ananelwang ha se ka dimpho re ka bontshwang gore re bontate ke nnete rona re ya direka re tswa tsharo ya mabona re etsa le ha e ka ba ke eng bakeng sa go kgotsofatsa balekane ba rona fela le lentswe le tlhang ngwana wa gago ya senang moputso wa letsatsi le letsatsi kapa kgwedi le kgwedi gore ntate ke a o ananela o bohlokwa bophelong ba ka ntle le wena ga o letho kapa ga ke letho jolo ka ngwana he go bolela bogolo ananela ke gona tlisa pososele go yena ka gore ke a leboga ngwana wa ka

That I do.

Moramahloko e boetse ke nako yane e o re kopanang ka yona ho ditheoa dikalaneng. Mme ka jeno lena re tlotla re ithuela tsebo ka mosadi ya nang le dintho tseo re di bitsang ke hore ke di good qualities kapa se hlokwang ke monna se phethahetseng mosading. Mosadi o etswa ke eng kapa what makes a good woman? Moramahloko hangata batho re thetswa ke botle bo ka ntle, hangata batho fumana re thetsitswe ke fikara eo motho a nang le yona. Ene e be re motho ha qeta ho nyala motho e be le hona a reng mosadi eo ke mo nyetseng ha se seo ke neng ke se hloka. Mme di-qualities tsa hae ho bolela hore ha di ya kgona ho meet-a di-standards tsa qualities of a good woman. Ntho yena e lidetse hore batho ba qetelle ba arohane ka hara malapa. Mme taba eo ke tlo bua ka yona ka jeno lena ke hore mosadi eo re reng o lokile, o na le di-qualities tse hlokahalang lenyalong ho molekane wa hae, ke mosadi ya jwang. Ya pele, moramahloko, mosadi enwa o loketse a be confident ka nako tsohle bakeng sa lelapa la hae. Mahloko, mosadi enwa o loketse a loke pelong, a loke monahanong, a loke dinthong tsohle, ka hore mosadi ha na le pelo e lokileng e ba lelomo lapeng la hae le ho community eo a phelang ho yona. Mosadi ya lokileng o fa monna matla a hore a sebetse ka natla, a tseba hore ke na le mosadi ya sa senyeng empa ya shebang dintho ka leihlo le positive. Hopola hore courage e bang teng eo mosadi a kgonang ho shebana le dintho tseo a di tshabang, o fa monna wa hae matla hore rona re le babedi re ka kgona ho overcome sena se teng ka pela rona. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa kore she's honest and trustworthy for molekane wa hae. Ho monate hakakang ho phela le mosadi ya independent. Ho monate hakakang ho phela le mosadi ya intelligent. Eo e reng ha dintho di sa loka, a support-e monna wa hae empa a mo support-a ka le reng mane o batlile o fahlwa ntate wa lapeng. Basadi ba bang moramahloko e seng kaofela, o fumana ha monna wa hae a entse diphoso, lekeishene lena le tlo tseba kaofela hore ntate wa mane ha nsapote kapa ntate wa mane o pelo e kgopo kapa ntate wa mane ha loka. Dintho tsena kaofela di phunya lenyalo la lona masoba kapa di phunya relationship ya lona masoba. Hopola hore motho wa ntate a ka tla ho wena a shebile tsela eo o le motle ka teng, the outward appearance. Empa batho ba bangata ba bo ntate mahloko ba lelekilwe ho basadi bao ba neng ba ba rata ke character e sa lokang ya mosadi enwa. O fumana hore character ya mosadi o monyetseng o qadile e le nku ha ne le qala ho nyalana, empa mmela ha o ntso puta, Mosotho o re a ntsha mmala o kampeng. Ene ka jeno lena atjhe, motho eno ha a sa le consistent and reliable dinthong tseo o neng o mmatletse tsona. Motho eo ha o sa kgona le hore o mmone a le down to earth and inspiring ka tsela eo a neng a le ka yona. Basadi ba bang ha ba sa le open to learning di-familing tsa bona about their husbands.
ba lebeletse gore monna e be yena ya supplyang di nitsi tsa bona empa effort tseo yena a dinkang bakeng sa lelapa la hae. Every time o laka gore the husband is not doing enough. Ke a kopa kgaitsedi ya motho botle bo ka bitsetsa motho wa ntate haufi le wena empa character ya hao e ka molelekella hole le wena. O fumane hore ha e sale o no re o batla go tshwara lapa la hao strict athe tsela yeo ye o entseng o ntshitse mmala o ntate o ne a tlo re hao kathe mosadi o o ntsa sa rate bana ba ka kapa mosadi o kathe o nkuka tje. Ne ke sa tseba gore mosadi enwa o nkuka ke sa bala kapa ke sa kena sekolo. Leleme la rona ke setho se senyane empa mahloko le tshisa hlaha e kgolo. Mme wa ka mosadi wa sebele o aha lelapa la hae mme dintho tsohle tse etsagalang ha hae o di kwalla pelong a di lokise le molekane wa hae kamoreng ya bona gobane kamore ya lona ke engine room ya lelapa la lona. Mahloko o fitlhela ka nako e tlang. Ke a leboha ngwana mme le momamedi wa lesedi dikgomo.

Ntho ya pele e o lokelang ho etse ba bophelong ba hao ka jeno ke bua le wena mme ke bua le wena ntate o le mosebetsing o tshwere ka thata gabane yeso Ntho ya pele o lokelang ho etse ba ke ho ithata ha o ka ithata wa itlhompha lefatshe lohle le tla o rata le be le ho hlomphe hobane o qadile ka wena pele tseo di etsang ke wa di etsa puaneng tse tla phoqa wena e re ko etsetse mohlala ha o le ka haro batho re ke ke ga o bona ka makotikoti a jwala o a fupere o a phamiseditse hodimo bana le bona ba o bona mona o re bontsha letshwao la hore wa ithata wa itlhompha fela ha o di etsa puaneng kore le bana le bona ha ba o bona ba tlatla ba tshwere makotikoti a tshwanang le a o le wena o ba bontshitse mme mohlang o ba botsang gore ha o la noella pela ka batho ree o bile mohlala o jwang ho rona qala ka wena ke mohlala wa pele Ke o amohela DJ Impose a tshebeletsong e ratwang ke bohle le Sedi FM motso wa ko monnatinati wa soul and R&B. Tsatsi ke la Sontaha kgwedi hlola matsatsi a 21 ha re natefela.

Tswane Gospel Choir le bitso la pina o mohau. Re go kope ho seng ha letsatsi mo mamedi e motle ha ntse itlhopha o itukisetsa ho ya mosebetsing. O tla tswa o ya kerekeng. O ska ba ha kopa kopanya dintho bophilong. Wa lobokanya dintho. Ha re tlotla re ba mona kana go tsohle lefatsheng le ka kwano. Nako e o santsane ngona le yona. E bohlokwa haholo gore o ka nna wa kenakenana le dintho tse sa reng e bophelong ba gago. Go na le dintho tse dintse o re iphumanang re kene ka gara tsona mo mamedi e motle tse sa re tlhokeng. O fumane motho geleletse o hakana. Ga di o tlhoke. Tlwela o kenakena manyofonyofong. Tlwela o kenakena dintho o sana le mohau o apereng gore o nno re phelele. Ke go ba tuba haufi le nna ha ona motho ya phethaetseng le nna ha ke a phethahala le wena le bona bao ha ba batla ho phela ka kgotso bophelong amohela seo leng sona mme o hlomphe ba o ratang ba o tsietsang ka nako tsohle tsietsing tsa letswalo Tebogo Moloi.

maemo ya o halalelang re balakatsela yena o seke wa hlolwa ke bubi empa o hlole bubi ka botle le o tlentsela modimo le ngwalo le tlonolo fatswe dipelong le ditsebeng tse o tlileng me ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswala kgutla le saetsa mosebetsi amen mamedi ka ga dikholotso hana hotela motho wa motjha lengolo le

le twang buteng ya ba goma le re o se ke wa hlolwa ke bupi empa o hlole bupi ka buhle ka mantswa mang le ha bupi bo ka ngata fala le ha bupi bo ka etswa ke batho ba bangata le ha bupi bo ka bona hala itla bubutse empa le ntse la modimo le seleri e ka nna ba bupi bo tsela ya teng e bonala e ka re ntle e a thabisa empa pheletso ya teng ke lefu ka baka leo o se ka ba hlolwa ke bope le ha o ka kgolotseya le ha o ka phephetseha o se ke wa hlolwa ke bope hana o hulwa ke bope hana ha bope bo hula ka nko hana ha bope bo iketsetsa boithathelo ka wena hlola bope ka botlhe paulosi wa re ruta o seng ona re na le tsela re na

gefetsa ba bang le ha o le ka ga dikholotso hana o tela ska ba tela bophilo ba ha o mo mamedi metsebeletso yena ho sengwana ere re ka hlola bupi ka o etsa botle hangata botle ha bo opelwe matso hangata botle ha bo babatse empa o ske wa ikamahanya le bupi ka Kriste morena ke re kutlo ha ibeketso amen.

0: mamedemo ke wa tshebeletso ya lesedi ntumelle hle ke boele ko dumedise hape lena le na la tsa bodumedi tshebeletso nyana lesedi FM la ka lebitso ke matshogo mahloko e ke motheani ya ratambatho le ka jone ke sa boetse ko mema ko hwehla ka khutlotsenne tsa lefatshe re tlo ba mmoho le wena nna ne on lena mo re tlo tla re ithuta ka tumelo tsa rona re be re tsebe ntlhakemo ya ditumelo tse ding hoduma lefatshe leo re phelang ho lona. Sehloho sa rona sa letsatsi ke sena wena motho e motle ke batla le wena o ko se thuise mohlomong o rale dipotso tse tla le ba ho ba eti ba rona bao re tlo tla re buisana le bona. E be kgetho ya hao jwalo ka motho e ka fetola seo o leng sona. Ntumelle ke re ho wena ha ke qalala ka jeno nna matshogo mahloko ke moramatshedi le mmadikgang ke motho wa moshodi wa marokane kubukubu ntsha marota re bone ke setloholo sa Gauta le Nthakwana Maloka ke setloholo sa matshoho le kidibone mahloko jwalo ka ha ke hlalosa ke mo Afrika ka wotloloha na kgetho eo ke yentseng e ka fetola seo nna ke leng sona ho tla tswa ka tumeleo ke e latelang ke mo ke bapisitse maikutlo a ka teng ka jeno mo mamedi e motle ke na le ntate Ditsibane ya emetseng tumelo ya bokreste ke boele ke be le ntate Gauta Mofokeng ya emetseng tumelo ya bana ba thari ke na le imam ma Afrika ya emetseng tumelo ya Islam e ne e le takatso ya ka hore ke be ke buisane le Mmenko Kingobe wa tumelo ya Judaism re ke re tlo utlwa hlakogela bona fela ka bomadimabe mohala wa hae o lla fela o bo gauwe ha ke kgone mo fumana mo mamedi e motle fela hoo o ke ke wa thibela lenaneo go tswela pele jalo ka ke tlhalositse gabanetse se di teng ga ke sa batla le o senya nako ntumelele ke ba amogele ntate Ditsibane dumelatlhe gabane ntle
1: ke a o dumedisatlhe ntate Masoko ke dumedise motso gao ke boele ke dumedise le ba mamedi ka kakaretso
0: o phetse gantle ke a dumela
1: ka mogao re sa bodue ntate ke a leboga
0: ke a leboga ntate Gauta Mofokeng dumelatlhe gabaneso
2: ya o di medisa sebohodi sa kago le ba mamedi ba lesedi gotlhe mo ba leng teng ke a ba dumedisa le bontate ka moo le bontate Ditsibane ke a ba dumedisa legodimo
0: ntate ke a leboa imam dumela
3: ntate Masoko
0: ke phetse gabane se o phetse gantle
3: ke phetse ntate ke nke le ba mamedi se mo ifo gago
0: ke a leboa gabane tseso mamedi ke tlo o fa sebaka le wena gore o tlo o tshwaele hoduma sehloho sena mohlomong o kobotse le dipotso go baiti ba rona jalo ka ke tlhalositse pejana lena le tsheeditswe ke lenano le e tlang go wena sontaga se seng le se seng le a ikgetha lenano la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya lesedi FM ntumelele ke re go wena ebile ke be ke lebohe batsheetsi ba lona e leng Junga Construction ba etsang bonnete ba gore ba tsetela ka tsela e kgetheileng tshebeletsong ya lesedi metlhano metsotso ka mora gorra ya botlhano ntate Ditsibane
1: ntate Masoko
0: ke batla re thagolela ka jeno le wena lenano lena la tsa bodumedi re ipapisitse gagolo goduma sehloho sena sa rona seo re buang ka sona ka jeno potso ya ka yeo ke qalang ka yona seo motho a leng sona keng na ke tswalo kapa ke moo a tswalwang teng ke potso ya ka pele ho wena
1: a nke ntate Masoko e re ko leboge ke leboge le botlhe ke ntle fela motsotswana fela ke re kreste ko yanang godimo e kopa gore o re tataise ka kreste morena amen ntate Masoko seo motho a leng sona ke tswalo e se matswaletsweng teng kore ka mantswe a mang re ke etse motlhala motho ga o tswalwa o tswalwa mo nkeng ke ka tsela ena gore ga o tswalwa o le motho wa ntate kapa motho wa mme a re tlwele e nngwe bakeng sa ka jeno gore fela ke kgone go fana ka ntlha ene ke batlang o ithisa tsale gore na o tswaletswe kae ga o fetole seo o leng sona ka mantswe a mangwe o fetela pele re re le ga o tswaletse ka nako tse dingwe batho ba bangwe ba tswalwa kae kae empa ba phele kae kae mme ba qetelela ba iphumolesa ba phela ka tsela ya mo mo leng gore ba ba ba se ba holetse teng Solomo ngwana la ka a dotiwa ka sentisa ntlo a sale monyane o hlela o sa phila ka tsela eo e leng gore ke ya mono mo e leng gore o holetse teng empa ne ga dinako ntse di ya motho e no ntsa ka nna ba le tsela ya gore a fetiwa gape bophelo a phele ka tsela e nngwe kapa a ye a lo phela sebake se fapaneng seo a holetseng o sone jale sena ke sona se tlisang gore ka mantswe a mang ga o seo motho ga o seo gore seo leng sona ga se tlise ke mo o tswaletseng teng empane se tliswa ke seo o leng sona ka tlhago
0: ntate letsibane ke a leboa ntate Mofokeng na seo motho a tswetsweng a le sona se ka fetoga
2: mo ga matlhoko dintho tsena di gabedi di batlage di bee ka tsela tseo ke di leng ka teng gore ka mokgwa e bang ke utlwisisa ka teng ga o ya wa tswalwa o le mosotho kapa wa tswalwa o le mozulu ga o kgone go fetola seo se o leng sona sa tswalo sa morabe o wao o o tswetseng go ona empa ga o ile wa tswalwa lefatsheng lena o le magaeng o ntse o kgona gore o tloe o iphumane o dula ditoropong o se o phela bophelo ba toropong gore ese e le tlwaelo eno ya mo o yang teng o tla tlwaela dintho tse o kopanang le tsona tse o itseng o di etsa o tloe o tlwaela yaneng empa tlwaelo eo ga e o fetole se o leng sona gore na gantle gantle o motho wa morabe o feng kapa o motho a pele e ntle kapa a pele e seng ntle ga o fetole ntho e o le bang yona ke o tswalwang o le yona ga o rata ntho tse ntle o tla dula o di rata ga o rata ntho tse ntle o tlile o dula o di rata gore nthoena e na le dikamano tsa bophelo tsa diketsagalo tse ngata gore o tlhaetse mona o tla tlwaela bophelo ba mona o tlhaetse mona o le mozulu o tlile o dula o le mozulu ga o le mosotho o tla dula o le mosotho ntho e sa fetogeng ke o o tlhaileng e le yona
0: phoka ntshwarele fela jalo ke a leboa ke tle ke lebogele wena ntate Letsibane mamedi motle a ko ntumeleleng ke tshware gauta ka letsogo ke bone ke tswa jwang ka yona ke ya gotlha tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi go lekala la tsa kago le ditsela ebile ba hirisa disebediswa tsa kago mmogo le go ntlafatsa le go tlhokomela thepa ya gago e lesome metsotso gantle ka morago rra ya botlhano o ntse o mametse lenaneo la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ke a tseba ke mong basotho ba batle le teng le lona ka gare o dibese jalo ka bapalami eto le monatetlhe gabane tseso ga re duleng ge ntse re mametse tshebeletso ya lesedi re ithuele tsebo ka ditumelo tsa rona tse e fapafapaneng e re ke gotlele go wena ntate Letsibane na go fetola tumelo ke go fetola seo motho a leng sona ke tswetswe ke le mo Afrika ke sa tswa itlhalosa gore na nna ke mang ke a tshepa le wena o ka itlhalosa ntate Letsibane
1: ntate Mofokeng ba heso ba ipitsa magolokwe e se nna ke ne ke le legolokwe gona jwale ke mokreste ga ke batle bakreste ba ekene agolo tabena mohomoe o tlaetse tsa letsatsi fela ntho ya botlhokwa ke gore ga o ka tumelo e ya o fetola ke ka go re reng jwale o se o le sebupua se setšha jale o tlame go bonagale gore ga o sa phela bophelo bo no bo phela pele bophelo ba gago gona jwale ke bophelo bo fetileng ga re nke mosala fela ka paulosi ne e le motho ya neng a bola bakreste empaneng ka morara a kopana le jeso ya ba oa fetola le bosebopeo sa gae jwane o tlame gore ga ore wena o mokreste o latela kreste o tlameya sebopego sa gago se bonwe le ke batho gore motho eno o fetoile a re gopole gore ga re balaum diketso chapter 11:26 e re khetlola pele batho ba ga debile ba ga hona le lebitso bo kreste ka ha ro bible batho ba ga tabana le ntwe go ntse ba botsa empa ne le teng ntse le na how bala hana Exodus 11 verse 26 gore khetlola pele batho ha ba sheba batho ba bona batho bana ba tsana ka tsela ya kreste ba phela ka tsela ya kreste na phela ka ona ba etsa dintho tse ne di etswa ke kreste le batho bana be e seng badumedi eba ba re bana batho ke ba kreste gobane diketso tsa bona di saisa bokreste bona ka mantswe a mang o kekebe wa re mokreste ebe o ntse o phela o ntse o rohakana o seba batho o qabanya o etsa dintho tseo tse sa pakagatseng bokreste wena kale ntho ya bohlokwa keo ya gore o gopolo ntho e leng gore ga o qala gore le wale ke amogetse bokreste kale o nkile qeto e leng gore ga e bobebe gobana re bala John 17 kreste gore lefatshe le na le ile la nsotlha mme le bao ba tla nlatela ba tlatla ba sotlhe o tlatla o tlo jeletsa gore o ikentsa betere o ikentsa eng o tlweletse dimeetlo ya eno o entse eng dintho tseo kao fela ke dintho tse tlatla di feta wena tse o tla utlwa bosong empaneng tseba moruti qeta o bua gona jalo gore mamelela ke yona ntho ya bohlokwa obane o nkile qeto mme qeto eo ga e sa o fetoleng tate ompa o ntse o ikela kereketseng fela o ntse le wena motho ane wa pele.
0: Oh, ka mantswe a mang nna ya sa kang a tlogella seo nna ke leng sona jalo ka ga o se o supile gore ba gaeno ba re ke magolokwe wena o sa le legolokwe gobane o se o le mokreste
1: ee goba bokreste bo tlile pele ka mantswe a mang ke tswetse um ke tlhaga le lokong la Adama ka mantswe a mang ke ntho e tlileng pele go bo Aforika
0: gannyane fela ndate ditshibana ga ke batle ge ferekanye momamedi gobane jwale nna sentse ke qala ke otlwa ke modikwadikwane um ke batla go utlwisisa gantle ga baneso ga o tswalwa o tswalwa o le mokreste ke seo se tlhalosang ndate ditshibane wankutlwa ke ne ke botsa gore na ga o tswalwa o le ntate ditshibane o tswetswe o le mokreste ke seo se tlhalosang kapa o tswetswe o le ngwana wa ditshibane ntate wa gago le mme wa gago le baane ba maaforika
1: ompa le moselanta
0: ee
1: ke bana ba aforika bona ba tswetswe le ke batswadi ba bone empane ntlha ke batlang go itlisa sue ke ena ya gore ga ke tlhaga re ketse mosala ga ke tlhaga mone ke tlhaela aforika
0: ee
1: empaneng seo ga se ntse go le ntlheng ya gore ga re bala jeremia isaia one modimo o re kotsibile o santsane le kopelong ya mmao ke se kotsibile le pele o ka tswalwa e leng se supang gore bo aforika ga se sona bo tlang pele go nne ke seo modimo wa sente obane ge na le motho a tshwanang le nna ya tswaletseng America na ke mo Aforika ka lebaka la bogadi le Aforika
0: soaka
1: e tlang pele ke eno ya gore pele ke ba moAforika ke ngwana wa Modimo ka mantswe a mang gore ke be teng lefatsheng ke seo modimo a se tlhodileng gore yeno o tla tswalwa a tswalwe South Africa. Ka mantswe a mang se ke lekang go setisa ke gore re kekebe ra nka bo Aforika e le bona bo tla re bo ka bang ka pele go seo modimo e leng sona
0: gobane ka nngwe nngwe o fumana bona batswadi ba gago o itse ke moselantša le opa
1: ee
0: ba etetse kae kae mose o mawatle o tlhaetse mose o mawatle ga re etse motlhala America ba ne ba ile ba le go shebelela papadi ya bolo ya maoto ya mogope wa lefatshe o tlhaetse moo ka nako eo ge ke ke gare o moamerika fela setso le botho ba rona re a tseba gore re bomang
1: botho ba ka nna ntate ke mokreste ga ke abo
0: o iqetile ntate ditshibana ga re seke ra entsha madi ntate maAforika ke kopa o khutela putso nye o ke ibutsitseng ntate Mofokeng. Seo motho a tswetsweng a le sona na se ka fetoha go latela tumelo le kutlwisiso ya Islam.
3: Ho ha ntate Mahloko ho no ka setsa hane. Ho ya ka batho ba bang ba sa tsebeng ka tumelo ya Islam. Sala ke ba utlwa hantsi ba bua seyalemoye mona ba re tumelo ya Islam e tlile go tlo tšhentšha motho. Ho hang tumelo ya Islam ga ya tšhentšha motho ebile ga e tšhentšhe motho ebile a se maikemisetso a yone. Tumelo ya Islam e tlile go tlo gatelela seo o leng sona, identity ya gago e tlo e maintaina the way e leng ka teng. E re keetse motlhala, Allah o re ga a sendela moprofeta wa gae a re ke le bopile le le ditšhaba le merabe. Jwale go na go tlhalotsa gore Allah o amogela gore go na le ditšhaba tsa batho tse fapaneng ka gare go lefatshe le nang le ka kwao ebile go na le merabe gape-gape. Jalo ka ga ke le moXhosa, ke tlo dula ntse ke le moXhosa, ke le Aforika mona. Ga ke tswela pele ga o tlhalotsa moprofeta Muhammad kgotsa Allah e be le ena go thwe e ne e le monna wa le Arabia, mora wa Abdullah le Amina, e ne e le le Quraish. So moprofeta Muhammad ga ka balatlha identity ya gae kapa ka mokgwa o a iponang ka teng, e ntse e le le Arabo letsatsing lena, ntse ke le mo Aforika letsatsing lena, ke mora wa Abdullah le Amina, le nna ntse ke le mora wa mme le ntate, ke le Quraish, ke ntse ke le moXhosa kapa ke le moSotho. Jwale Islam e tlile go tlo gatelela tsona ntho tseo tsa mofuta o. Moprofeta Muhammad ga kwa o re ngwana e mong le e mong a sayang o saya e le le Muslim kapa o saela tumelong ya Islam, batswadi ba hae ke bona ba mo fetolang ba mo etse go gong. Kaofela ga rona re fetotswe ke batswadi ba rona gore re be ntho e nngwe. Re re le maMuslim gobaneng ga a tsho jalo? Gobaneng ngwana e mong le e mong ga e le moshanyana go ikamogela e le moshanyana wa amogela la o sena motho a mo fotileng gore go na le a ka hodimo go rona a etsang ntho e nngwe le e nngwe. Batswadi ba rona ngwana a ntse a gola ke bona ba tla mo tšhentšha kelello gore ee Modimo ga se ena a etsang a le mong, go na le eno a mo atumetseng a mo thusang, empa ngwana ga a na tsebo eo. Ke tsebo a e fiwang ke batswadi ba gae. Ke ka go moprofeta Muhammad a reng ngwana e mong le e mong a tswalwang o tswalelwa tumelong ya Islam, batswadi ke bona ba tla mo tšhentšha ba mo etse gore e be go gong. Jwale e re ke bue ka batho bana ba ba America ba kutlwang dipuo ka bona. Batho bana ga ba ipitsa ga ba re ke di-Americans, ba re di African Americans, ba amogela bo Afrika ba bona le gona mo ba ntseng ba le teng. Le nna ke amogela bo Afrika ba
0: Imam Ntshwarele Gabaneso, Mamedi Ntshwarele, ke kopa ke hlae ka mona ke a gutla re qetele taba tsena tsa rona hantle. Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a bo radikontraka ka kakaretso. Bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za. Nomoro tsa mahala 0571010390. Hawa lahleha maqhubuke ikhethang 87.7 le batheng 106.6 megahertz la ka lebitso nna ke matsho mahloko nana o ke la haula tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang metsotso motho e motle ke mashume a mabidi le motso le mong le sekoto hantle ka mora hora ya bohlano tswela pele Gabaneso o qetele taba tsa hao.
3: Ke a leboha morenaka ebile ntshwena e mpha le monyetla hape hape ya hore ke lokise batho ba mangata ba o tshelang kutlwa ba bua ka tumelo ya Islam ba sa etse. Ntate Mahloko, Islam ha e atla go tlo fetola botho ba motho le setso sa motho le moetlo wa motho. Islam e tlile e tlo phethasa goo, empa Islam e re ga e kgatlhanong le moetlo kapa setso sa motho ntle le ha seo se le kgatlhanong le Islam. O na go tlhalosa gore e bang nna ke le Zubairi wa Hamafrika, e bang go na le ntho eo ba Hamafrika ba etsang e sa tsamaelaneng le Islam, ntse ke le mo Aforika jwalo kapa ntse ke le Mafrika jwalo, ntho eno ya mofuta ono e tsamayang kgatlhano le Islam ke yona fela e ke e qhelelang ka thoko. Tse ding tsona ntse ke hantle. E re ke etse mohlala ka mokgwa oo go patwang ka teng hae ba ntse ba pata ka ona mokgwa oo, ntho tseo ba di etsang ka mora lefu ba di etsa, e ba tumelo ya ka e sa tumelang le tsona ba tseba gore ke emelela thoko ba etse ntho tseo. wa bolwa wa nyalwa ntse tso ka ofela ke tshibidi tsa ba nkiti ntse tsa ma Afrika tseo jwale tumelo ha e kgahlano le moetlo wa motho ntle le ha moetlo o ile wona o ba kgahlano le Islam then mo eta tshela seo ka thuko jwale ntse ha itse ka hari go ma Afrika tse ke le mongwa bona ba ntse ba nka mohela le hona jwale tsena na jwale tumelo ya Islam ha ya tla o tlo ntshetsa bo Afrika ba ka ibile ke botle ba yona tumelo ya Islam hona le ma Afrika ma Muslim ama Afrika ona le ba na hense bo hareng ka ba Middle East hola le ba Europa hola le ba America ha se re kopana di bitsa jwalo ha ba se ba tsama ite ba re kopana mane ntwana tswa ntwana tsa tika o fela ha bona o tla bona go le hotle fela mono o bone ma China o bone ma Japan o bone ma Africa o bone ma Asia o bone ma Europa ka o fela rona ntho yeo re bo fofu u yona o ba le ha se yona ntho ya bohlokwa ntho ya bohlokwa go rona gore re ma Muslim ka o fela o ba ne kana go engwe tona ntho tsena tsa dinaha tsa o ipitsa ka dinaha kapa ka dikontinente tsa lona kana ko engwe e tlisa boikgogomosi gobane wena o nagana gore o tswa naheng e itseng kapa gobane o nagana o tswa kontinenteng e itseng o nagane gore mohlomong o batla o le betere go batho ba bangwe kao fela ga o jalo moporofeta Muhammad gana pana ka molaetsa wa ye go qetela pele a re sia o itse ga gona motho eo e leng le arabia a ka iponang a le betere go feta motho eo e seng le arabia bohlokwa ke gore molaetsa o motho eo a o tshwereng ke yona ntho ya bohlokwa eo jalo tumelo ya rona e ka godima botšhaba ba rona e ka godima meetlo ya rona e ka godima le ka godima seo rona re ipitsang ka gore re sona empa ga e tlose seno empa o tlamehile re tsebe ntho ya pele gore re ma Muslim a Afrika o utlwa gorena kebe jwa ntate matloko ke kala ka bomoseleme pele ke re re ma Muslim a ma Afrika ama Europa ama America le a dinaheng tsa botsebo gareng kwana re ma Muslim pele then tsena kaofela di tla ka morago empa ga re ditlha koo ditsekile teng
0: ntate ma Afrika ke utlwa gantle seo go tlhalosetsang sona fela ke na le potso eo ke ne ke lakatsa go kotlise tlhakiso go yona jalo ka ga lele o tlhalosa gona le ma Muslim a jwang potso ya ka ke ena kgetho yeo le nkileng ya o ba ma Muslim ka mora o ba le hlahe dibakeng tseo le hlahileng ho tsona na e fetola seo lona le leng sona na ke ya kae o itse ba haeno ba ntse ba kena taba tsa mabollo ba ntse ba tshwara meetlo e tshwarwang lapeng potso ya ka ka wena na tseo tsohle le wena wa di etsa
3: jalo ga ne se ke tlhatositse pele morena masoko gore go na le tse dingwe tseo bo Afrika ba rona bo ka di etsang rona be re iqhelela ka thoko go tea mohlala e bang gae ba etsa mosebetsi o ba o bisang ka gore ke mpho ya badimo mme ba saba seo ga ke dikene tseno gobane nna ke tumela go Modimo e seng go badimo ke sa bona seo ba se ba le bona gore tseo ke sa bona nna ke tumela go Modimo mohlang ba ka etsang mosebetsi jalo ka ga le nna ke saba ke re ke hlabela mmupi wa ka ba ka nna batla ga ba ka re ba hlabela mmupi le bona le nna ke tlatla e bang go hlabela badimo e le bo Afrika yeno ke ka thoko go yona morena masoko e bang go na le ditumelo tse dingwe gape-gape tse yang kgatlhano le tumelo ya Islam tseo ke iqhelela ka thoko go tsona tse tsamaelanang le tumelo ya Islam ke tla ba teng go tsona e re ke etse mohlala e bang go tlhatlhiwa gae mohlomong go na le lefu a kere ka nako nngwe phoforo tse dingwe di a buelwa ha di buelwa ka mantswe a mangwe go kenywa mantswe a badimo kapa a bao ba seng ba disiko dijo tsa mofuta oo ga ke dije gobane go bitsitswe lebitso le leng leo e seng la mmupi wa phoofolo eo empa ga phoofolo eo e tlhatlhiwe gona mosebetsing ona oo go bitsitswe lebitso la mmupi wa phoofolo eo ga e tlhatlhiwa go sa bitswa a siko nama ya mofuta oo nka e ja ke ka goo re buang ka halale le haramo rona re le ma Muslim batho ba banana gore ga o bua ka halale bua ka tshwetse nang le tšhilisi go gang o bua ka dijo tseo go bitsitsweng lebitso la mmupi pele e tlhatlhiwa ke yona ntho e halale eo e go bitsitsweng lebitso le leng ka ntle go Allah kapa go sa bitswa lebitso go gang yeo ke yona e re sa ejeng re re e haram kapa ga e halalele tse halalelang ke tseo go bitsitsweng lebitso la Allah pele di tlhatlhiwa phapang e tla ba yona yeo wena morenaka phoofolo yeo ga e tlhatlhiwe yeo nna ke tla iqhelela ka thoko nama ke se kebe ka eja le ga nka ja tse dingwe ebile nna ga e lapeng le ha ma Muslim a rona a tla a tlo support-a gona le difu hona le dikate special tse pigwang ka thoko tse phelwa bona fela ba nwa tsijuwa hore nama mfuta itseng ha bana eja ya mfuta o itseng ba eja morereng
0: ke a leboa gabaneso mabedi metso tse mashume mabedi le metso e supileng ka mora ho raina ya bohlano ere ke ke kietse seo ke sa setloelang ka jeno mo mamedi e motle ke keng ke ba mamedi ba babedi ba bararo mohlomong ba na le dipotso kapa ba batla ho tshwaela hoduma taba ena re utlwe maikutlo a bona ke na le molaetsa kwano ntate Ditshibane o tlang ho wena mo mamedi hore ke bala se ngotsweng kwano ntate Ditshibane. Ntate Ditshibane ha ke mmotse ke a mo jwetsa a tlohele ho phoqa batho bona e le baruti ka mafifi mona ba khwaela dibaebele ka mahafinga ba nyonyobela dingaka tsa setso hore phutheo e tsebe ho bangata ke a mojwetsa ha ke mmotse ke thabo ka mona ka masego le sotho ke se ke lahletse wena ntate Ditshibane ke tla o fa sebaka sa hore o tlo arabele dipotso tsona ke sana le tsona gabane tseso tse tlang ho lona tseo ke lakatsang hore ge ke re hlakelwe fela ke batla ho fa ba mamedi sebaka sa hore le bona ba ke ba tshwaele ka hara lenaneo e seng qetelong ya lona ntate Mahloko kopa o botsa ntate hore na jwale haeba e hlabue a le siko mona ke a tshepa e lebile o ntate Imam a le siko a sa utlwa ho buellwa phoofolo eo o ja nama eo kapa tje ke mama fupu matela ya botsang potso ena e lebile ho wena ke a tshepa ntate Imam ke kopa ntate wa bokreste a re balle verse ena hobane hangata ba etsa dintho ka ngwana ho feta ntate. John chapter 5 verse 30. Johanne kgaolo ke ya bohlano temana ke ya mashome a mararo ke nna Sipho gift key ka mona ka Bloemfontein Elich Park ya botsang potso ena o mo molaetsa kuona re ke nke tsena tsa kgatiso gabane tseso ke kopa letle le mamele le seke la fetwa ke potso tsena di bohlokwa haholo ke tsa ba mamedi. Mamedi Kgotso.
4: Mora Mahloko dumela le baeti ba hao lose ke mme Masotho ka Maputswe Lesotho. Ntse ke mametse setlhogo sa letsatsi la kajeno. Mme ke rata ho tshwaela ka tsela ke ena. Bophelo ba motho mo a tswaletsweng teng bo a fetoha. Ke etsa mohlala ka lenyalo. Ke a hola ke le ngwana wa batswadi ba hae empa petelong ke ba le molekane ke a nyalwa mme ke rekwa ka kgomo hore ke ye mono lenyalong leno nke ke ka tlhola ke phela ka bophelo ba mona moo ke tswang letsweng teng gobane ke se ke rekiwe ka theko ya kgomo mme le bokreste bjalo re rekiwe ka theko e thata ka madi a konyana ga ke ke ka tlhola re phela bophelo bo neng re bo phela pele go go dumela go morena Jesu Kriste.
5: Ntate Matsho le bontate ha ke di dumedise. Ntate Matsho nneteng fela o ke ke ha fetoa hore ke tshwarala ebile ke mozulu le ha nka tswalla Australia le ha nka tswalla England ka mantswe a mang ha ke fetse ke le mozulu ke tlo dula ntse ke le mozulu jwalo ke a kutlwisisa ka mokgwa ke utlwang ka teng ke ntate tshwarala ka Rafeng Kgotso.
6: Kgotso ntate Mahloko le baeti ba rona ke mohai ya mabote mona bere ya Lesotho. Potso ya ka e leba ho ntate Ditshibane. Ntate Ditshibane o itse batswadi ba hao kapa baholo ba hao e ne e le makgolokwe. Jwale wena ha o sa le lekgoloko o so le mokreste. Jwale hore le moloko wa Adama. Adama e ne le lekgolokwe.
7: Kgotso ntate Mahloko ke Thabo ka monana ka Clermont Durban ha e le ntate Ditshibane ena e ka go bapala haholo he jwaleng eno motho ke motho a tlo lahlaisa batho haholo he eno tjeo wa bonala tjeo yena nna ke utlwile ntho ena ntse a e bua mo ore ba habo ke makgolokwe yena ke mokreste a iyo ntho e jwalo motho ona o tlo latlaisa batho eno ke a leboa ntate
8: tshoja dumela Matsogo Mahloko le baeti ba gago mono go dumedisiwa ke re rile monga phofolo kuno tumagiwa ka motseko wa botlhokong Betlehem Yala mametseng o SABC Plus. Enda tema tlokunda tedi tsibane ke go paka tlhalose hantle. Go panda tedi tsibana ka tlhalose hantle. Ho rena mo silantla le a upa ene batswadi ba hae. Ba mo bele ile e le ba kreste. Na ha re na ke mo kreste. Ana batswadi ba ene le ba kreste. E ba ngene se ba kreste. Ana nda tema tshogo mahloko. Kubu e ka tswala tlou. Ana kubu e ka tswala tlou. Ke go panda le tshiwana ka itlhalosa ntle ke a le bua ntate. Ka tlhompo.
0: Ntse re le mmogo motho e motle ke le ka go di hokela ditle di bapale ha monate kwano fela dipotso tsa ka tseding di batla di kgine ke tsebe bothata fela ke a tshepa komporo ena ke ke a mphoqa o ya kae ditlalo ka taba tsa rona re ne re utlwe rona ba mamedi ba tshwaela ka lefeng e re ke utlwe kwano ka ge ke na le mo mamedi mabedi kgotso nnyele ho thotse ntate di tsibane na o ka arabela dipotso tse seng di butsitswe gabaneso
1: tanki ntate mahlobone sa ke kale ka yena ya o qetela mmamedi ha hopole setlhogo se reng setlhogo se re a na qeto ya motho e ka fetola seo ya leng tsona jale o botsa gore na batswadi ene le bakreste yes a bona ba ngwetsitse ka ga kereke ntate ene le bakreste eile mala ne ke sa je ebile ka letsatsi la kereke a ke sana mataba ke ena setlhogo se re na o tla fetoga ga o nka qeto ke nkile qeto eo batho ba bangwe ba ka enkang ba bangwe kese ba enka jalo ka lebaka leo ke mokreste ga ke le golokwe mogolokwe botsalano o mosong bo 1600 bo mamang ke ka go ketlhileng ka adama motho wa pele ya neng a sena bogolokwa sena ye ne e le motho wa modimo ntlha kobedi thabolesoto gore na re adimeng a keng re etsang wampotse wa mpolelela gampotse mamela kethabo wa jwetse batho bao ba ntse ba ya dingakeng ba batla dikereke tsa bona ditlalo gore jesu kreste madimane o itse ga nke ka letseba ka ditlholo ne ntse le etsa ne ntse le etsa le tswa dingakeng ga ke naya ngakeng tate ga ona ngake ka ba yampona modimo o mametse o mongwe tate ore adama na e ne e le mogoloko e ne e se ke ka go ke reng le nna ke mogolokweng tate nna ke mokreste ya mantse wa mang ke molatedi wa kreste obane kreste ke ena yampopileng ke rata lo leboa mme a katango tlhalosa gore go na rara kwa fela re kwe ka madi a ta a botlhokwa e leng madi a jesu kreste e e leng ore ka gorao gore adama ena e tse diphoso ya bakeng latlhelwa ke maatla a rona mare kreste o gotlile a boela a re gapela gape sena re kgotlha gore re boelane le modimo gape ntate batlhogo ke latlhetswe fela ke temanonompile yona ga o kampha yona ke tla arabela ka morago lesese ona jane ya jone jale ke lebetse ke chapter mang bese ke a gopola ke seke
0: johanne kgaolo ke ya botlhano temana ke ya masome a mararo
1: kanki ntate ke tla arabela ka morago
0: ga ko ikene gabaneso ntate imam o ka arabela potso e botsitsweng ke mo mamedi
3: nka etsa jalo ntate ntate matlhoko mme o botsitse gore na ke tsebelela kae gore go bitse lebitso la mang jalo rona re le mamoslim ga re latele ntho tse senang bopaki re latela ntho tse senang le bopaki go na le ba bangwe ba balatedi ba moprofeta mohammade ka nako e nngwe ga ntse ba tsamaya e be go na le morena e mongwe a longwang ke scorpion ga ke tsebe scorpion ke ka sotho jale ya ba ore o bona ga le ka mphekola botlhoko bona bo o ke nang le bona kapa chefu ena e kentsweng ke scorpion ena nka le leboa ya ba bammalela temana e pulang ya kurane mme ba tshwela mono kapa ba butswela mo malongweng teng ya ba o a fola morena eno a ba fa nama e be se le mosimi morena eno ba nka nama ena ba tsamaya ka yona ba tshaba go eja motlhomong ne le ya kamela gobane mono go jewa kamela golo ba tsamaya ka yona ba ya go moprofeta mohammade ba sa e tshwara go gang ba sa ka ba eja ba fitlha go yana ba re moprofeta o etsaetse gona le gona mme ra fiwa gona le gona ga re tsebe gore na ga le nama ena e ne tlhatsiwa gore na go fitsise lebitso la alla kapa go na le lebitso le leng moprofeta mohammade a re go bona e bitsang lebitso la alla le je nama eo le moprofeta mohammade ke ga a ja gona nameng eo ya mofuta o ne o jalo
0: Isepheilwe na maina.
3: She.
0: O ino sepheilwe.
3: Ile so ka ipuwa ntate.
0: Oh.
3: Jwale
0: ntse ka ka ka. Fela ho hlajwe ise le nama yenu e re satse mphofolo ya teng.
3: Ise le nama yenu e a a e re se ba mphofolo ho rena ke ntse re sa itse ngore na ho bitse lebitso la Allah. Ho
0: bitse la ma. Mhm.
3: Ntate. Jwale ntse ke batla ho yetsa mona ke batla ho etsa papang nthong tsa mofuta ona. Hona le nama e o ke tsebang nna. Ya pitsong kapa ya mponya batimo ke a tseba gore eo ya buellwa ga o soka le gore ke bitse lebitso la Allah mo because lebitso la ke a tseba ga ke gore ga le a tlitswa empa ga ke fitlha shopong ke a tseba gore e tswa mo o tlhajiwang diphoofolo e ka naba ga o na lebitso le e bisitsweng jale moo he ke teng mo ke tla kgona go bitsa lebitso la Allah ebe ke a eja nama ya mofuta ono gobane kurane e ndumelela go etsa jalo jale ntate matlhoko go na le ntho engwe gapegape e ke batlang o e tlhalosa mona ga ke tsebe gore batho ba etsa ntho ya go tlhaba mabitsong a iteng e kare ke ntho ya bo Africa ke ntho ya bo Africa eo ditšhaba ka ofela gotlhe mo diteng di a tlhaba bane diphoofolo ke teng le rona go na le tsela eo re neng re tlhaba ka yona pele go etsa go tenya motlhala ke kopa go botsa basotho gore na ga ne ba etsa letsema gore ra bane ba bitsa lebitso la bangwe gobane ga o etsa letsema o tlhaba phoofolo le tlo thusalang le batho ga gona le ditselo di dikang o tlhaba phoofolo fela gobane ga o tlhabele badimo o tlhabela batho bana ba tlhang ba tlo thusa kapa wa pheya o tlo thusa batho o tlo fa batho ba tlo thusa moo ga gona le bitso le bitswang batho kao fela ba dinaga tse e fapaneng ba etsa ntho eno ga ba bitse mabitso jale yeo a itseng go bitsa lebitso la motho ke bo Africa ke mang gobane ntho ena ya etsala dinageng tsena le merabeng ena e fapaneng go na batho ba tlhabang fela ba sa bitse mabitso go bontsha gore ntho ya go bitsa lebitso ga se bo Africa gobane ga batho ba etsa tseo e kare ke bo Africa
0: o qetile gabaneso ere nke ke khutle hape ntate mofukeng
2: ndade
0: ntso le teng gabaneso
2: ke ke le dema
0: ere ke ke u butse na motho a ka kgetha tumelo le botshaba kana ko elongwe na ho etsahala
2: mora matlokolo botshaba ha se kgetho ya motho go bana ditaba tsa botshaba ha o fitlha lefatsheng wa di etsetswa ga se wena a kgethang gore o tlo yetse meetlo moetlo ke nto o e etsetswang ke batswadi motlhang o le go nyalwa mme go entse moetlo wa gore mme a tloe gabo a tlo bitswa e le mofokeng a tloa mane taung a tlo ba mofokeng mme le bana ba tlo ba belega e tlilo ba mafokeng jalo ka ga o bona bana ba maAforika gona jale ba sa laolee se efe batho se ba etsa dintho tse ngata bogolo ba bona bo mma bona ga ba nyalwa ba ntse ba ijeketswa fela mme ngwana eno ga a sa entse molao wa re ga jalo ka o le moka matlhoko o na le ngwana ngwane o kwa gago o mo etsetse ntho nngwe le nngwe go sa kgathaletse kapontsi tse dikgomo mme ga o ija wa nyala go a tlhajwa kgomo ya bogadi ke gona ngwana yeo a tla fetwa wa matlhoko obane madi a mono ke a ga matlhoko le a kwana mo mme wa bana ba na a tswang teng ge na le badimo ge etsa gore badimo ba matlhoko le ba bafokeng ba utlwane ba dumelelane ka selekane sa motho le modimo ke sa re ba bana ba balang buka ba re Aborahama o nane le selekane le modimo jale ga ke tsebe bana ba reng ba bala buka bona ga bana selekane le modimo ka phoofolo modimo o ne a abetse batho go etsa selekane ka diphoofolo ke ka mokgona re reng modimo o nko emedi ge dija gomo e kopanya diboko tsena tse pedi bana ba tswalwang mona e tlilo ba bafokeng mme bana ba tlo laolega ba itse ba gore na ke bo mang ga ba kake ba fetoa e ka dula le bafokeng bana bano ba ila ba tlaka kgomo mma bona o ne a nyalwa
0: phoka ke ya leboa ntate ditshibane
1: ntate
0: bophelong bo o re bophelang ka jeno nna bokreste bo okoboetse selekane ka phoofolo tumelong ya gago ye o e utlwisisang ya bokreste
1: ntate masoko ka lesonolo tumelo ya rona e tsamaisa ke bibele mme ka mesa ga re na le seo ka batlang gore batle utlwisiso dinasone ke tlana rakela bibele mme baheberu chapter ya lesome e re ntate masoko kreste e ne le setlhabelo sa o qetela Mili sabelo tsene diye swa ke ba prista kana kwa ni ine le tsene di supa ho Jesu Kriste hore o tlatsa ho ba le setlabelo sa ho qetela. Mme jwale ha o fana setlabelo seo re se etsang, se ka hlaba o itlhabela fela o saba hore ho be le dijo ka tlung. Ke seng re le mona re etsa selekane le Modimo. Selekane sa Modimo seo re se etsang re tlamela tsamaiso ke Baebele. O na le momamedi ya buileng ka gore ke lagaisa bana ate matlhoko ke tlo kopa go moamedi a kope dinomoro tsa ka go wena ke kgone go bua ditaba tsena ka thoko ke mona go fa nnete ga ke tlo go fa ntho ke bape lefatshe le batlang go utlwa go fa nnete ya Baebele mme seno se ntokolola gore go sane le ga Kreste a etla ga ona le lebe le o tlileng teng ko ujeditsa nnete mago batla go utlwa se fapaneng se Baebele se
0: bolelaa jalo hona le mo mmomedi kwano a re ntate ditsibane o dula a re Adama ke motho wa pele na ine le mo Kriste Adama
1: Adama ine le ngwana wa Modimo ya la khale ntate a ntse a hlalosa ke sa le ntate mo
0: ya ntate Mofokeng
1: ntate Mofokeng
0: o
1: okay ntate Mofokeng ya la khale Adama ine le ngwana wa Modimo jalo re bana ba Modimo rona impaneng jwale re se re pepile lebitso la Jesu Kriste bane Kriste o re swetse gore le tla re kgone go boelana le Modimo se ka tlhola ge ba le mahlabelo a tlo etswa ke ba prista ka gare o sebeletse ke ka go re se le gre ba Kriste ke ntse di tsa Adam ha ka tsela diketso 70 di mane ke mo ire sa go se tswa gore se tshaba sohle ya motho la mosweu a jwale ka o fela ha rena re tswa go Adam ne
0: ke a lebuwa mamedi mitsotso le shumele metso e supileng pele ho hora ya rona ya botshelela ntumelele ke keng ke ba babedi ba bararo gape ba mamedi ba tshebeletso le sedi ba ke ba botsa dipotso ke bana mamedi kgotso tlhe
9: mahloko dumela le baiti ba mo ke phela tumelong ya bokreste ke hanana le ntle ditshibane fela ka re ha re yena e sa le mo Afrika Borwa ha e sa le mo Afrika Borwa re ntsho jolo bana go dula Afrika Borwa jwale nna le ma ofositse mo he na ke le morapedi ke le mo Kriste ke mo Afrika Borwa ha eno tshentsha ntho ntate wa ka mpafela ha hona motho a setse mphoso mo ngwaneswa ngwana morenda ka o lukisa mo he ke le buile ba
6: dadu wa hloko dina ya la ba itiba ha ke na tse tsiwa mo ha ke mo ntate tsibane tawa tsa ho tlhokola hantle fela potso ya ka engwe fela ke a utlwa gore ke mo Kriste e le gore ha ana seboko batswadi ba gae e le go bona ba ne ba na le seboko jalo ka gare ke mogolokwe e le go yena ke mo Kriste ha ana seboko ha ke a leboa
10: kgotso ntate ntate mahloko o kompotsetse ntate ditshibana mono gona gantle go ntate Modimo le diabolosi badimo ba wela go mang go ntate Modimo le go diabolosi badimo ko badimo bana ba tlhabelwang bana bana ba gantle ba wela go
0: mang
10: ke fosi mona botshabelo mo
0: ntate ditsibane ke tlo o fa sebaka e lebile go wena potsoena how di agabela tsohle o be mogutswane e mamedi yo la nqeta ka ina e botsanyile
11: maland maland tate mahloko o bua le matsoko mo lefi di plus ntsa fixwe ke mpoko tate mahloko ntate ha ntwa e bua mmono nna ka nnete ntate ku utlwa e ka go tlola hlisa setšhaba ko go tlola hlisa batho moyeng ko re ntwa e buang ha ikwa ha le ho ha utlola hlisa batho motho eo
12: tate mahlokoso boko sa ke be sa fetu wa lgale ngwana mme ho ha ho tla bua ntse o le ntate mahloko ho fihlela lefu ngwana mme jwale potso ya ke dipisana tse ditshibana ha re mo hlomose le mo Kriste ke mo Kriste wa boko sa se le mo Kriste na ke le ntate ntate ditshibana e ke mo Kriste ka bakala diketso ka mokgwa etsang dintho ka teng ngwana mme ha sa dira ntho tse bamotlhomong batho ba ditshibana ba di etsa sa etsa dintho ka taba ya bo Kriste fela ngwana mme ha eno fetowa taba ya gore motlhomong ke ntate ditshibana mosebeditsi ya moshopa sentse betlhelo tanke dijestika
0: o mong molaetsa o ke o fumane momamedi o tlhaa go wena o re kgotso ntate Matshogo a lebitsa ga monate bile o lengwetse gantle ka nepo Matshogo le bontate mono tumelo e bona la tlo bolaisa batho tlala ka nnete ka rena ke tabe le bile mo wena imam o jwale ha ke bua le phofolo so ntse ona le bothata ha o tlo tla o ja khutsana o itlo ba mathata naisa ntate mahloko dumela jwale imam o sa rapela modimo jwang ala o sa mosile kae ke mme mohatlane ka mona ka Bethlehem ke a leboga ka mohau o kentse mohau ka rata batsena ka nnete o re hlekelwe hantle ha hona verse ka hare ho bibele mo Jesu a reng batho ba etse dintho ka yena and if muruti a hana ke kopa a ntshe verse oo ho paka taba ya bona jwalo ka bakreste ntate disibane o ka arabela gabaneso mo tlameyang teng gabaneso
1: ko lebile ntate mahloko re ke dintse ka speed ho bohe ba reng lebitso la ka lekeke la shephetoa ke nnete le bo Afrika le tseo tsohle ke re mohlomo se ke ra lahlelwa ke seo tseno ke tsona tseo dikeking tsa fetoa empane re bua ka taba ya sehlooho mme re lahlelwa ke taba ya gore ros ka fetoa tsele motho no phela ka yona ntlha bobedi ke ena gore ntate mahloko ditoronomi ke rata gore yena e ntate e buileng e batlaele maatla ke arabele ya reng na badimo ke ba wela kae ke arabele ka gore fela bible ga o bala ditoronomi chapter 18 ya chapter 18 e tla o tlhalosetsa ditaba tsena mme re aga le moelo testamente e ntšha testamente ya gale mo re jwa tswang go sekebe ga e ja dijo tsa badimo kale ke nana ke karabo ntate hantle sa batlile sa tikeng ya tisa moferefere se ya le moyeng mme ntlha ya bobedi ke gore nna go thwena ga ke na seboko ntate ga ke na seboko empaneng ke wa ditshibano seo se tla dula se le jwang taba yaka ya seboko ke ena ntate magong motlhokong le bakreste ba teng nkekebe ka re ga ke dumele badimong empane be ke gutla ke biwa seo batho ba se ditsang ga ba bua le badimo a ke re ntate imamo kata go tlhalosa gore ga e kala e dedicatewa kapa e nnegelwa mono jwale ga ege ke seo ke le nna ke lekang go se tlisa gore batho ba dumelang e leng bakreste empa ba itsitsa ka diboko diboko tseo ga o di sheba ke tsona tse ditswang ga go nnegelwa setlabelo badimong jale ke utlwa ke utlwisisa gore nkekebe ka re ke nna ke mamang ebe ke goeletsa ditaba tse goeletswang ga o bua le badimo ke yona ntlha yaka eno ntate ya go qetela ne ke batla gore ke re ke mo Afrika jalo ka bontate wa ntse ba botsa
0: a ko e tshwara gannyane fela ntate ditshibane ntshwareletlhe gabaneso ge ke re fetise mmaraka ga re gutla o tlo qetele taba tsa gago mamedi a ko ntumeleletlhe ke ke tlhae ka mona ke ya gotla
13: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
14: re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
0: Tsabudumedi lenane lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ke bona motho e motle ba tsheheditseng lena le ratwang ke wena lenane la tsabudumedi sebeletsong e ratwang ke metsotso e robong pele

0: le gologwe ntsha o qatela ke na o re fela imamu o itse America ba lo khane re tsa mushala kana ba ipitsa American African American and empire le mushala fela ga ke na British African re na Canadian African empire tsa mushala ka tabe ka mantsi wa mang di taba tsena ga o sheba tsana tsa America and empire o nyinyifatsa batho ba Africa ba ile go ba phele mo ba ne ba tle ntho ka re ba dilo ga kae kae impane botle ba ba America ile re inde le batho wa tswa ka ntle se ma America ba di ntse ba go tlhaba go di tsoba mene ka le bua ntate mo go
1: ke ya le bua gabane Yesu ke nka mo mamedi kwa no mamedi khotso
2: ntate ma go khotso le moifo ntate ma go batho ba fetuile disono gobane ba dumetse go thotsedišwa ke bokreste ebile ba thotsela ke bokreste ba ba le ya bohabo bona ba ipitsa bokreste ka bokreste
3: dade matlhoko a je dumela ka nneteng date a e kona nna ke bosise gona ga ebe re tlha go adama ache ka nnete ka kopa o botsa gona gobane le China he le sa etse motho wa motho gapo motho wa motho se ke bona se o tlhale China fela ntse ke le motho wa motho jenana ga ebe neneng re tswa go atama ga o fela o motho nga le moo ache ka nnete ke kopa o tseba moo ke mosaphiku ka mona ka botshabelo ntate ke tla le boa ka ntate ditsibana mono ga ka nkagabela mono ya kopa tlhe ntate
4: ntate ditsibana mogolo wa ka nna ke o mametse gantle ka tlhoko motho ga nka kgetho e ba o ikabela modimo modimo o a mo kgetha o bitswa mokeresete jolo ka barutiwa ba mogana jesu antioke mo e le ba bitswa bakeresete ba seka ba bitswa gore ke maloko a itseng ke maloko a itseng ba bitswa ka loko lefele le leng fela la kereste ke ntate meketse mazabisa dango
5: ntate matlhoko le kae tete matlhoko le kae ke go tshomosekeng ka mona ka kwapolata ntate andete ditsibana ntate e kgona o tlolatlhisa setšhaba sa modimo tsa re boa ntate
6: kgotso ntateng ntate ditsibane ka re kgona ba ka re o batla go re ntsha le kweteng gobane seboko o tswalo le sone ga fela o ntse o ina le fane eo o tsebo ntse o wela tlasa bagolokwe nkalo mona Smithfield
1: ntate ditsibane o na le mo mamedi a ileng a botsa potso kwano gorena ke karolong efeng bibeleng e e supang mantswe a jesu ga a na re re be seo yena a leng sona
0: ntate wa tshwanetse ke naganne gona jale empaneng he kreste o re dinku tsaka di utlwa lentswe laka temana eo ke yona e tlhalosang ditaba tse moa tlhalosa tsa mantswe a mange ke tlhoka gore re mo lateng o re ke nna go tswa gante mano ke nna tsela le nnete le bophelo ka mantswe a mange ke ka yena fela re ka kgonang go bona morena modimo so ke yona tsela eo
1: seo mpolelelang sona ga a ne a qotsa lentswe la dinku tsaka o na bua ka botlhe ba mo latelang
0: ka botlhe ba mo latelang ke ka gore ba utlwa lentswe la ka mantswe a mangwe ga a bua ba utlwa ba etsa se areng a seng
1: ka mantswe ne le papiso ga a sebedisa lentswe la dinku tsaka
0: ee ne le papiso ntla
1: ee tšhe
0: so ntlha o petela ke yena ya nkata a reng re a thotsela wa tseba o ka ba bobebe motlhomong ga motho a bua taba eo ya gore sa thotsela ebe go na le ntho sa se supa gore jalo ka le re tjena le a thotsela re kgone o tlore se thusane ga o tshulalo se batla se le
1: ga go gotlela johanne kgaolo wa botlhano temana masome mararo nao ka ga fa ka gabela
0: ntate ga o na letho le o keleng gore ntate o bua ka lona mo ke temana e ithuletse ne ke nana motlholo mong go na le ntho ya botlhokwa obane e re nkeke ka etsa letho ka bo nna ke ahlola ka moo ke utlwang ka teng mme katlholo yaka e lokile gobane ga ke batle go etsa thato yaka empa thato yaka ya nthumileng ga ke tsebe go na o na re ntate empaneng e re ke nke fela ka

0: re lebuile ho lo nakamolo e mamedi ya re bela pe ru dumedise ho lena la matshisa o seng hona minutu tso isupile ka mora hora ina ya botshilela ke boletse mamedi pejana hore ka jeno re kopane re le bontate mo ding ka jeno he re kitikang le ho hopola jwa le bontate tshebetso le melimo ya bona malapeng a bona bontate ba tla ka mekgwa e fapane mamedi ona le bontate ba fanang ka tlhokomelo ba fanang ka tataiso ba lwanelang ho hlola mathata a bophelo le bantseng ba lwanela jwalo hore ba fitlhele ditoro tsa bona ke dintlha tse re tlang ho shebana le tsona tsatsi la kajeno botlhokwa ba ntate maphelong a rona botlhokwa ba bontate naheng ena ya Afrika Borwa motlhophisi mamedi wa lena la mathumisa ke Lerato Serabele motlhahisi wa lona ke diengwane moyeti mme ya laolang kgaso ke Mpho Mahlaola re balwa ditaba tsa hora ke na ka moloi nala ka lebitso ke tiisetso Mokwena SABC News re ikemetse ha re kgethi nkuka pera. Mamedi e medi fela metsotso kapa e robedi metsotso ka mora hora ena ya botshelela ke na le baeti ba ka mamedi tsatsi la kajeno fela pele ke o tsebisa bona baeti ba re tlang ho buisana le bona tsatsi la kajeno e re re ya mabenkeleng a re kgutla re kgone ho tswela pele hantle ntle le tshitiso re ya mabenkeleng.
1: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae, re fana ka seriti bakeng sa bohle.

0: Re bela ruwa mela mamedi bolena la mathumisa ke boletse ho re ka jeno ke le ikgetha mo mamedi mo teng re shebane jalo he le bontate na ngena Africa borwa jalo ka ha le tsatsila ka jeno mamedi le tsatsila bontate re itse re ketike bontate bophilo ba ntate bo bohlokwa me re ketike siabo kabelo yo wana le yona maphelong a rona re le ma Africa borwa malapeng a rona ka kakaretso ke na le baiti ke boletse pejana mamedi ke na le Dr. Muthusi Mokati o tswa lefapheng la bophelo la province of Free State o ikarabella mamedi ka tabena ya boithaopo re o ithaope bakeng la gore o ka etsa jalo operation bangwe le ka etsa operation ke ena ya go bolla mme ke ngaka mamedi o sa ntse le teng ka kono ka diphapo tsa kgaso Dr. Mokati ha re le boa go lekana kwa gore o amogele tshebeletsong ena le sedi go mathumisa sebona
1: ke le bile a holo se budisa ka semoyeng ke nna ntate Mokati jalo ka selutwile mme ke sebetsa manga u metro re tsa yona se kamsijini eo e talandi le monta bana ba 10 ho ya hodimo mme ke nngwe ya di district te e tomempele le ka honta mobile o gona ho ya thabeng o lo sheba bana ba hlankana le bollo
0: re le buile ha Dr. Mokati mamedi re betse hape rena le ntate Steve Chabalala ntate Chabalala mamedi e bangwe le motho ya latelang dipapadi ka haro province mohlomo le motho a ratang dipapadi ka kakaretso kapa le motho ya sebetsang ka dipapadi ka haro province o tla motseba ke ena he molaodi mogolo ka haro lefapha la dipapadi ka haro province Free State le ena o teng tsatsi la ka jeno mme taba bohlokwa ka ntate Steve Chabalala mamedi ke hore ntate Chabalala ke e mongwe wa batho ba e leng gore ba kgonne gore ba lwantshane le mofetsi wa botona mme ke a dumelang tse le tabeng tse e tswela pele o ntse a tswela pele go lwantshana le bona ntate Chabalala re leboa go le kana kwa gore o amogele tshebeletso ke na le sedi go mathumisa o sengwena
2: a ke leboe tisetso le moifo wa gago ke jalo ka se tlhalositse mara motlhomongwe o e lokisa anyane ka nnete ulang qetela ke santsane ke le lefapheng la dipapadi empa na jale se ke le male public works and infrastructure ke nna head office ka bona letlhoena ya ka ena ke yona ya head office
0: a re lebolotlhe ntate Chabalala mamedi re boetse gape re na le ntate ntate ke e nngwe dintlha tsa botlhokwa ke taba ena ya go arohana le mofumagadi kapa molekano wa gago o kopana le motho mme le a utlwana ga nako ntse ya go ba le mathata a bang teng kopanong eno ya lona lenyalong la lona mme le ena o teng tsatsing la ka jeno ke mongwe wa ntate e leng gore o arohane le molekano wa gae o arohane le mofumadi wa gae re ke rabisa lebitso la gae mamedi le ka o motlhompha le maemo a leng gona o teng ka diphapong tsa kgaso lena ntate le kae re o amogele
3: ke teng lo ka ntate tisetso
0: le bui la holo ntate
3: la le ke itewela bile ke le bui la holo ke tla ke thabile ho fumana moya
0: wa ho a re bue mamedi re na le ntate Archipinity ntate Archipinity ha ho hloke hore ke mohlalose rona ho tswa kae le bakale le holo re bitsona ga jile ke tabena ra re bue mbanna ha re bue re le bontate o tswa mogatlong wa bua mbanna ntate Pinity mamedi le ka ntate Pinity
4: ntate tisetso ke a phela e re o dumedise le moifo wa ha ke dumedise mo iforena long ona ka go studio ke dumedise ba mamedi la peng we lokisa hanyane mogatlo wa rona ke banna bua Free State Men's Forum ke rata ha hore ha ke tlhoke o tsebiswa go bana ya ka ke bontate le bana ba bashanyana
0: banna bua re boetse ape mamedi re na le ntate Thabo Monyatsi ntate Monyatsi mamedi o tla mogopola re momema ka mehla nakong eo re buisanang he ka diphephetso mathata e ka ba mathata kelello tsela tseo re etsang dintho ka teng gore thusa gore re kgone go ba le motšha le tsela eo re sheba dintho ka teng ke motho a thusang agolo tabeng tsa kelello le tsela eo o lokelang go atumela dintlha ka teng o atumela mathata ka teng kapa e se mathata a kalo sotlhe se o tobana le sona bophelong o sa atumela ka tsela efe ntate Monyatsi a re leboe gagolo tlhekana kwa gore re o dumedise le wena go mathumisa o sengwena
5: ke setso ke a leboa ntate ke rata le nna ke o dumedise ke dumedise ngwa ntate ka mone ka studio
0: ke lakatsa pele re qale go bua le ntate Archipinity ntate Pinity go na le bothata bona bo boholo ba gore re le bontate ga re bue re ba le bothata ba gore ga re bue ga re tobana le mathata mme le ga motho se ntse o le ka gore mathata ga o bue o kopana le mathata a itseng wa boloka ka gare ka mona e leng tsele o re phelang ka teng re le banna e be sena ke nnete le gore na ke eng se ka etswang gore e ba bothata bo bole teng re le bontate re borarole
4: ntate tisetso e re ke e bua ka tsela ya mofuta ona bohlokwa be re bo boneng ba hore re be mogahlo re beteng re sebetsane le bontate ko baneng sechaba sa rona re ya tse ba banna ba rutile hore ke monna ke nku halle monna o tetela ditaba ka hare ya ba re bona bohlokwa ba hore re leka ho nna re bua le bontate empa re ba fihlelle jwale ra bona hore banna ba hloka botshepo ho baneng banna ba batla ha ba buile taba tsa bona di sireletsehe ya ba re tala mogahlo o tla bang tulo mo batla re ha ba buile ebe ditaba tsa bona di ya sireletseha empa bona ba ya thuseha le bana ba bashanyana ga bona hore ha o lukisa monna o ke se sengwa na mashanyana ba ngwana mashanyana ke monna wa ka usane ya ba re ha re kopanye banna re bue le bona hantse ba loka ebe ntse re mentora ka parentse re hlokomela le bana bana ba bashanyana ge ba hudisetsa tseleng ya hore e tlo ba banna ka moso ba ile hore ba inkile banka boikarabelo jwale itsa se re ka dile ra hlokomela hore he e tibile haholo ha se ka o bua fela banna ba imetswe ha ba imetswe banna bana mahloko a kelello ha re le batho tshaba se setso haholo ha re bui ka ona so mahloko a kelello ke a mang a bakang hore o fumane bontate e le hore jwale ba tetela ba etsa dintho tsena tse etsahalang empa ana o ka mo ahlola ee o se teng o ka kgona hore o etse mekgatlo e tshwanang le ena ya rona ha re replace bontate monyatsi be leng di-professional empa re sebedisana ha mmogo le bona because rona re mane fatshe ba bang ba bona ha ba kgone le ho fitlhelela ditshebeletso tsa bontate monyatsi
0: dipuisanong tsa lona le bontate mabaka etsang hore ba seke ba bua ke a fe ba fanang ka ona ra ke kgone ho bua hobane ke kopana le ntho itseng le itseng
4: re le setšhaba sa South Africa re a tseba hore jwalo ka se ke boletse hore monna hangata ho tšhabeng se setso ha a dumella ho ka hlahisa maikutlo a hae le hore o ikutlwa jwang ka hare ntho e ka sekgowa kapa senyesemane ba reng ke di-emotions swale ha ka qala a bontsha maikutlo o bonagala e kare o sa fanne ka bonna ba hae ke sekowa jwale re kgothaletsa taba tseno tsa gore tseba le ha e kaba wa bua o bontsha maikutlo a gago ha o bokowa se teng o a thusagala gobane motho ya buang ke motho ya thusagalang
0: Mamedi ntse re buisana he le bontate tsatsi la ka jeno ke ntate a chipinity ke ne ke itse re qale pele ka ho bua ka tabena hore ho na le mathata mangata hore re le bontate ya re ntse maikutlo a rona re ya mabenkeleng me a re khutla mabenkeleng re tswele pele mamedi he re tswele pele ka buisana rona le bontate tafula rona e batsi me di taba dingata tse re lokelang ho bua ka tsona
6: na go ntse tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena Hwa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di seha di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola x jwale kala 20 le 21 june phahama ipona hatse mme o ngodisetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela whatsapp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: le shume le metso re bo metso tso ka mara hora ya bo tshilela mme le na le o le mametseng mamedi ke la mathumisa ke la ditaba le tla wena mafelo a beke moqebelo le sonta hapa kentsa hora ya bo tshilela le hora ya bo supa mme ka jeno mamedi ke le ikgetha mo teng re ketekang letsatsi la bontate ntate tshabalala ke la ka tsa ho tla wena tabena na ya mofetsi wa botona kapa una o hlatsa gore ke prostate cancer ke tabe kgolo ho bontate ha holo madzinga jwale motho a ontse ho la o fledile mo ntse itseng ke mo hlokomelang hore bohlokwa ba hore o tsebe ka maemo a prostate cancer e be lo re ke afi a go refela qaqa ha bidira raro ka nalane le tseleo o ile ngwatse ba ka teng hore o maemong a o leng ona a tshwaetso a mofetsi wa bonna
2: a ke o lebowe di setso ke rata the way we bua ka teng hore ke mofetsi wa botona jwale ibile ke na hana hore tabata ba e kgolo ke yona mono re bana ba bangata ha o bua ka prostate ba e kopanya le botona ba bona ya ke yona taba e kgolo batho ba tshabang ho bua ka yona empa ha ke thalose hore nna ha ke tla e fumana ine le hane ke iketse ko physion ya ka ke itshebela ditaba tse ding ya ba se re bua ka prostate cancer hore na ebe kile ka lo testa na ka le ka lo hlahloba empa ine ke soka ke etsa labe se ke etsa ntona uthi ke blood count ke hlokomela ke o hlokomela hore na ebe ke e mahloko ke na lona e le reng ke bothata bo boholo re jola ka bontate re a tshaba ya dingakeng re hlokomela dikoloi tsa rona o feta rona lwale ya ba ke ya he ke fitla ke lo checka ntho kgolo e ne le teng ke ne le ho checka your PSA PSA ke ntho ba e bitsang ka gore ke prostate specific agent jwale ke yona protein e le reng e produce ke prostate jwale o life mana re se phame a holo bakeng sa dilemo tsa ka bane ha ona di dilemo tse itseng prostate ya hao e tshwantse be e le ina le tsela e tshwantse be ka teng mading a hao empa ha o tshwa e fumana e phame a holo o na le bothata ha o bolele ore o na le cancer empa o santsane o na dintho tse ngata tse o tshwantse o di etse ore o tse o tsebe o tlhokomela rona ebe o se o na le lefu leo kapa jwang e ba e bitsang ka gore ke biopsy jwale ebe o tla tloa he o lo etsa biopsy ke mo ba fitlang banka dikarolwana tse itseng tsa gago tsa prostate mabatlo di tlhatlhoba gona ebe di na le botlhoko bona jwale ntho e kgolo e le goreng e tshosa golo kore ke ha o fitla o shebana le doctor ka matlhong e o shebile e o bolelela gore ntate ka bomadimabe o na le botlhoko bona jwale ha o qala o bolelelwa nthweno ebe o se nane ntho tse ngata gore ebe banna ke na le dilemo tse kae tsa go phela ke na le mpene jwale ntho e kgolo e le goreng e bolaya bontate ha nka ka o bolelela tisetso kore diperesente tse leshome le metso meraro tsa banna ba shwang Afrika Borwa ba bolawa ke botlhoko bona ba kankere ya prostate jwale gobane bongata ebile ha re re 13% diperesente tse leshome le metso meraro empa fela re e le gore ke bao be e le goreng ba testiwe ha ngata batho ba bangata ba shwa ke yona empa ba sa tsebe go ba bolauwe ke yona ke bothata bo boholo bo gobane ha e se e tloile ka gare o prostate jwale ntho e nngwe e ntshosa e laetsa gore ke be ke ngole ka botlhoko bone ke ya ke tlhokomela gore go na le motswalle o mongwe wa ka and-e ke se rutei ga ne ke mo botsa gore na wena o qetetse neng go tlhatlhoba prostate yago ya ba gore o nna ga ke na nthweng jwale ke re ke ntate ya jwang a senang prostate mara ho bolela hore batho ha ba tsebe le hore na prostate eng
0: tabena e buang e batla ke tle ho ngaka le ke batla ho ngaka ka mora hona ko nyana fela taba e buang e bohlokwa haholo fela Dr. Muthusi ke tla ho wena mora ho nyana fela ke kopa tabena ko e be fela ke kopa mamele re tle ho ntate ke re bue ka taba yena na ya ho arohana na ko nye o leng ka re re tloa ho taba e bima e thata ntate ya mofetsi re tla ho wena ntate me re bua ka taba engwe hape e botseng hape a makelello e ka re kopane ka mathata ka jina fela a ke o bue hanyane fela ka rona ho etsa etseng bophelong ba gago o iphumana o arohane le molekane wa gago e lebile le yena mahlomong ka nako e telele ke nako e kae mme sena se o ame ka tsela e pole ntate
3: ya hape ke boele ke lebohe monyetla o ko fuwang tsatsing lena la kajeno e leng tsatsi la bontate wa araba ka bokhutshwane fela bophelong bo ke bo phetseng ga e sa le otlwa ke le monyane ntse ke na le tabatabelo ya go phela ka tsela ke phetseng ka yone go fitlhela gone jwale ke ne ke tseba gore ke tlo ba le bana ke tlo nyala ke tlo sebetsa ke be le bana jalo ka monne o molemo ka kena dikamanong tsa lerato ka 2009 and then ka ketelela ke kene lenyalong ka 2013 ke to ke nalenya lo ka 23 so bona se le monse ke ke tlhola fatsa ka bona ka wa pele e le ngona jwale le monse na ona le 13 years and then ke nale o mong wa ka tlo tlhola fatsa ka ona le motse tsiletseng jwale ona le potso e bohloko le ngwe botsa ntate Pinity ya hore ke insetsa mo hore banna ba thabe go bua banna ba thabe go ema ba hlalose tsela e go leng hore ba phela ka ga yo ke le sono la holo go ba o mongwe wa bontate ba leng gore kopane tate Pinity e se ke mmitse ke re ke coach yaka e ama ke le longa holo ntshona ya divorce gagolo-olo jwang ga e etsagala ka tsela e leng gore o ne o sa lebelela kapa o ne o sa batle e etsagale ka lebaka la go sheba gore bana ba tlo suffera golo kae ntho e ke tlhokometseng ke taba ya gore mo ke sebetsang teng 99% ke sure ka taba ya teng gore batho ba bontate ga ba bue tlhekefetso ya maikutlo e lematsa motho wa ntate ka tsela e botlhoko haholo nkare dilemong tsena tse leshometse ke bileng le tsone ke lwanne ntwa ya gore ke be ke lokise ditaba le mme wa bana ba ka phela ke seleng mare ke tswa nkare ke counseling ya kelello ke tlhokometse ntho tse ngata tse leng gore batho ba bontate re etsa diphoso taba ya pele go dumelela go tlhekefetswa ka lelapeng tabeng ya bobedi ke taba ya gore go nkelwa ditokelo tsa gago o le motho wa ntate ke dintho tse e leng gore di nka mme yagolo le nyalone ke bileng gololo nna ke ne ke fokaditse yagolo baneng baka gobane ke gotse ntle le ntate jone ke ne ke shebile gore bana ba ka ba se kampane ba phela ka tsela e leng gore ne ke phetse ka yone mare ke sa tlhokomele gore ke a lematsa ya nna ka bone ke sa tlhokomele gore le bone ka lebaka la tlhekefetso e nna le mme wa bone ge leng ka gare go yone go se lebe le puisano e ntle go dula re ntse re qwaketsana re qetelela re lwana ka dibetsa tse e leng gore di fumane ya ka tlong ga se motho e tlamehang gore e be lelapa e tlamehile gore tswela ka pele ke ne ke qeta dilemo tse ngata ke setse ke ikhutse haholo ke ne ke le motho a bapalang bolo ke ne ke le motho e leng gore mosebetsing ke active mare ke tlhokometse gore after COVID ka 2019 ane moga wa ka tlhaa ga ke qetele ke sa tlotse ke etsa dintho tse neng ke tlotse go etsa pele ke se aware gore taba ena ya lenyalo eng amme go le go kae ke ne ke sa kgone go bua ke temo ke nkileng qeto ya gore my divorce yaka e etsagetse ka tsela e leng gore ne ke sa batle tsa le ka yone ka mora divorce ga gotlelana le mme lentswe la sotho le reng le boelela le aja mantswe ana ga a bala fela a ga utlwisise ke gona gona jala ke neng kelelong ya ka utlwisa go le boelela le aja ke le elisa bontate ka ofela ba e leng gore ba teng ba mametse lenaneo lena gore lenaneo le re nang le lona la bua banna re kopage le sebedise go na le di-activity tse le re ba le tsone di-foramo tse e leng fore ntate Pinity wa di tshwara ga re tsweng re bueng gobane molao ga o sebetse ka tsela e leng gore dintho di tsala ka tsone ka tlong eo ke nnete e leng gore batho ba bontate ga ngata ke tshaba go bua ka lebaka la gore batho ba tla reng ke gopolanyane fela ntate thutso mo taung le ne o laela oseng ganyane fela ke ne ke batla gore ke ngole lengolo ke ngole le sedie fela ka lenano le tshwane le ne la bua banna o ile bua ka motlhalanyane o monyane wa ntate o e leng gore o dutse paoleng wa apere jase letsatsi le chase magontsa ga o a chase a ga a tlhopole jase a ye moriting a no metsi a batang ke maemo a e leng gore batho ba bontate ba bangata gona jwale ba ka gare o one ga ba kgone gore ba bue lenano lena le botlhokwa golo bakeng la gore re thuse re le batho ba bontate re ntse re le against human abuse fela re sebetsane mmogo le batho ba bontate gore ge tentshaneng tsheha re kgone go thusa batšha ba e leng gore ba batla kena lenyalong ba seke ba qetelela ba bile le experience e rona re bileng go yone
0: ke le buile golo buile taba tsa botlhokwa tsengata mme mamedi ke lakatsa go tla go ntate monyatsi ke batla go tlale go ngaka fela re pele ke tla go bona he re sheba taba tsena re seng re buile ka tsona ka jeno ke fela o di engwane re fe rona e be di-temperature di eme jwang tsatsi la ka jeno re kope tshwarelo mamedi dipapadi ke ke tsa ba teng ka jeno fela ke a dumela dingata dintho tse re ka buang ka tsone dipapading re ke ye go di engwane moyeti di engwane
8: Ere ke o lebohetisetso tsona re kala ka province ya Gauteng Pretoria tla ba 6 ya 14 Johannesburg 6 ya 12 Soweto 5 ya 13 Vereeniging 6 ya 12 Mpumalanga Mbombela 18 ya 8 ya 18 Emelo 5 ya 15 Emalahleni 6 ya 14 Standerton 5 ya 14 Province ya Limpopo Polokwane 9 ya 15 Phalaborwa 13 ya 20 Zanini 9 ya 15 Musina 12 ya 20 Northwest Klerksdorp 8 ya 15 Potchefstroom 8 ya 14 Mahikeng 10 ya 15 Rustenburg 10 ya 14 Free State Bloemfontein di tla qala ka 9 ya 13 Welkom 10 ya 15 Fixback 4 ya 12 Bethlehem 5 ya 13 Sasolburg 7 ya 14 Northern Cape Upington 13 ho ya 18 Kimberley 11 ho ya 15 Refitela Eastern Cape Port Elizabeth 13 ho ya 24 East London 14 ho ya 25 Aliwal North 4 ho ya 15 Matatiele etla ba 4 ho ya 18 Western Cape Cape Town di tla qala ka 17 ho ya 23 Hermanus 14 ho ya 20 George 11 ho ya 22 Moholi Lanesburg RTB Fort West tla ba 10 ho ya 20 Repetela ka province ya KwaZulu-Natal Durban 15 ho ya 24 Richards Bay 14 ho ya 23 Pietermaritzburg 8 ho ya 22 Milady Smith di tla qala ka 5 ho ya ho 19 di fella ha ka lo di grata tsa di temperature ra ke gotlela wena di setso mokwena
0: Dingwane re lebuila lo tlhegetsira ka mamedi re tswela pele shebana kwa metsotso e mashume a mabedi le metso robong re lebile ho renya bosupa ke la ka tsa ho tla ho Dr. Mokati ke a bona ho reta bagolo e ho shebana le na ho le ke tabena na ya ho bolla ho bontate motho mo le bashimane a go lota bagolo ke ho bashimane fela ke la ka tsa ho tla ho ho taba ine ya ndate chabalala ya mofitsi wa botuna o bile taba bohlokwa hore o la bua le motho leng hore ha mo sheba mutina ka nete ke nona di dipambiri e ka nete o badile fela ha mmotsa hore na o laka wa lekola hore na taba ya prostate sebetsa ka tsule jwang are na hana yona nthwe e leng hore ke ntho e bonta dire re hlang re tswala ka yona ke react tsa poso ke ba go buya hanyane fela ka yona go leke o hlalosa mamedi la pembo hlokwa ba ho lekola prostate le hore na ke dilemo di feng ka bona go nyefe o lekelang hore o lekole prostate ya hao mi ho ntsona le batho ba ntseng ba sa tsebe motho a ntse a tsamaya ha jwale a phele dilemo ana le tshwaetso eo ka ba mofetsi o yena fela se ka ba prostate ya se fetetse mofetsi fela sa tsebe
1: ke le bua holo sebohudi ke nnete bontate le ha ba sente ba rutehile ba ntse ba ena lona ntho eno ya tshabo ya hoetsa diteko tsa o screener for prostate kana go nge khola he ke mhlomo ignorance o se gathale me hape di le motere ka di shebang tsa ho screener ha re sheba ho ya ka guideline ya runa 50 years ho ya hodimo tamele be sentir tala re bua ka ho sheba prostate mofetsi ona wa botona bo bontate and then ha holo bane e atile batho ba batho o tamile re theosetse fatinya na 45 years o tamile be sentir tala re cheba ha holo hape
0: ya tira holo batho ba batho
1: Ya tila uru Obatu wa matakitu yuna Munu wale Malauta madwamare Kipupewe ya batu Ufumana hape Huna li Ntwili eribita ng heredity Ya li futo Me liona Ikosa hore rie elinyana Hoya hubo 40 years Hoi sheba ha ilu huru na limu tana le kankere kala ping. Lebo nuna le limu tana le kankere ya lutwele wa mme. Hosonto obule la huri bu kankere buting la ping munu. Mi hutla mea huri uchoputa ke ulu icheba. Le ha ili lifuzo he la huri kala pinga muna mutwala batuba atameting ha hulu lilukung ntate abuti. Ula ba le yona e prostate cancer kala o hlono o lekole o 40 years mo
0: ke di ntla difeng ke ne ke batla go tata benya gore ke tseba joang gore ke maemong a gore ke lokele go etsa fela so e buile gore gore o na le mofetse ka ba ona bona o le ntate di le montse o lokela gore o etse tiko joang ka ba joang ke se o lokela go sietsa o se ka re ke sheba matshwao a itse
1: gore o botsa matshwao
0: ee ke batla go tata benya gore ne ke batla go tata benya matshwao fela ke batla go bala tata matshwao bona ke re gore dilemontse itse bontate gothaletse gore o ye o etse diteko o fhle o shebe rona go etsa lae o ska sheba matshwao kwa mantswa ma
1: e o ska sheba matshwao ho bane ka bomadimabe mofetse ona wa bontate o ipatile ha o bona halo ke wa re ke ka hona ntate a reng o itse motho o nna ha ke na ntho eo ha bane ke ntho ipatile mari ntse le teng ka hona re reng ya o tlwa le montse se re bule ka tsona o lo screener ka nako tse ding ha bo mhlomone re ka kena he ho matshwao tlamehile o shebe hore na ha o ntsha metsi ho etsahala jwang gobane prostate ena e mona pela pinyana ena e ntsha motsetsi mme e hatelletse jwale o fumana hore ha o ntsha motsetsi o ka tswa di hanyane o ka tswa o tsa mastaraga o ka tswa o yema o tswa o yema o tswa mme o sontso o bona hore ho na le matshwao a iteng ka nako tse ding le ha o ya skate utlwa bohloko le ha ka nako tse ding o ntsha metsi utlwa bohloko bane ho feta ka thata mane mme jwale ha se re fumana matshwao ao ho bolela hore o se o le kotsing
0: se fitelete
1: jwale
0: ya ntate ke a dumelela pe mo o dutseng teng wa utlwa tabena ya botlhokwa ka nnete doctor ntate Monyatsi o fa dibentlele jwa fela he ntate o buile fela pele ke tla wena doctor ke eng se etsang gore bo ntate re tshabe o hetsa ditiko ke eng se etsang gore bo ntate re tshabe ya dingakeng e seng fela tabeng ya mofetse ka kakaretso o bane re na le lesitse ka bona le ntho yopole le rona le lesitheo ha re batle bontate ra tshaba kapa se o tshaba kapa ke insensitive na ke se le tobana le sona hangata re bontate ha bana thasello ya wetsa ya dinga ke mba etse diteko motho a fumana rona maemo a bophelo a ime okay
1: tsabo e ngata ho bontate gore ba ba tshaba ditaba tsa bona ha di ketsa phatlalla ba tshaba haholo hore ha le ha a ile mo e kare a ka ya masa bonweng ke batho ba bangata gore ntate ya nilena o tsama clinic ke ka hona re nang le di-clinic tse re seng re na le tsona tse re reng ke tsa banna ha o ya epelelo mmane go na le gola monna men's clinic le MECPP clinic mmane go na le men's clinic mo re reng itlong ka mona he ka hukung re kgone gore taba tsa lona re dipate gantle bane ga ba batle gore nna ba ntse ba bonwa gangata
0: ha batho ba moleng le bomme
1: mamedi
0: ntse re buisana ga e le bontate ke ditaba tse fapane mamedi utlwile ntate Pinity o bua ka botlhokwa ba gore re le bontate re lokela go bua utlwile ntate ke e mongwe wa bontate ba o leng gore dikamanong tsa gae le mofumadi wa gae tabena ya arwana tlhalano ke engwe wa dintlha tsa botlhokwa tse re buileng ka yona tabena ya mofetse mamedi wa botona ntate Tšhabalala o buile ka yona doctor wa tlhalotsa se e tsala mona ke sefe ke dintlha tse re buisanang ka tsona ka jeno le tse dintse ngata fela ke lakatsa yo ntate Monyatsi ha jwale fela pele ke ya o yena e re re ye mabenkeleng a re khutla mabenkeleng ha re kgone go buisana re tswele pele
9: diofisi tsa merero ya selehae naga ka bophara di tla bulwa go tloga ka hora ya borobedi go fitlhela ka hora ya botlhano mafelong ana a beke etela ofisi e haufi ya merero ya selehae go etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng gore o kgone go ingodisetsa go vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026 go na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng go latu. Smart ID e thusa go fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa gore o malala laotswe go ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse go vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
0: Rebela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa o seng hona shebana go ke ya nemetsotso ya bile wotla e mashume a mabedi re ya ho reng ya bosupa ndate monyatsi ke tla wena kgetlo lena he ke re tlo bua hore na o na le taba ntate a buileng ka yona maane ya botlhokwa ya gore bontate re na le tabe na o tshaba go bua mme re lokela gore ka nako tse ding motho bele nako ena ya gore o bulege gobane mathata a tobana le wena ga a tobane le mothemong taba di matlhong wena ga o sheba seiponeng o bona wena o bone mothemong ke lakatsa go tla wena gore ditabeng tsena kaofela tabeng ya tlhalano tabeng ya mafu a re tobanang le ona re le bontate a re sa lakatseng gore a re ke ene fela a le teng re tshaba go bua ka ona ka ba re tshaba gore re dumele gore a teng maphelong a rona taba gore a re kgone go bua re le bontate kelelong ya rona ke eng se e tsalang go monna kapa go motho ka kakaretso ka bantate kapa moshimane motlhankana tse e tsang gore re seke ra ba maemong ano re ananele re bue re kgone go fumana tharololo le pheko ebang re lokela e fumana
5: ya ntate disetso ke a leboa bontate ba tobane le mathata a mangata gagolo mathata a tlhokego ya mosebetsi mathata a dikarogano ka malapeng mathata a mafu a mangata a re tshwerere le bontate mme sena se tlisa kgatelelo e kgolo ya maikutlo go bona bontate gobane gopola ntate go tloa qalegong ya bophelo o fuwe mosebetsi wa go tlhokomela lelapa o fuwe mosebetsi wa go ba tlhoo ya lelapa jwale mathata a na kaofela a o beya maemong ano mo iphumanang e ka ga o tlo kgona go etsa sena seo se baletsweng sa gore o be motlhokomedi wa lelapa o be tlhoo ya lelapa jwale re iphumana re le ka tlasa kgatelelo ya gore dintho tseo kaofela di ama maphelo a rona ka gore re tlo iphumana re sa tsebe gore na jwale ga re se re tlameya re tobane le mosebetsi wa neneng wa go ba tlhogo wa go ba ntate re tla go fetisa jwang ka tlasa mathata nang se seng sa botlhokwa se re tlameileng re se elele kore monna ke motho yo e leng re ka tlhago ga se batho ba bontshang maikutlo bontate ga ba kgone go expressa di-emotions bontate ke batho ba ne ba tsebang gore ga a na le ntho tse batlang di mokukunela o shwelela ka gare ga nka sebedisa lentswe leno gobane ha o itlhaisa o le ntate jalo ka ga Dr. Hlalositse ha o itlhaisa o le ntate o na le mathata e ka ka o hlaisa bofokodi ba gago e ka ka o hlaisa gore I'm a weak man jwale re dula re batla go hlaisa sefatlhego sane sa gore ke monna ke hlogo ke nku ga ke a tlameya ke lle sena hangata se etsa go fumane jwale re shwara le bang gobane monna o tla tlameya jwale mane a tsamaya a ye segugung mane madutseng a le mong a itulele mono a shwele taba tsena tsa gae sena se tlisa kgatelelo ya maikutlo sena se tlisa ntho e re bitsang loneliness ntate o iphumana a le bodutung gobane jwale o mong mono mateng ga mong fela physically ntate tisetso o mong even emotionally maikutlong a gae ke ka go bontate ba na le megatlho ena e kareng a re bueng re le bontate gore ga o le ntate o ikutlwa wa moetse e ka ba taba ya go tlhoka mosebetsi e ka ba taba ya gore motlhomong wa rwana le mme e ka ba taba ya gore motlhomong o na le botlhoko bo itseng tsela e nepagetseng ya gore o kgone o iphumana e le gore o dilana le di-problems di-issue tsena tsa gago ke gore o atame le bontate ba bangwe jalo ka ga Dr. Hlalositse ditleliniki di se di entsiwe mo o fumana go bontate ba kgona go etsa dintho ba le bangwe gobane re na le ntho eno re le bontate ka sekgowa re sebedisa letsena la masculinity re na le mesifa ena e reng re itlhokomele re le bontate re seke ra batla gore re tlhokomelwe ke batho ba bangwe jale tsena ka ofela ke tsona tse etsang o fumane bontate ba dula ba tla le ka tlasa kgatelelo ya maikutlo ba dula ba na le tshabo ya dintho gobane ba na le pressure eno ya gore ga o le ntate you must provide ga o le ntate o tlamehile o be tlhogo ga o le ntate o tlamehile o tlhokomele lelapa empa qetelong o fumana gore dintho tsena ka ofela di qeteletse di amme wena o le ntate bana bane lelapa lane le o ne go tla le tlhokomela jo o fumana ga o sana tsela ya go le tlhokomela bane jwale o se o kula maikutlong o se o kula kelelong o se o kula even le mmeleng jwale tsane se o ne gore wa se sireletsa se qeteletse se ja wena o le motho wa ntate
0: karolo e setšhaba se bapalang o buile ka tabena gore o tlamehile o bonagale o etsa sena o bona le o etsa sane o bona le o etsa sena karolo ya society e fanang ka kgatelelo malapa tsela re hudisang ka teng re le bontate bashimane a se yone e tlisang kgatelelo o rona re le bontate re lokela ipona ka tsela itseng le ntate
5: ke nnete ntate tisetso rena le ntho ena ya gore society se lebeletse gore re le bontate re itshware ka tsela e jwang society se lebeletse gore re le bontate re etse dintho ka tsela e jwang society se na le go tlisa pressure kgatelelo go bontate gobane re lebeletse gore re le bontate re tlhage ka tsela itseng jwale ntate e mong le mong le mong le mong le mong mane ma dutseng o nagana gore ga ke sa etse sena se ke lebeletseng gore ke se etse ke bontsha bofokodi
10: jale ke iphumana ke tlamile hore tla sa mathata afi ka pa ifing ke hatelle le hantse ke utlwa go thata le hantse ke utlwa go buima le hantse ke utlwa ga ke gone ke hatelle hobane there's a pressure from society, there's an expectation tebello ye itseng go tlwa mane se tshabeng ya hore ha o le ntate o tlamile o wetse sena le sena le sena ho go tlo gone ho bontsha bontate ba hao jwale ha re elellweng re le sechaba le gona ha re hudiseng bana ka tsela yeo re ke keng ga iphumana ho sane re ba kentse tlasa gatello ba neng jwale nthwena ke iphumana e le ntwe re ibitsang a vicious cycle intse potoloha jwale jwale ka ntate a hlalusitse re qalella ho sebetsa le bana ba bashimane ba sa le banyane dilimong ha re eleliseng bana ba bashimane ba sa le banyane ba le banyane dilimong hore ha se wena fela o le ngwana moshimane hona le tebello ya hore o tlamile o provide ho sane ntate o hlalusitse ha qala mane go tle selelekela sa are ke ile ka lakatsa le nna ke le mwana mshanyana hore tsatsi le leng ke tla ba le lapa tsatsi le leng ke tla ba le bana jwale gatello yo e sentse etla ho yena ke mme yena a sabe le gatello yo hore tsatsi le leng ke tla ba le mme ke tla ba mme ke be le bana jwale re iphumana re ba le gatello yo ho tlwa bunyane ba rona ho bana ke sechaba se lebeletseng ha o le mshanyana o hola o sontso o tiiswa maikutlo o tiiswa kelelo ya gore o tlamele o tlo hlokomela o tlamele o tlo provider o tlamele o tlo support empa sena ka ofela tetelong re iphumana hore ha bophelo bo se bo fihla botla le di dinthotse re thulanyana jwa le dinthotse nane ba le ga ipotsa hore na go baneng jwa le ke sa gone go bane ho na le tebello ya hore ke tlameile ke le ntate ke gone ho etsa sena
0: o dumela hore jwa le ka hantle rudisa bana ha jwa le jena ba ba shimane re re mona taba ya ferea ha ya bo kana wa ferea ho lukile ferewa ho lukile ferewa ska ferea
10: no ke nnete
0: ha bana ho fana ka khatello tlamile bo wena ka no tsohlo ntso ya bana yana ba lebeletswe hore ho bue ho bona ha ba lokela ho tla rona ke ka tsile society ke ntwe na society ke batla ho tla ho yona ke yona ke tlang ka ke buang ka yona ho bane ho na le ntwe ne hore ntate ke yena loketseng ho ntate o loketse ho ha ona tibelo itseng ho tswa ho mme hore mme etsa ho mme ba shimane ba hola sentse bana le ntwe hore ke nna lokelang ho ya ke lokela ho ferea ke lokela ho ferea ka mantso a ha ke yeme le nna ha ke ferewe
10: re kwetsetse mohlala fela o practical o tla fumana hona di ntwe tsena tsa bo di Valentine's ball mona dikolong mwana ka wa mushimane ke mufumane a le ka tlasa gatello ya hore o tlamele a fumane diaparo tsentsha ha ya mo Valentine's ball o tlamele a ya a tshwere ho hong ho itseng a lofa mwana na yeno ya reng ke date ya hai mono nthontse tsa di Valentine o sontso o bona ho o santsa hola ka nthwane ya hore ke mwana mushanyana ke nna ke tlamele ke provide mwana mwana na o tswa ka tlung fela a ya dating ha ke nga bua ka lentsweleng itswela fela a tsebo hore mushimane ya no teng ke yena lo etsa tsohle hangata tsena di ke di nthotse o tla fumana hore society sireetse ditse sona sire beetse sona ka pela a maphelo a rona hore re phele ka tsona le wena o le ntate tisetso o iphumana ha o tlameya o tswe le mme le e dijong tsa mantsiwa ho sontso ona le nthwane ya gore ke nna ke tlameileng ke lo patala bibi hobane ke seo society is creating ka hore dikelelo tsa rona re le bana ba bashanyane re le bana ba bantate hore re tlameile re provide re hlahelle re le matla mare matla ana unfortunately jwale aya a keteletsa ile maikutlong jwale mane ma ya maikutlong teng a lo fitla a re tibisa maikutlo a re hatela ga ke teteletse go kula rena le mafua kelelo rena le mafua a maikutlo
0: mamedi metso e le shumele metso e medi re lebile ho renga ya bo super o ntse ba metselana ola ditaba la mathumisa fela he ke le fapaneng le matsatsi a mang le na la mathumisa ka jeno sontai sena re bua he le ho hopola kabelo le seabo sa bontate maphelong a rona le na ya Afrika Borwa ire re mabenkeleng ha ke khutla mamedi mabenkeleng la ka tsa hore ke buisana le ntate ke bela pe ke buisana le ntate Chabalala ke re shebe fela rona mo balenteng ha jo le na ba maemong afi re ya mabenkeleng
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidi so a maholo ho wena ha wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Ebe o na le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
7: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Ke ane mamedi e leshome metsotso re lebile horeng ya bosupa. Ke re tswela pele mamedi ka lena la mathumisa, mme ke lakatsa kgetlholela ke ye ho ntate Tshabalala ha mo le ntate. Ntate Tshabalala, ha jwale maemo ke afe ka bophelo ba hao? Ke eng se mohlomong o fetileng ho sona hore o ipee maemong a hantle, mme mabapi le tshwaetso o ho kaya jwale?
2: Ke se ke qetile ho etsa operation e ba bitsang ka hore e ke entseng ke e le reng ke radical prostatectomy. Ke mo e le reng ba ntsha prostate ka ofela yona ho wena. Jwale ke qetile ka yona, empa ha o qeta ho etsa operation eo, bothata bo boholo ke hore o latlhelwa ke dintho tse dingata. O latlhelwa ke taolo ya hore na metsi ebe sa jai ha o kgone ho a controla. O tlamehile o sebedise mesifa e meng ya hao e le horeng ka yona o tlatse o laole hore na o itshwara jwang jalo ka ntate. Jwale ke ntho e kgolo haholo e le horeng ke shebane le yona nakong ya jwale. Empa e nngwe e le horeng e santane le e tshosang le ka moraoba o etse operation ye. Ha o soka o tswa ho hang mo e le horeng o tla re tshese ke bohlotse bohloko bona.

0: mono bane na go ke ifumaneng ka yona the decent score ya teng in sentane le ye class e bolela gore ha be ba ntshitse jwalo e be ke tlhotse empa ke ntho nka gona go etse ba fela mo hlanki yang ka mura dibekenyana ke tabe ke gona ke tse bang gore e be ke tla re I'm one of the survivors ya cancer ka pajwa
1: le tshabalala re tsepa gore ntho le go tla o tsamela handle ntate le bontate ba bang ba dumelang gore ba maemong a o leng ho ona le wele ha jwa le tsena fela re le buile ho lo fela ka ho bua le rona ka mboemo bo leng ho bona ho lo leta bina ya mofetso na bontate re kikela ka tsotla ho wena ntate o ka e ha jwa le ka maikutlo kelello ho setsa lang ho bophelo ba ha mo be le dikamano tsa tsa lenyalo di ka rohano tsa lenyalo jwa o ka e ha jwa le maemo a leng ho ona wa fe o ka e ha jwa
2: ona jo le ke se ke le maemo a ka lebaka la thuso e ke leng kao ke ile ka kgona go bua after ke ne ke tswa ko mental clinic mental health hospital ke ile ka kgona go bua ka fumana thuso mo ke leng teng ona jo le mosebetsing se ke kgona go ya ka mehla se ke na le boitshepo ke se ke nka maikarabelo ka dintho tsa ka tsa ditšhelete e leng yona ntho tse neng gore ga ntse ke le lenyalong ke ne ke sa kgone go di etsa ka lebaka la gore ke le ka re ke ne ke setse ke e-isolatile ka sego ke ne setse ke ikhutse dinthong tse ngata ntho ne ya kgatelo ya maikutlo e kotsi yagolo bathong ba bontate le batho ba bomme ntse le kotsi and-e ga e tlhae ka nako e le nngwe e ntse e bukeletse e ama dintho tse dingwe tse leng tsa mmele wa gago jalo mo ke leng teng mona ke thabile agolo fela bana ba ka ke bona ba e leng gore ke ba sile morago mare bona ke na le bonnete ba gore nke ke ka ba tlwela ke tla dula ntse ke le ntate wa bone ke tla dula ntse ke ba tlhokometse ga gona letsatsi le fetang re sa bue ka video call le bone ke bua le bone mehleng ke a theoela ke a chaisa ke bua le bone and-e ke yone ntho nketsang gore ke be motlotlo ka nna ke kgone gore ke nke maikarabelo a gore bophelo ba ka le nna bo tswele pele ka tsela e leng gore ke batla bo tswele pele
1: le buile gorotlhe ntate Phinity botlhokwa ba gore re be karolong kapa re be ka hare o bontate ke bofe botlhokwa ba re be megatlong ya bontate re bue re kopanege le bontate e ka bataba ya go dula fatshe re nwe kofi kapa taba ya go tswa fela re tshware dino tse bogalenyana botlhokwa ba sena ke bofe
3: e re ke leboe gape ntate monyatso o amme taba ya masculinity ya mesifa ya bontate taba ena ya masculinity ga re ya ka ra rutwa gantle ka yona jwale go na le ntho eo thweng ke a ke tsebe ka sesotho ba re ke positive masculinity ke molaetsa go reregang gore go lokile gore o be le mesifa ena empa o na le tsela e nepagetseng kapa o ka e latelang e nepagetseng ya gore o sebedise mesifa ya gago e leng yona taba ya gore o tlameha o bontsha maikutlo a gago o tlameha o bue ene o bua taba ya botlhokwa ya gore ga re kopane dino tse bogale eng bontate ga ngata re bua motlhang re kopaneng ka dino tse bogale jwale gana mona mo re kopanang rona re na le mekga e merago re na le mokga wa pele mo e le gore go kopanwa ka tsona ke gore re thuba ice we break the ice or so that re kgone go tlwaelana ba bontate ka tlhao ga se batho ba buang then wa bobedi ke mokga e le gore re it's a confidential gathering mo e le gore botlhe ke a sephiri ha o ke ena wa saena mane gore taba tse ke tlo di buang mona tsaka a dikeke tsa tswa mo ya tla tswa o tla tobana le molao jwale ke tsela ya o ba fa netefaletso ya gore le ka bua jwale ka tsela eo re leka o aha tlhao kapa nature ya gore bontate ba kgona go tlwaela go bua ene ke motlotlo ka phitlhelelo ya rona le montse pedi tse se re tadile ka tsone ka 2018 tlabe re etsa full 2 years re tadile re na le history e ngata province kaofela le ha e le gore ga re kgone go fitlhelela ka lebaka la ditshietso tsa ditšhelete jwalo mare nnete kore re lekile go fitlhela ga kana ntate ke e mongwe a go bolelelang gore re na re mo kgothaletsa gore tsamaya o ye o lo bona professional help mare ntse re sebedisana le ena o tswile ka gare lenyalo bane o tswile o la divorce a gotlela gape ka tlong a lo dula le motho enwa a mo tlhekefetsa go ya pele jwale o tlo tala gore a bule ha go nna ha se a tloswa ka thetso mme a batla tšhelete ka nka ntate a sena yona a ba tsamaya a fitlhare ntate o mo tlapile mare he ke ntho ile a feta jwale botlhokwa bo bogolo ba gore re bue re le bontate gobaneng ha re

0: Mamedi neke onke tipine monate etanka muso worship. Madi a Jesu, the gospel. Ke misusu yele shumele misusupile nga mrahora ya busupa. Kite kito buisa na le mezwale ena yaka. Meka jenu kibata mkotu wako kutlo nkotle la urna. Wena, obata obanta teya juang hause uhudili. Mamedi ereki otepise. Kikopa dula omamele otlo utle ditaba. A mona tenkia otepisa mamedi. O tlo utlwa ditaba tse o sa di lebellang ka jenu lena make sense ke o fa tsona ditaba tse eno mamedi utlo dimela mogotsi
1: dumela mama ne bo ngi na ke ka mwelo tshonyane ke dula Bloemfontein ha ke hola nna ke batlo ba ntate a nan le kgwebo a sanwe a sa tsubing ke tshe batho ba hlokang mesebetsi
2: thank you Dumela mama di bongi ke nama kana ponya no mokatsani studio opena maphaka na mama di bongi ke kana class 4 and mama di bongi respect primary school na mama di bongi ke a tlo hula ka fastest day ke batlo ba doctor ya di ntja event mama di bongi ke pass ke draw ke rapela ke France mama di bongi maluma ka lenta twa tato ibrahims on sabel chelete mo khodi le khodi 5 rand le 5 rand nana o shebe ke le grade 4 a e sa grade 12 o shebe tshela tlo tloba ngata jwa mama di bongi bye bye
3: tumela mama di bongi ke na tla di sa ka mafrika ka khauto vile ka monana na ke ne ke na ba sa ba ntate ana le tshelete a sa bang selfish ana le tshelete bana ba ba ba sa hloka nix bana le badula bana le dintsho tsa bona ba study e ha ba tlo bana ho ba motho selfish mongwe bonke thank you
4: dumela mama le bonke ke nna thabalola ka mo ka sala ba skwa Bloemfontein nna ke a tlo kuta bana ba ka hlompho le nna ke a tlo ba ntata hlomphile ke ba kuta hlompho legato le bokamoso Batla ba ba mpitsa ntate thabang sharp
0: ke itse wena mamedi tlo utlwa dintho tse o sa di lebellang bana ke bana emong o batla hore a ho lebe ntate be ngaka emong o batla ho hola ntate wa haibo ya chelete 5 randa ka 5 randa ka kgwedi hore hey I jealous down mona fase mamedi batho mane batla ho ba bontate ba hlomphehileng ke ya mabenkeleng ke a tla ke so qete
5: Beking etang ho le Sedi FM, One Life Insurance, e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesediafm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. E bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS Samahala hadisebetse one life ke mofane wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofane wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo diteng online one life changing lives
6: di ofisi tsa merero ya selehae na ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart id kapo o ilate haiba ile teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vota ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vota. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
7: Batjha le motheo wa setjhaba se seng le se seng re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
8: pele ya pele
7: re tla re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelo
0: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi ana le metso e mmedi ka morahora ya bosupa. Ke itse ho ngata mamedi ditaba tsa rona di sa lengata le batho bana baka. E re ke tle ka mona.
9: Lela mama ni bongi. Ke nna so se sunyane ka bo chavera ka bo lufontene. Tswa ka bande ka mo rutina. Thata. Tswa tswa ho rata. O tswa le bongi. Lebitso la ka ke se khomtsane. Ke dula mo plasing a fa chom shon farm. Ke wa ya kreta. Nouvelle primary school farm. Ke wa tla o wa ntatane a ikompa. A sompeha. O re ba tlwa tse bo ngompa. Le nna ke tse bo ba sompa. I thata lu i thata. Tlwa tse bo ngata. O thata le tlame ke rate nna. Lo ba tlwa hohle.
0: Ya 0860003084 e re kutlwe ka mona ka ka mohaleng mo mamedi hore na ba geng batho ka mona ya nna ke le kajo ka re ka jeno le re tlo utlwa ditaba wena mo mamedi le sedi FM le sedi yes totsi ke tlo tlisang akere
10: mamane
0: ya mogotsi wena houseful a o batla o ba ntate ya jwang tlo tlisang
10: mamane bonke nna ga ke gola ke batla ntate a care a hlompang bana ba hae ba ntlhompe le nna ke ba rute dintho kaofela
0: ee
10: a ke batla o ba ntate a selfish ka bona bana bana batlang ba ya selfish
0: he bathong
10: ke batla o ba ntate a hantle ke bela dintho tsaalete mona ngo
0: ya
10: ke nna motau ba mpitsa ka ntle motau
0: hela motau re ya leboha ka re ke a bona ha o so le ntate wena tau so etsa ntho tse ntle bana ba o rata ntse ba re batla ho ya ha ntate motaung e ntate motaung ga tseba hore ha re sna letho o tla re yetsetsa ne
10: mangwane
0: bona. Ngwana ka ke a leboha hle modimo a o atlehise o be ntate yenu yo o llakatsang ho ba yena.
10: Bye-bye mangwane bona.
0: Bye-bye boy. Au ba tulisedi.
11: Hello mangwane bona.
0: Mokgotsi ho jwang?
11: Ho shapu mangwane bona.
0: Ho shapu ke bua le mang kae?
11: O bua le Tumi Thabelinye ka bona ka kgotsong.
0: Hela mokgotsi wa ka Tumi. Wena o batla ho ba ntate ya jwang mokgotsi wa ka?
11: Ana go tlo wanta ka lukileng e o bana ba mogata.
0: Yes.
11: Eh ba di bo.
0: Bana ka dina go tsohla ba bua ntse ba re re batla ya ho ntate tum itumeleng.
11: Itumeleng
0: ba di bo. Ah batho. A mo khotsi wa ka ke a leboha hle e se ka pelo ya hao e ka dula ntse le ntle o fihlela ba ntate ye. Ke a leboha ke thabetse ho bua le wena.
11: Eh
0: ba di bo. Bye bye itumeleng.
11: Bye-bye, Mamani Bungu.
0: Au ba, Tulisedi.
12: Hello.
0: Hello, Likai.
12: Dumela, Mamani Bungu.
0: Dumela, Mkhotsi, ho jwang?
12: Ho shap.
0: Ke bua le mang kae?
12: Ke Kamohelo Tsonyane mona Bloemfontein, Botshabelo.
0: Eh, ya Kamu. Wena o batla ho ba ntate ya jwang?
12: Ke batla ho ba ntate a nang le kgwebo a sebetsang. Ke be le tjhelete, ke hodise bana ba ka hantle, ke seka utswa, ke seka tsuba, ke seka na le jwala.
0: He batho mokgotsi wa ka ke ntho tse ntle ha kakang. Ntho tsena kaofela tse o di lakatsang tse o di labalabelang wena mokgotsi wa ka. Ke kopa ntate Modimo hore o di fumane di le jwalo di sa shote, wa utlwa mokgotsi?
12: Mamane boi.
0: Ke lebohile letsatsi le monate Sontaha se monate ke a o rata utlwa.
12: Mabani bongi le ena o le sonta se monate.
0: Ke a leboha mokgotsi. Mamedi ere e ke batla ho kwala, ho na le ntho e ke batlang ho utlwisa yona mona e mmakaditseng. Ena yona he mamedi e mmakaditse, ke ntse ke bua le bashimane ba ka mona ba njwetsa hore na e batla ho ba bontate ba jwang. Empa mamedi ho na le voice note ya mokgotsi wa ka ke ngwanana. o nromeletse voice note le ena jale ke batla ha ke kwala mamedi ke bapale voice note yena ya mogotsi ona wa ka e ile ngwanana ha ba shimane ba nromeletse a le nna ke a romela ka jeno ke batla o utlwe na mamedi hore le bona ba lakatsa ho ba le balekane ba jwang utlwa motheno wa mamedi e ke o jetse ka rotlo utla ditaba ka jeno
13: Dumela mama ne bongi le bitsela ka ke sipati shume ka mana ka Kronstadt. Nna ke batla ba le mohatsa ya a hlompileng ke sechaba. A hlokomela mbana, a ba ratang, a sa ba abusing. A kena nkereke, a ratang ntate mdu, a sa e fela grekeng hore batho ba mmone. Eh mama ne bongi, thank you.
0: Ai mamedi re ke le buile metswalle ya ka ke ya leboha le utlwile he bashumane ba ka hore le bo ausi wa bona ba batla bo ntate ba jwang ha se hore ka nnete le ithwesa thotlolo empa bo ausi ba batla bo ntate bana beo le ba buileng ka jeno ntate ya hlomphehile e mong a re yena o batla bo ntate ya ithatang e mong a re batla ho ba ntate moruti e mong a go batla ho ba le tjhelete a se ka ba selfish ke a e rata taba eo ko gore ha ntate modimo a mo file tšhelete le yena o tlo fa ba bang tšhelete eno ga ntse a tlega a nna thuse ba bang le bona gore ba tlee se ka ba ntate a batlang o atlega le mong batho kao fela e be jwale go se o dula o roriswa yena ka dinako tsotlhe e mongwe o batla gore e be tlo ba ngaka ya dintšha e mong ntate wa yo beya tšhelete 5 rand ka kgwedi le ka kgwedi 5 rand ka 5 rand ke e ratile taba eo e mong yena mamedi a re o batla go ba ntate ya hlomphegang ya nang le bokamoso a re batla be ba mmitsa ntate Thabang yo mamedi tle kannete ke ntho tseo re di batlang go di bona bana ba di bua mme dintho tsotlhe tseo bana ba di buang ka molomo wa bona rona re le batswadi ho boikarabelong ba rona hore re etse diphethahale ka ho beya modimo ka pele hore modimo dintho tsena tse ngwana ka di labalabelang ke wena fela tsebang hore e ka baka eng hore a di fihlele mofe bohlale morothisetse mona le mane hore bophelo ba e botswele pele ke le buile haholo bagotsi ba ka godima tlhoho metsotso e dula gantle go emashome a mararo ka morago raya ya bosupa o sa ntse a le teng ntate Moruti Magele gore tlisetsa segotlwana sa ka se kgethegileng moruti wa ka

motho e motle o siela ditlogolo tsa gae lefa, empa maru a moetsadibe a tla fua motho ya lokileng. Tshimo ya mofutsana e bea dijo tse ngata, tshimo e nngwe e a nyopa ga e ruilwe ke a tlhokang go loka. Ya tlhokisa mora wa gae thupa o mo tlhoile, empa ya ratang wa molaya a sa le monyenyane. Motho ya lokileng o a ja a gore hantle, ga e le dimpa tsa ba babe di tla lapa. Sekgutlwana sa ka se kgethehileng, sekgutlwana se sa tlhokeng lerata, sekgutlwana se sa tlhokeng modumo. Ke motantsi Samuel Magele ya o dumedisang Sontaheng sena, ga re be mmogo ka gara sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Re arapela o Modimo Ntate, mora le moya o halalelang, o Ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Modimo ya tshepagetseng maemong otlhe, Modimo ya lokileng ya re tsositseng o seng gona, re phamisa bogolo ba gago, maatla a gago godima bophelo ba rona. Mme lena ke letsatsi le entsweng ke wena, re ithabela go lona, le hlonolofatse le lentswe le o re tlang go lebala, ka lebitso la Ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. A re bale ga mmogo lentswe la Modimo le sa etseng diphoso, Genese kgaolo ya 48, temana a 17 o isa 20 ya motso o mong. Empa itse ga Josefa a bona go ba ntatae, go beile letsoho la gae le letonatlhong ya Efraeme, ya e ba taba e mo tlhokofatsang, mme a emisa letsoho la ntatae go le tlosa tlhong ya Efraeme, a tle a lebee tlhong ya Manase. Josefa a re go ntatae, e seng jalo ntate, gobane enwa ke e mogolo, beya letsoho la gago le letona tlhong ya gae. Empa ntatae a hana a re, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ena e tla ba setšhaba, le ena o tla ba mogolo. Le ga o le jalo mo enae, o tla ba mogolo go yena, mme ditlogolo tsa gae e tla ba letshwele la ditšhaba. Ya ba o ba hlonolofatsa ka tsatsi leo a re, Iseraele o tla nne a hlonolofatse ka wena a re, Modimo o etse jalo ka Efraeme le jalo ka Manase. A beya jalo Efraeme ka pele go Manase. Iseraele a re go Josefa, bona ke se ke a šwa, empa Modimo o tla ba le lona go le busetse lefatsheng la bontata lona. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo ka sebele o le hlonolofatse. Ha matsoho a hlonolofatsang a fapana. Sengwana re kopana le Josefa ya hlaisang pela ntatae bara ba hae ba babedi, Manase le Efraeme, hore ba hlonolofatswe. Nakong ena Iseraele o ne a se a tsofetse, mme le pono ya hae e fokola haholo. Lebaka la ho tlisa bara ba hae o ntatae ke hobane Josefa o ne a tseba bohlokwa ba tlhonolofatso ya letsoho la ntate hodima mora wa hae. Sena ebile tlwaelo le moetlo wa Iseraele ho tloha ka Adama ya fumaneng tlhonolofatso ya ntate popong ya hae ho isa ho Abrahama le Isaka. Mme jwale ke boikarabelo ba Jakobo jalo ka ntate ho fetisetsa tlhonolofatso ena ho bara ba hae. Empa ntho ya bohlokwa eo re lokelang ho e elellwa ke ena ya hore ngwana wa matsibolo e ne e le yena eo tlhonolofatso ena e neng e bapala karolo e kgolo haholo ka hara bophelo ba hae. Re a tla fetisetswe melokong o mong ho ya ho o mong. Ho na le seo Josefa a se etsang pele a beya bara bana ba bana ba hae ba babedi pela ntata bona. Wa ba suna ebile wa ba aka. Josefa o etsa sena ka lebaka la lerato leo a le tsebang la ntate. O utlwisisa mofuthu wa letsoho la ntate ya tletseng lerato hodima mora wa hae. Ka mora ho bontsha hlompho ho ntatae mme a humame le ho inama pela hae, Josefa o nka Manase mme o mmea ka letsohong le letona la ntatae.
ka lebaka la gobane e le morao wa gae wa matsibolo. A nte o beya Efraeme ka letsogong le letshegadi ka pela go ntatae. Sena o se etsa o tswelisa pele tlwaelo le moetlo ona wa tlhonolofatso wa morao wa matsibolo. Nakong eo Iseraele a o tlollang letsogo la gae le letona leo lona a neng a dumela gore le lokela go dula bogolong ba maatla a tlhonolofatso ya ntate, Josefa a elelwa gore ntatae fapantse matsogo, mme letsogo le letona le neng le lokela go dula hoduma Manase le dutse hoduma Efraeme. Josefa ka kgopolo ya gore ntatae o se a fokollwa ke pono, o leka o lokisa taba ena ka gore ga o sheba temaneng ya 18 e seng jalo ntate, gobane enwa ke e mogolo, beya letsogo la gago le letona hoduma tlhogo ya gae. Empa seo a neng a sa se tsebe ke gore Iseraele o ne a tseba gore ya lokelwang ke tlhonolofatso pakeng tsa bona bobedi ke ofeng. O ne a tseba hantle gore Manase ke ena e mogolo go Efraeme. A gopola hantle mo mamedi wa segotlwana sa ka se kgetheileng profeto ena ga e bolelelwa mmae Rebeka o Genesi kgaolo ya 25:5 temana 23. Jehova a re go yena, ditšhaba tse pedi di ka popelong ya gago, mefuta e mmedi e tla ikaroganya e tswa maleng a gago. Setšhaba se tla tlola setšhaba se seng, mme mogolo o tla sebeletsa e monyenyane. Ke temaneng ya 19 mo o rutlwang Jakoba a arabela taba ena o Josefa, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ena e tla ba setšhaba, le ena o tla ba mogolo, le ga o le jalo moenae o tla ba mogolo go yena, mme ditlogolo tsa gae e tla ba letshwele la ditšhaba. Ga re ka sheba tsa tswalo ya Manase le Efraeme, re tla elelelwa gore bobedi ke matswalo a Egepeta, le ga ka madi e le Baheberu, mme a ba tswalang ke moegepeta, ntata bona ke moheberu. Ka madi ke ditlogolo tsa Jakobo, le ga bobedi e le bana ba monna le mong, empa mahlo a ne a le go Efraeme go feta o Manase mo a neng a tlameya go ba teng. Lebaka e le gobane se profitilweng se ne se lokela go phethagatswa ka ra lebitso lena Efraeme re fumana letshwao la Mesia ya tlang go tswalwa. Le ga le godimo kapa modimo ntata rona bohle o ile wa hlonolofatsa morao wa gae wa matsibolo Adama, re bona mona modimo ka sebele o fapanya diatla tsa ditlhonolofatso tsa tsela ya sefapano, mme o fetisetsang boikarabelo bohle bo neng bo lokela Adama go Jesu ya re shwelang. Ena ke tsela eo ntate ya hlonolofatsang a fapanyang diatla tsa tlhonolofatso ka teng. Le ga Iseraele a na ena le bara ba 12, Rubene e ne e le wa matsibolo go bona, empa ga ka bona tlhonolofatso ya ntatae. Lebaka la sena re se fumana go Genesi kgaolo ya 35, temana 22, ya re Iseraele ga se a heletse naheng eo, Rubene a ya robala le Bilha serete sa ntatae, mme Iseraele a utlwa taba eo. Ka mora Rubene e ne e le Simeone le Levi ba neng ba ka tshwanelwa ke tlhonolofatso ya ntata bona, empa le bona e ile ya ba tlola ka lebaka la bogopo le boitshwaro ba bona Sekeme. Ka mora bona ya ba ke Juda, ya ba ke ena ya tshwanelwang ke tlhonolofatso ya ntatae, le ena ya mopalla. Ga o bala dikronike tsa pele kgaolo ya 5:2, gobane ke Juda ya ileng a feta bana babo, mme ke go yena o tswileng morena. Le ga o le jalo, ditokelo tsa boholo ba go tswalwa e ne e le tsa Josefa. Lebaka ke gobane Juda o ile a robala le ngwetsi ya gae Tamara. Sena ke sona se ileng sa fa Josefa tokelo yohle e neng e lokela ngwana wa matsibolo. Le ga e ne e le ngwana o fela, lebaka ke gobane Josefa a ka dumella ditlwaelo le mekgwa
e mebe ya lefatshe go mo amoga tlhonolofatso ya ntatae le ya mosadi wa Potifaro a se a moleka Josefa a ba le kutlwisiso ya gore monatenyana ona wa motsotswana o keke wa mo amoga letlotlo la bophelo ba gae ka ofela e leng letlotlo leo bana ba gae le kamora gae ba neng ba tla una molemo go lona. Ke ka goo ka jeno re kopanang le Josefa a tlisa bara ba gae ba babedi pelang tatae gore a santsane a phela a phefumolo e santsane le teng seo a ileng a se fumana go yena le bara ba gae ba se fumane segotlwana sa ka se kgethegileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa tlhokeng modumo ga re mamele sefela ntate lerato la gago.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Sekhutlwana se sa hlokeng lerata, sekhutlwana se sa hlokeng modumo. Ntate a fapanya matsoho a tlhonolofatso, o tlosa sekgobo seo re bileng le sona bophelong ba rona ba maobane. Ka bonahala o le bosula ka jeno, ka lebaka la o sebeleng tate ka hara bophelo ba hao. Nakong ena eo Jakobo a fapanyang matsoho hlohong ya Manase le Efraeme, Modimo le ona o fapantse matsoho hodima hlooho ya hao, ho hlakola sohle se sebe se bakilweng ke bomadimabe ba lelapa le o tswalwang ka hara lona, ho nyatseho ha lelapa le o tswang ka hara lona, thohako e bonwang lelapeng le o tswalwang ho lona, le a lefatshe ka botho ba lona le ka ema ka maoto, ha Modimo o fapanya matsoho a tlhonolofatso hodima hao. Le ha batswadi ba nahanang hore tlhonolofatso e tlang eo lebile ya ntate letsatsing lena la bontate e tshwanela bana ba bona fela, Modimo karabo ya hao maemong ana ke ena e reng fela, ke a tseba moraka, ke a tseba. Sena ke se etsahalang le botsofading bona ba Jakobo, ha lefu le se le motjametse sefahlehong, mora wa hae o dutse setulo se hodimo egepeta mo eseng letswallo la teng. Ana ke matla letsoho la ntate ya hlonolofatsang mora wa hae. Mohlomong jalo ka Jakobo ke dilemo ntate ya o tswalang a phela tlasa dithetso a sa tsebe moo teng, o phetse lemo tsena ka pelo e bohloko, o nahana ntatao o lebetse letsatsing lena la bontate, ha matsoa ntate a fapana hodima hlooho ya hao, ha tlhonolofatso ya ntate e tla e o lebile. Lefatshe leo e leng kgale le fupere lekunutu lena le tlatsa modumo, karabo e nngwe fela, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ha ba kare ha o moraka, ha se nna ya o tswetseng, ha ke ntatao, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ha ba lekile sohle ho mpua hampe ho wena, ha se lebaka, ke a tseba moraka, ke a tseba. Le ha o nahana hore ke ne ke o lahlile, ke bile ntate ya sa tsotelleng, ya senang boikarabelo, ke bile siyo ka hara bophelo ba hao. Mohla o rahang bolo kgetlo la pele, ke bile siyo lebaleng ho shebella. Mohla o kenang maratong, ke bile siyo ho eletsa, o tsebetsa marato, ke utlwisitse bohloko, ke a tseba moraka, ke a tseba. O ka etsahala, o dutse ka mora ka tlung ha jwale, bophelo ba hao bo dubakane ntate. Potso e nngwe eo nka e botsang jwalo ka ntate, na o bua tlhonolofatso kapa o bua dithohako hodima hlooho ya ngwana enwa? O lekile sohle, o se o bile o itetse hore o hlotswe. Ntumelle tsatsing lena la bontate ke o botse, ke ha kae o buileng tlhonolofatso hloohong ya ngwana enwa eo reng wa o hlola, kapa ha o lokela ho bua ditlhonolofatso hodima hlooho ya hae, o dula o mo komela ka moo a sa tshwaneng le bana ba bang ka teng ba hao, o mo tlatsa ditsebe ka moo thaka tsa hae di tswetseng pele, yena a sebeletsa thaka tsa hae. A na a se mantswe ntate a hodisang, ha se mantswe a hlonolofatsang, ha se mantswe a o re lokelang ho a bua hodima mabara ba rona, empa ke mantswe a thohako, ke mantswe a nyahamisang, ke mantswe a tabolang pelo, a ba busetsang morao. Ba bang bo ntate ba tshaba le ho ama bara ba bona, ba tshaba le ho bitsa mabitso a bona thapelong tsa bona. Kajeno re kopana ka hara sekgutlwana sa ka se kgethehileng le Josefa ya hlahisang bara ba hae ka pela ntatae, a shebane le yena a santsane a phela, o lokisa ditaba pela ntatae, a ka tloswa lefatsheng le ka kwano, o santsane a ipha sebaka sa ho bua le yena fatsheng lena. Le ha e ba o na le dipotso tse o nang le tsona ho ntatae, Josefa o sebedisa monyetla ona molemong wa tokoloho ya moya wa hae le wa bara ba hae. Kajeno re kwetse ditsela tsa bara ba rona ka lebaka la makukuno, mosito, kgalefo le hloyo tseo re santsane re di jere sebakeng sa tseo bontate ba rona ba re tswalang
ba re entseng tsona bophelong bo fetileng o ka etsagala gore wa gao ntate o santsane a phela o lehlonolo gobane le ga o se o sa gogelane mollo le ena le sa buisane wena wa mo tseba ba bang le ka matlho ga ba mo tsebe iketsetse molemo e tsetsa bana ba gago molemo e tsetsa ditlolo tsa gago molemo ya go yena tlhaisa bara bana ba gago pela sefatlhego sa gae le ga ka ba mobega kae se ka itwanela se ke wa ikatlholela le go wena modimo o fapanya matsogo godima tlhoo ya gago mme o ntse a re ke a tseba moraka ke a tseba selemong sena seo re ketekang letsatsi la bontate o santsane o bona bophelo o santsane o le teng godima tlhoo ya moragao dumelela modimo o fapanya matsogo go fetola dintho ka ra bophelo ba morao wa gago letsatsing lena la bontate modimo o emisitseng matsogo godima bara ba rona ba tlhekefetsang ba betang ba bolayang ba theolang bomme le barwetsana seriti ba sentseng le go nka bophelo ba batho ba bang go tloa baratweng ba bona o tlisa phetogo o tlakola tsena tsotlhe mme wa o tlhonolofatsa o ipeya ka tlasa diatla tsa ona gore a o tlhonolofatse le ga Manase le Efraeme ba ne ba tswetswe ke mme wa molata wa moegepeta empa sena se yaka sa ba amoga tokelo ya go ba tlhonolofatsa gore e be ba gabo bona mogolo matsoa ntate ka godima tlhoo tsa bona a fetola boemo ba bona ba go tswalelwa egepeta sa ba sa busetsa lelokong leo ba tswalang go lona bara ba bangata ka jeno bophelo ba bona bo eme nnga e le nngwe ka lebaka fela la segeo sena sa ntate ya seo ka ditlhonolofatso tsa gae ga eba re tshebeletsong ya segotlwana sa ka se kgetheileng ka jeno o tseba ngwana wa moshanyana ya nyoretsweng letsogo lena la ntate ka godimatlhoo ya gae o sana le nako

bang ba bona ba hlajetse di phofolo ka magetlo ba phatsitswe ba kentswe di bate ba isitswe bo re a tseba e monkidilemo a batla mosebetsi modimo wa lefatshe o etsa be a dumele gore o louwe se ngwana enwa a se tlokang ke letsoho ka hodima hloho ya hae wena ngwanaka mora wa ka ya iphumanang a dubilwe ke politiki tsena tsa o se tsebe gore o tswalelwa lelokong lefeng lena ke letsatsi la gago matsoho le wena a ka hodima hloho ya gago a ntate ke a tseba moraka ke a tseba botlhoko bo o leng ka gara bona gona jwale ke a bo utlwisisa la o ka bona laeka ke a iphapanya ke a tseba la o ka bona laeka nna le mmao gare o tsotelele ke a tseba le ga o ka ikutlwa e ka ga o tshwane le bana ba bangwe ke a tseba moraka ke a tseba molelele ntate sebedisa seboko sa gae moroke ka sona ga o tlhokagala e re motaung o a tlalele motlhakona wa pholo ya disema mosiamotobatsi le tebelela ntate ke a tseba tle moraka ke a tseba dumela ga ke re ke eleletswe ditlamorago tsa bosio baka ka ra bophelo ba gago ka jeno ka morago bona meego sefatlhegong sa gago ke a tseba moraka ke a tseba nakong ena eo re tlisitseng masisapelo ka ra bophelo ba mmele moradi re eme ka maoto letsatsing lena la bontate ga re kope tshwarelo fela ebile re tlisa bara ba rona ka pela sefatlhego sa ntate ya maatla otlhe re a tseba re ba sitetswe le rona ka jeno gore re ba utlwisitse botlhoko a kakang le bona ka jeno e tla ba setšhaba le bona e tla ba ba bagolo aforika borwa e maemong a mang ka jeno a gona bana ba batona ba dubakantseng lefatshe moo bana ba batona ba tlatlapang bomme le dikgaitsedi tsa bona thabo ya letsatsi le letsatsi ka jeno re tlhoka bontate ba fapanyang matsoo a bona ka hodima hloho tsa bara ba bona ba hlakola go bipetsana go etsahetseng ka gara bophelo ba bona mosito wa bona ba be ba o ntshetse go batho ba senang molato gantlentle go na le sefela seo Efraim le Manase ba neng ba se bina segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa tlhokeng modumo segotlwana se sa tlhokeng lerata ba re ga ke le tje ke le mobe ke le akgesegang na ra ba etsa dibe ke bone jwang joo ke motlholotlholo ga ke ratwa le nna ka rato le lekalo le ke morena gantlentle bobedi bona Jakobo ga ka iphapanya fela gore ke bana ba mme wa moegepeta empa gopola le gore a se bara ba gae empa ke ditlogolo empa tsena tsotlhe tsa seke tsaetsa a gane go fapanya matsogo ka godima ditlhoo tsa bona mme a etsa ntho e e tshwanetseng morago wa matsibolo ka etsagala aforika borwa ka gare go wena ga jwale go na le bana ba kgelogileng ka lebaka la gobane ga o banatse o re ga se morago wa ka segotlwana sa ka se kgetheileng se tla o wena o seng gona go gopotsa gore kae-kae ka gara porofense ena ka gara naga ena go na le moya o phelang wa mora o tsetselelang ntata ona ka jeno lena segotlwana sa ka se kgetheileng se a o sisinya mo o ileng le sephume sa boroko sa go itebatsa gore o na le moya o phelang kae-kae strateng o senang seo sejang seo se aparang empa ntate o santsana le teng ke nako ya go tlakola tseetsaetseng maobane fapanya matsogo godima tlhoo ya ngwana enwa yeo ka jeno lena a ipotsang gore ga ke sotlega ke ja mekomong ntate a ntswalang o kae e be ga ke latlheile ke le motwaitwai ntate o kae ga lefatshe ka jeno le tlatsetswe ke ngwana motona yankang poho ya tlatlapang batho ntate o kae e be ka jeno ga bara ba rona ba kenelela maqheku a rona ka gara malapa ka lebaka la nyaope ntate o kae segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana momamedi wa tshebeletso se sa tlhokeng lerata se sa tlhokeng modumo ke bitsa go wena jalo ka ntate go gopotsa go sisinya letswalo la gago gore jale ke nako ya gore re tlakole.

tsena tsetsa itseng ba neng ba matsibulo ke thapelo yaka le bontate bohle ba dumela mo seng hona re bina se fela ngwana ena wa adama o tswaletse dibeng jesu tla mo ama mo hlatswe sidibeng sidiba ke madi a hao a lefa melato ya bohle ba tlotse melao ya mmupi wa batho ne ya ngwana yo temogo e tlere ha hotse a dumele ka teboho go ba o mothotse o ngole lebitso la hae bukeng ya bophelo mohlashwang a pheme dimelo jehova o tlonolofatse mme a o boloke tlela re kopana sonta se tlang ke motantsi magele ya reng go wena segotlwana sa ka se kgetheileng se sa tlhokeng modumo se sa tlhokeng lerata amen.

0: siyakhala mosampini e gotlile e tshisa go feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsela Tsohle Itlabedi Yetsahala Mokebelo Wana Mashume Amabedi Yana Lemetso Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo Sun City.
1: Mamedi ele shumele metso e supile metsotso ka morang hora ya borobedi 0867303084 0797585066 ke se ke o fa monyetla wa ho mo fa dipalesa a ke batla o mo kopele re ba kopela mihlaena a re ba kopela mihlaena mamedi a re ba kopele re ba fa dipalesa ke batla e bona e bileng lentswe lena na motho o gona hore a le utlwisise a le tlise e mantsweng ntho ya o fa motho ha o fa motho palesa ho na le ntho eo mamedi o e hlalosang ha o mo neya palesa a o mo kopele a hore ke kopela ntate moholo mamma re ba kopela o mo neng re ba kopela e bile lentse leno la o kopa ke kgola ha ba sa legata ha re ke re ba fe dipalesa tsa bona re ke utlo rena ona le motho wa mkutlwang le sedi
2: dumela allo mamani
1: le kai
2: re teng le kai
1: ke ya phela ke bua le mang kai
2: o bua le nkgono nompi mokwena a kope a fanang ka palisa ho rangwane wa hae wa 87 years ke re rangwane rangwane dipilong o bile ntate o bile ntate moholo ubile abuti ubile tsohle tswela pele mofokeng o nobe palisa le ha o so sa khone o etsa letho ha re fihla re o fa mathata a rona wa amohela ene ha o keta ho go hotla luka ngwana nna ke ile ba ho aluka
1: yes
2: ka le ba ka le o mangwane ibile ka o fela ditlubulo tsa ha ile ditlubulwana di dingwetse tsa bo abuti a ile bo mang ha mmoho le nna mogadi wa wa abuti a nompi re qetile ka hore ka sheko lena re lo hlola ho bata ho tshisa re lo hlola le yena ha hae re lo mophulla maoto re mophulle ditedu re ne re go holele mofokeng modimo a re nna re beele wena ke a leboha mamane
1: re a leboha ka batho ba tshwanang le yena bophelong ba rona hle mmenompi ke a leboga le hore a ntse a phela je a fumane dipalesa tsa hae re se ke ra di bona hodima lebitla
2: re se ke ra tlo bua ka hodima lebitla ne re ona lukile re ntse re lla re mina re batla ho lo mojwetsa ka sheko lena hore o bohlokwa
1: ke lebohile mme wa ka utlwa
2: ka ntse
1: a se mohe mmidi re ke fela ka mabenkeleng ke ya gutla ke kopa re ba fe dipalesa tsa bona ba santsaneng ba phela re se ke ra di beya hodima mabitla
3: clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re le fa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Keteka kgwedi ya batjha mme re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe hore ka ramatjhaba a lefatshe le teng mme tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
1: ha se mo hema me di ke misotso e dulang hantle ho ema shuma mabedi yana le motso le mong ka mora hora ya borobedi le sedi FM dumelang
5: khotso khotso le ga mangwe le bong
1: ke ya phela ngwane so le kae
5: ha mphathe mangwe le bong
1: eh
5: o bua le motsamai ka moka ka thembisa
1: eh ya motsamai
5: eh wa ra nthane a o le langa fijo skrone ka mane ha malome pakiso ga nthane
1: eh
5: e ke wa tamo fa di palisa ke malume wa ka isale a yeme le gona re le family ka ofela re go le ha ha mo anta re tshwere ka legato a gete tsa tshohle ke re ntate modimo a rana mo itse ka mohago malume wa ka o ke mototo ha holo ka yena eish ke eme re banna tshe ka le baka
1: au batho
5: e ka nnete e ka hona like ba tsana ge feta bo ma 15 ne ge tla la ha ke le ha imono ha hai go ne phuwa ka ntle ka pitse kgolena e ka re ke phabadimo ke holela mo ba tsana ba ya ka ofe antsa eni le ntate maphilong a go ke re ntate pa fiso ga nthane e ntate mphiu hey re motlotlo ba wena ntate mara ntate ding jena tse bang hola eh le pelo liso o mogodi o ntate o abuti ever smiling yo qala bona ntate e kudu a ikoko go tsenjwa
1: a o batho
5: eh jole ke re malume eh ke nna mtsamai kwa mampuse ka vision ya kamani as no tsena tikele ka thembisa ke ba tsaka ba ka la mosibitso matso nte ke nalo ena o nthotso hle ho nna tswela pele no nwetse senda teng dimo au feeling so
1: e ya hle
5: ne ke manetse le molaetsa mona ha ntate ana fapanya matsogo ha isali ntate pakiso a etsa ho lukileng ha nna tswele pele ka ke resto mo rena ame
1: ke le buile ha ho lugaitsedi ya motho le sedi FM dumela
6: dumela mama ne bonji le kai
1: ha monate le kai
6: ka mo ha ho ne so eh ho se ke nana ke rata ho fa eh abdo o pa mthijwa ke ka bo ha di mba ka re se re setse le yena fela ga ke mulo bana ba ka ke batla ho fa malomo le tsatsing ya ka sheno ke ga nna tshwage jwalo eh mama ni bongi a ntsa ka hlokometse ka mane ka matswale nna le ga ngwana wa ka sheli yena se re setse ka yena fela ka bo ntate wa ka le yena ke mo gomela malomo ka sheko sheng ke re batla mo mama etse hantle she mama ne bongi ke a lebuwa ke dine ke tsha batane ka mona ka maokeng thank you bongi
1: ke lebuile gato la ka
6: thank you nake
1: a simo he ei mama di re a lebuha hle re kitle ka mona ka whatsapp ke bone hore na ke mang yo ke nang le yena ho seng ha ka jeno e u lena a batlang ho fa ntate mohulu wa hae dipalesa tse molokelang a santsane ngaphila
7: mama ni bongi dumela le kai ke manganga mamujale samola tudi mona di mohe e ke fama lo mo ka palisa malome thekiso mola tudi ya dula ka frena gene ba tone e motho wa re ha ha wo ke setse le yana a le montho ke yana malome wa rona fela mama ni bongi ke sa mathata ho yena wa rarulela mama ni bongi ka o fela rwela ho yena di tuhulu tsa hai tshongwe lengwe ri etsang re bulela yena malume wa rona thekiso mla tudi ke mo di mo mo ba balle
8: sibongi khotsa sibongi a sibongi le bua le thabo mo amfuke ba mtse ba ka chila chila mo frede phumelela krata o phamisa ntate molo wa ka ntate molo bridge mo fukeng tete mole o ngutile le holo ka siboko le ka tlhaho ya ka le ka go getswa ka e gona re le ba fukeng ke hotse ke mokae bile ka jeng next site even 20 fithela ntate mole wa ka ba hlahela ke ntate mole bridge mo fukeng bula mo frede gateng ke ntate mole wa ka yo modimo mo hlono le fatsa misepe ke tseba ha holo ka ba fukeng ka jeng ka bakala ha ya lebong
9: sibosh Sbosilele nna ke le palisa di direkse ka le di brentse ke batla ho fa malome matata ka tsiba maloma hai a something wa tsewa malume ka o gata e ba letsetse le monate la bontate ka Foggiesburg ka moo le bontate bohle bohle ba bophelong baka
1: e mashumo mabedi ana le metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya borobedi ke ntse ke buisana le motho ye mong le ye mong yeo ho seng a ka jeno a batlang hore a romelle ntatemoholo wa hae dipalesa a santsaneng a phela ha hona ntho e monate jwalo ka ho fa motho seo a se lokelang a santsaneng a phela ho feta hore e be ha sa le siko jwale se kare o kore le wena ha o tsebe hore na le rona ga go shebile a re tsebe na re ubitseng kore ha ke tsebe mamedi na taba ena wa ikutlwa empa ho bohlokwa mamedi ho fa motho dipalesa tsa hae a santsaneng a kgona hore a utlwe le monko wa tsona e seng jwale letsatsi la o qetela o lla o feta batho ka ofela ebile o utlwa go tla bo o itahlele ka gara mokoti a butle re tla o hopotsa ka nako e nngwe a ka nako nngwe re tla o hopotsa o gathe mogotsi ka re wa lebala a mogotsi butle se ka etsa jwalo ema mona ema ka nqeng se ka re kenya mathateng a mang ema ka nqeng ka tsatsi le le motho mo hopotsa mamedi ga a jwale ka re so fiteletsa mogotsi gona re tla o hopotsa le sa di dumela hello
10: bobo
1: le kae
10: re teng le kae
1: ya phela ke bua le mang kae
10: o bua le nne tlane ka yile go tlo rase
1: eh ya mami
10: e ke moradi wa moeletsi Bloemfontein
1: ke rata
10: tsamaiso ya hao wena bobo palisa ke
1: Ee ya se.
10: Ke rata go romela abuti wa ka bukeng o la ntate Moeletsi, Solomon Moeletsi. Palisa e ntle e nkgang haholo go feta tse dingwe. Ka mo Bloemfontein ba mmitsa ntate Amen.
1: Ao batho.
10: Ko ba ba mametseng ba mo jwetse gore ngwana gabo Gauteng o itse Palesa keo entle go di feta entle go di feta o ngopola mme wa ka bobo o ngopola le ha ke sena letho utlwa re ngwana mme sheba mono go na le nthonyana
1: o bathong
10: o na le nthonyana tsamaya o reka borso kapa o reke diphisisi jo nna abuti wa ka ko o rata jwang
1: eyase
10: ke mo rata go feta lentse leno bobo ebile ke leboela monyetla o mphang ona kapa o re fang ona go gopotswa gore gana go na le batho ba bosokwa mo maphelong a rona bobo ke a o rata utlwa
1: ao ke a o rata le nnatlhe lerato la ka modimo wa mpolokele wena
10: Ke a leboa rato laka.
1: Bye-bye.
10: Tsatsi le monate morati.
1: Ao batho hle. Lesedi ebile wa o qetela dumela.
11: Mama ne bongi bana ke ba.
1: Ke a phela ngwane.
12: Mama ne bongi.
1: Hello.
12: Wa le khutso mo a sidi mo se jo skwa.
1: Eh ya mami.
12: Eh mama ne bongi. Ke rata lo wa ka a be le Father's Day e monate because Palesa e ke mo fang yona o tshwana le yona mama Libongi.
1: Oh bathong.
12: Eh mama Libongi.
1: Ao ngwana ka ke ya leboga utlwa.
12: Le nna ke ya leboga mama Libongi.
1: Tsatsi le monnate.
12: Lana me le tsatsi le.
1: Ao bathong mama Libongi.
12: Ke tsatsi mo le sibiti ntate molo wa ka.
1: Eh ya hle. Ke le buile manana utlwa.
12: Ke mo shumane mama Libongi.
1: O bua monate jwang le wena ka go ngwanana. Ke lebile mushimani wa ka motle utlwa.
12: Eh mama ni boy.
1: Bye bye boy.
12: Bye bye.
11: Bongi bongi.
1: Papa.
11: Dangi mama.
1: Re lebile hlengwane so ke motho ono wa ka yenu le muhudisa hantle o bua hantle monate.
11: bambokanetse mona ba ntse a le se metjana ba go rothela metjana o tsone le palisa ntate mogolo
1: a o batho o le hlonolo ntate mogolo modimo a o hudise a o boloke ha o na le bana ba banyane ba lekanang le ba bantseng ba gona o bona molemo wa hao o tsebe ntate mogolo wa bohlokwa
11: a ke le buile le nna o bongi modimo wena o itse hantle le ba halona ba ntse ba o tshwere hantle mapi
1: le buile a holo ntate mogolo
11: ya lebo
1: o batho ntwe ntle ha kana kana ke ya leboha mamedi ke lebo ile ha holo hle wena ya gonneng ho kena le ya sa gonang ho kena le ya keneng impa ke sa bona molaetsa wa hae ke sa o bala ke kopa hle o tlo nkinele matsoho metsing ke nako he mamedi ya hore re tle o kena manesi khutlwaneng sa rona sa bophelo ke tlo nka sisi le naledi a piwe bare amen

Mamedine kunketse Holy Saints Val Gospel Choir bare lala hona e mehlano metsoso pele re fihla hore nya borobong e tla re ha ketswa mona mamedi o tla kopana le thuso motawung ka lenane wa magulong a matala o tla unka o be hore nya le shumele metso medi ho pula hore moruti maine le yena o teng ka hare hona ne o lena la magulong a matala hore nya le shumele metso medi lenane o ke re kaofela o tla ba teng mvololo gaitsedi ya motho vele moloi o tla unka ka lona he mo mamedi la re kaofela a lo be ya hore nya boraro matla o siang matsong a tshololo ka oke ka lenane wa la dipapadi mme hore nya botselela o tla ba teng tsholo lo tla ba teng le hlono lo tsholo ka lenane wa la jazz a o behe mamedi hore nya borobedi matla o siang matsong a DJ Sticks le yena o tla unka ka lenane wa la ditswere a lo be ya hore nya le shome matla o siang matsohong a emotsho moratuwa ka lenaneo la thoriso nna lebitso la ka ke sebongile sonopo ha re boele re kopane hape nakong e tlang ha modimo a ratile utlwa

0: Ante. Ke a dumela. Ee, ke a dumela. E ra o le tsena he, ke tle ke nke mabenkele.
1: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big Three Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork rib se hlabosang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya vors. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur. Tsohle ke $159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur. People with a taste for life. Hona le melao na le dipeelo.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email. Re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Okay le shumele motsole monga ka morao hora ya borobonga motemo mo mamedi ya ratwang ke le hodimo hona joale ke a kopa hle a konti ke ho marandranga maholo a le sedi FM o bona o tla mphumana na ke bona ka marandrang a dumetse bosiu ha ke tsoa ke etsa thapelo ke kopa modimo ke kopa ramasedi ke rapella bana ke rapella lelapa e bile ke rapella le malapa mang ke rapella imong lemo ke kopa ke re modimo ke a kopa busimbona ke a kopa o ya sena mo sebetse morena ko phamiseletso la hawe Ere ha kokota kopa mosebetsi. Ra mosebetsi a mutwe. A mofe mosebetsi. Kintse ke rapela jwalo. Ke kopa khotso. Ke re modimo ke a kopa lelapa le leng le leng. Ha le phele ka khotso le phele ka khutso. Ke kopa ke re wena se abisa mahlonolo. Kena Afrika Borwa. Kene ka leswai. Ke mo kopa ke re ko kene hape le fapeng la ba re sireleditseng. A go tlise kgotso le fapeng lena. A go tlise kgotso le khutso fa pen lena la bohlokwa ha kana kana le o re lokelang ho le tshepa le o re lokelang ho re le bona re phamise matsore re a jole mona tshireletso re na le yona ka mokopa Ka re ntate ako kene ho ba le etelletseng pele fapha lena. O ba fe. O ba rwese dieta tsa tshepe le mollo. Ba seke ba tshaba ho hata moo ba tlameileng ho hata teng. Ka re ba fe. O ba rwese dieta tsa tshepe. Midi etatsena difeletswe ke mollo ore khotso le khutso e beteng seponiseng sa rona ba etapile ba seke ba tshaba letho ho hata ka seta sa mollo o tlisa khotso le khutso se policing sa Afrika Borwa. Itse ke qeta o bua mantsu yao ka utlwa pula e re ka utlwa pula e re ka utlwa pula e re ka utlwa pula e re ka re le hodimo le dumetse.

ke metsotso e mashoma mabedi le metso e tsheletseng hona jwale ka morao hora ya borobong samahantle jwalo ka ho ya mosebetsing o ithute ntho e le nngwe hlentate o seke wa ya mosebetsing o nkga jwala a ko ithute ho itlhompha a ko ithute ho ithata o seke wa ya mosebetsing o nkga rwaza a ko itlhomphe hle monna a ko itlhomphe se re ha batho ba bua ka wena ba re ntate yane a nkgang jwala metlaene ntate yane e reng ga a kena ka lifting a re kwale ka lifting re tawe kao fela ka lifting o seka ba jwalo bophelong ba gago a ko ipatlhe gona jwalo a ko itukisa a ko itlhophe gantle ba seke ba o tseba ka gore ga o kena ka lifting batho ba tawa ga o kena ka lifting batho ba ikwala dinko ga o kena ka lifting ao o ba sia ba tauwe go nwele wena empa o tawa bona

0: ere go joetse bophelong bophelong dipetuo ke bophelo ke re ho wena bophelong dipetuo ke bophelo a hona hore o ka hola bophelong ho so ka o fitla dipetuo ho wena o ke ke wa hola ha o sna dipetuo tse tlandu tobile ha o sna dipetuo tse tlandu libile o ke ke wa hola o ske wa tsaba dipetuo la di ka ba bohloko ha kakang o ke ke wa hola ntle le dipetuo tse o di fihle ho wena di ya o hudisa la batho ba ka o tsheha la batho ba ka o tsheha la batho ba ka bua ka wena la batho ba ka qoqa ka wena la ba ka tsama ba nwa tie ba kopa dijo ka lebitso la hao e ya fihla nako e jwalo bophelong ya re fihle dipheto tseo sa di utlwisising tseo sa di utlwisising man wa tswa dipheto tse ding di etsa gore kgone o tswela pele bophelong ho na le dipheto tse fetuwang petrolo ho wena Huna le dipetuo tse fetuwang petrolo tse fetuwang mafura hore khona o tswela pele bophelong. Huna le dipetuo tse tshwanang le engine ya sefofane hore khona o tswela pele bophelong ba hao. Ho tlameha re fihle nthweng e itseng. Me dipetuo tse ding di etsa re fumane ntho e batlang. Dipetuo tse ding di etsa hore o kgone ho fumana ntho eo o e batlang o seke wa ditshaba la e ka ba tse o tsheisang ka batho la e ka ba tse etsang hore batho ba o sebe la e ka ba tse etsang hore batho ba bue ka wena haholo mehleng ena ya social media ngwana mme ema o tla hola jwang ho sa fihle dintho tse jwalo ho wena ho tla ema jwang ho sa fihle ntho tse jwalo tshwantse di ke di fihle dipheto tse ding nakong di tlatle le bohloko e le sefefo se nkgang e le setsokotsane se nkgang e le setsokotsane se hlabang ebile se hlaba ha bohloko phetuo tse jwalo di seketsa o tshosa mabenkele
1: hala la ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng ho kenela bula account e fe kapa efe e tshwanela hang ho app kapa lekaleng now so le customer ya Standard Bank ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ha o kopana le mathata bophelong, ha o hloke letsatsi le le leng. O tshwanetse ho phethahatsa seo tobileng letsatsing la kajeno. Mona Cash Converters, same day loan ya rona e bolela tjhelete ka letsohong. Ntle le ho leta, e seng hosane, e seng dihoreng tse 24, empa kajeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale, o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash. E ya lebenkele le haufi le wena kajeno. Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tjhelete. Ho na le dipehelo.
0: A ntate wa ka ema monna mane ema monna mane ho jwa lo bophilong mane ho jwa lo bophilong o ntate ona hara mathatano hara ditsukotsane tseno hara dififo tseno o monna mane o ntate ema o ntate wa tseba ere go jwetse nthweng wikina ere go bolelle nthweng wikina bophilong ba ha ho soka o phoqhana Koro soka o phoqhala o soka o hubuswa o phoqhana ha o sotsa my handle o santsa no gasa ha o sotsa my handle o santsa no gasa tshwantse re o batlele temi le le base la bana o momone temi tshwantse re o batlele temi ke rome bo mruti maine batlele le base la bana ba ofe o re hanyane ho momomona santse wa tsore na kong go bophelong wa etsala ro o be embarrassed go be tentwe tla o embarrassa fela gore hey hey motho e motho hey ngwana swe hey ngwana mme monna o monna man o ntate so fifi be mumbo ba rona ko ngufumana hore hey ke phoqeile man hey ke phoqeile ha bo hloko man koru o wa tsaba e ka re ke tlontlolehile wa tsaba e ka re ke tlontlollo tso ya fihla na kwe jwalo bophelong o munna o ska itshaba tloela banna ba o tshehang dula maeleng a ngwana mosotho hore qebana munna ha letse dula maeleng a monna e ya fitlha nako e jalo ga nka bula megala mona ka botsa banna ba bangwe ba tla go bolelela naganagano o tsebagala jalo ka rona naganagano o tsebagala jalo ka dibapadi tsa bo thelebišeneng gore na ga o phoqagala go ba jwang ga o embarasiwa go ba jwang ga o tlisiwa botlhoko ba nagana go ba jwang kwala matlho o nagane fela o ipeedieteng tsa rona

ga o le monna ya fisa nao ke a re utlwe botlhoko mme ga e fisa nako e ka reng eno o seke wa e tshaba o seke wa e tshaba o seke wa e tshaba o seke wa e tshaba ga e fisa e lokile e fisile mane ebile bophelong ba ga o seo ka onka di-chance ga o seo ka o risk-a ka ntho itseng o e tlhokang bophelong o ke ke wa e fumana ntho o ka e tsala gore se ka e fumana go na le matsatsi a mang mo monna risk-ang teng man mo monnang kang di-chance man a dinke di-chance monna man a dintle mantate man a re a e kgonang bale mona ke kenya tlhogo mone a ikenye tlhogo a phoqagale ga a phoqala o lokile e tla feta ntho eo

Moruti Maine ka tseno ke rata ho bua le ntate e mong le mong. Me ha ke bua le yena ke bue mantswe a kileng a bua ke monna. Monneno a ke John Barafsa. John Barafsa o kile a bua ntho nngwe a e lebisitse ho rona jwalo ka bontate. A re ha o le monna, ha o le monna, sheba maotong a hao. Sheba maotong a hao. Are, taba tsena tseo ko bolelang tsona ke ditaba tse buang bophelong. Ha o le monna, sheba maotong a hao. Sheba fela, fela mo, sheba hona ka tlasa maoto a hao, moo emeng teng. Sheba hona teng moo. Hona jwale ntate, le mo o dutseng teng, la o le roka taxing hona jwale, e le roka koloing, sheba fela ka tlasa maoto ao, sheba fela mono mo o leng teng. A o hole le seo se hlokang, o haufi le sona. Mme monyetla o moholo, ke ona ona o phela hao hona jwale. O se ke wa nyatsa mono mo o leng teng. Hona mono mo o leng teng o ka fumana bophelo, o ka phahama, o ka tsoha. Batho ba tswang ka ntle ba fumanang bophelo ho rona ntse re dutse mo, ba kgona jwang? Ba sheba ka tlasa maoto a bona, haufi le bona. Ha ba e hole, ba sheba hona allocation mona, hona kasi mona. A motho a phahame ka ntho, a dula na le tjhelete letsatsi le letsatsi. Wena ko bana o shebile hole, bona ba sheba ka tlasa maoto a bona. Amen. Wo! Ba sheba tlasa maoto a bona. Sheba tlasa maoto a hao. Ha o hole le se o tlamileng robele sona.

0: O ngwana molapo are kakata ta ukele bopontso ha o tshojolo ke tla kakata Colin John ke tla kakata wena sifiso ke tla kakata ha o re ke kakate ke tla itsa jwanga ho bane o mpha license ya hore ke kakate ke tla kakata ke tla kakata ke tla kakata ke tla kakata
1: re dula re poster kana go tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
2: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Mela wana le dipehelo diteng online. One Life changing lives.
0: Motho e motle ke a o kopa sheba hona ka tlasa maoto. Hona maotong a hao mona. Hona maotong a hao. Sheba moo. Bophelo bo tsho jwalo. Jwale ka jeno lenanong la makgulong a matala ko fa bophelo ka moo boleng ka teng bophelo bo re gona maotong ao sheba maotong a seng ole man maotong a gao sheba maoto ao sheba sheba mono mo o leng teng sheba bophelo bo teng mo sekanyatsa se ka rohaka sebaka seno se o leng o sona ska ruwa ka sbaka sense o lungutso hona le monna kileng a rula meqathatso ya hae ho bana ngalo ana le ho yona ne halale rula meqathatso ya hae ru ho bana na mohone meliti hono halale sheba John Barros, o raole monna, sheba ona maotong a ona, sheba tlasa maoto ao. Ao hole le katleho, ao hole le phunyeletso. Ao hole le phunyeletso, ao hole, wena o nane ka hole. Ko bana o tsamaya o mamela bo fufu bana. O tsama o mamela ka hohle ntho tse fetang ka tsela o tsama o mamela fela o mamela fela o mamela le sepa se seputswa. Tsama o mamela le sepa se seputswa fela se feta se hutshu o mamela. Ebile a sa thola la holo sepa se seputswa. Sheba. Watswa o monna. Watswa o ntate watswa o kakapa. Watswa o kakapa ke go bolella. O hana fela jwale ire ku jetse he

0: kanya kamere a bua le ena miriri ya ntate ya phahama phahama phahama miriri ya phahama mahetlana a phahama e sifa ena e fumanwa mona mahetlang ya phahama Among come aside, you're ten a camona man. We're tongue.
1: Jesus, come down. And you lifted me up. And you lifted
0: me up. Mewakamu pami, simunin, hapahame, hapahame, tatin, hapahame, hapahame, hapahame, hapahame, mupami, se, hapahame, bamba baby. Munke, munke, buelena, munke man, mupami, se man. Ke tlo qoqela hore na ha itsala o se ke wa le kwa fitwa ke lena ne o lena ke tlo qoqela rna ke a tseba re mo pulisi wa ka wa phela muruti maine re ko fetse ba ka hona le pina e ke go pang re tere ba pale metsotsongwe le shumele metso mehlano ka mora hora ya le shume khotso mofukeng dumela phoka hi
2: Ndate motahu.
0: Dumela mofokeng, ha o ngwana chief, ha o chief la ma chief toos, dumela.
2: Letsatsi ke le leholo. Letsatsi la bontate. Lena, ke letsatsi leo re ketekang. Ketekang tate. Ndate motahu. Go tloga mo o radileng ditaba teng
0: ka kata phuka
2: hantle taba ya hao e dutse go kgothatseng tateng
0: halleluja
2: go fa ntateno a matla go fa ntateno a tshepo
0: eo yes
2: go nka toche o bone sa ka pele
0: ah.
2: ka mantswe a reng Le fifi le na le tlhoapo.
0: Joang kapa joa.
2: Maruana a wa bonang a le a le a. Sepaka pakeng a ntsa tlotlo.
0: A tlameile ma.
2: A tshwanetse a suthele ntate.
0: Maine.
2: Ntate motaung hore na maemo a joang na ne o le na kaje.
0: Hallelujah.
2: Le fa ntate no a tshepo. Le fa ntate no a matla. Ama cha pairing o ka boela hape wa fofa
0: ka
2: ka boela hape wa phahama o ka boela hape wa nyolo din tlhodi ka boela hape tsa khutlela motšeng ntate mo down re bua le ntate ha ke tsebe hore na ntate re bua le yena be o mametse nane o lena o sa khathaletse maemo a leng ho ona na o la makhulo le re ho ntate O ka boela wa phela
0: ha. Oh yes, oh yes.
2: O ka boela wa hlaisa menya buketso
0: ha.
2: Ska ba dula fatshe e mandate. Ntate re tse ba hlaetswe ke di ntotse bohloko e ma. Ntate mo tamo hona le bontate ba bo phelo ba bo. Ka mo hawa modimo di ntodi tse di tsama hantle. A bontate re a le kitika le lona. Se lampile hore menya buketso ya lona itletse be ho tshwaetsa bontate ba bang itshwaetse tikulo ere leng ho yona bana ba rona ba ke ba ithute ho rona re go phelo ba nnete ke bo phelo bo jwang ntate motho mo ke kopanda a le teng ke mona
0: ka ka
2: ntate na hare mo kitika ke kopa ke be etelong ke nyolo a ke o dimo palinyena e khutshwane ya ntate
0: oh yes sir
2: ya nang le bothata bo pelong a bo patileng pa sefahleng
0: ah
2: sefahleng se tshwere ditaba ha meno a tla re ha ona ntho e ka o hlola ntate ke nnete maemo a tjena empa ke kopa ho o jwetsa nnete hore ho santshane ho na le matla ka hare ho wena
0: ah ma
2: Karu wena hona le le bone le ntse le tuka a go dumela nana o la makhulo le ke le tsela mafura le boneng le Ntate Motang ho na le ntate a neng a emetse ho utlwa mantswe ana fela.
0: Oh yeah, oh yeah.
2: O ka boela wa nyoloha hape. Ka boela wa phahama hape. Ntate Motang ho na le monna re tlotla re mo phahamisa. Empa neng ke kopa pele re phahamisa monna ewa. O itse ska ba wa tshaba diphephetso.
0: Oi!
2: Ska ba wa tshaba ho wa ho kapa ho wa ho. Ha o ska ha etsa hore o dule fatshe. O ska ba wa tshaba.
0: Yes!
2: Sabatsaba le ha o ka hahlaha dintho tse utlwisa bohloko kapo tsone sa di lebelela sekabatsabaskatshaba
0: ma
2: sekabatshaba le ha o ka hahlaha ka mona merwero e mengata ya dintho tse latang dintho tsa kgale o leka fela ho penta setshwantsho se Modimo a se etsang ntate ema ka maoto ha ke hane o ile wa khothometseha ema ka maoto ha ke hane o ile wa tshewa le ke batho ba tshwanetseng ba o thenthe lerole le ha o le jwalo tswela pele ema ka maoto ntate Motaung Dabaya o khothometseha.
0: Lalala.
2: Yetsa hala mang le mang.
0: Ke nnete.
2: Ya moholo ya monyane.
0: Ke nnete.
2: O ka bana le tshiu ya o khothometseha. Mo mamedi ke kopa o nkutlwe ha ke re ho itahlela fatshe. Ke itse o khothometseha.
0: Bua maina.
2: Ntate Motang le phepe ke makgolo a mane, mashome a robedi. Pesaleme ke ya mashome a mararo. Ana le metse supileng re eme septemane ntse pedi mashome mabedi ana le metse meraro le mashome mabedi ana le metse mine ho na le mantswe a mo pesaleme a buang temana ya 23 by 7
0: e bale bale maina
2: temana mashome mabedi ana le metse meraro ere mo mamedi ke kopa re ke re utlwe re Jehova o tisa metsamao ya ya lukileng
0: hallelujah
2: o khahliswa ke tsela ya ha
0: ka ka
2: jale 24 ka pa mashume mabedi ana le mitsumine re le ha kae
0: es
2: ntate Motaung a ke re mi semo ho ba temana ya 23 ire Jehova o tisa metsamao ya ya lukile
0: amen amen
2: impa verse 24 re le ha kae
0: ha
2: jale taba ya hu Ntate Motaung ina le ho etsahala.
0: Eh ya maine.
2: Ho ja temana ya 23 mashome a mabedi. Ana le metse meraro ere. Jehova o tisa metsamao. Ya ya lukileng verse 24 le haka.
0: Le haka wa.
2: Le haka wa ntate Motaung.
0: Hmm.
2: Mohlomo re tsheile batho ba bang ka phoso.
0: Oh yes.
2: Ona le ntate re mo tsheileng ka phoso.
0: Hmm.
2: Ona le ntate re mokolotang tshwarelo ya hore re ile ra motseha nakong ya tsieno. Ye monga ba re hoja o na tseba Modimo. Empa temana yene re katang ho e bala re Jehova o tisa metsamao ya ya lukile. Verse 24 ire ntate Motaung. Le haka.
0: Le haka wa.
2: Ona le tsiu ya ntate ya kileng a wa ka yona.
0: Ao poka
2: re la makhulo re na le dipaki tsa bonta petse ka tsareng moruti maine ntate Motaung ke a itse ba taba ena ntate Motaung ha re bala ire le haka
0: yes
2: hawe le ruri
0: hawe le ruri
2: le haka
0: hawe le ruri
2: hona le ntate ke kopang status sense ha ya ngone mantsia ha ke no wela ruri
0: ha ke no wela ruri
2: Ntate Motaung ho na le ntate ke kopang hore a ngole WhatsApp status ya hae. Ha ke mofuta o welang ruri.
0: Ha ke mofuta o welang ruri.
2: Ke tla boela hape ke phahama.
0: Ke tla phahama.
2: Ke tla nyoloha.
0: Oh yes.
2: Woo! Ntate Motaung e mohopotsa mantswe re kileng ra bua ka ona le wena molakaletsi. Watch the space.
0: Watch the space.
2: Ke tlonyo lo a ha. Tate mo leng ke nana o la makhulo le re. Wena boloka o lo ka pela Modimo.
0: Hallelujah.
2: Ha ke hantle ka khala le.
0: Yeah.
2: Le ha tswara.
0: Maine tswara tswara.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Rodisère. di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
5: Hey, John.
4: O ka makhafasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana chelete e chaetswe monwana di horeng tse 24.
5: Hey, ho sanatse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. Iphumana le chelete. Walala wa sala.
4: Hey, o nkukile.
6: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, tuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Hona le dipehelo.
0: Ngola status sa hao o tshojolo moruti maine. O re nke ke kawa. Ke tla tsoa, ke tla phahama. Tswela pele mofukeng.
2: Ke motahung, re ketika ntatenwa. Yo, a senatse weha ho. Tatenwa. Yo, man le manga tsebang ho wa ha ha. Me ha pere ke te kantate yo bo pelo ba hai bo leng hantle. Ntate ye mo le mo ntate ma ka ung ari kirela te. Munna ye no munna.
0: Yes, yes, mur.
2: Yo ke popang ka bo ikokobetso. O go putla kele le phepella makholo a supile mashume a mararo a na le metso me 735 re tlotla re ala monta tama tama hona le mantswe a o u yentseng dikaletsa ka ona ma
0: hey
2: areng le hama yemo a ka ba jalo a ba mabe
0: yes
2: ntate tswela pele ka bophe ona mo ikang o batla o tsewete Tswela pele o papa ma le tswela pele o mathe ntate ba ka o selelele kepeng la makholo a supile mashume a mararo a na le metso me 5 mo mamedi mo o leng teng re bukeng ya Jonas
0: re bukeng ya Jonas ke e bona
2: hona le dintho tse ke tlo kopa re ke re di shebe ntate motaung a ko nkete mana ya pele le ya bobedi
0: lentswe la Jehova le ne le tlele Jonas mora a mithai la re tloa o ye Ninive motseng o moholo o hlabele mokgosi e tswe bokgopo ba ona bo nyolohetse ho nna
2: ntate motaung temana ya pele le ya bobedi ya pele re bolella na ke ma
0: ei
2: motho ena yeo modimo wa buang le yena re utlwa fela ke ngwana ma
0: halleluya
2: Ha re bolelwe ka kholo ya ha.
0: Amen.
2: Rutla fela bana mang. A re tsebe we let's call on sitting.
0: Hey, maina o rendu.
2: Rutla fela ke mwana mang.
0: Maina.
2: Ha re tsebe menya buketso ya ha ye ka morao na e.
0: Oh yes.
2: Tate botaung. Ke a tsa mo mame di porta ka ena. Ka jeno re kete ka ntate ke le tsatsi la bon tate. Ntate ga re tsebe fela o rena ke morama.
0: Kakate.
2: Ina bebe le sebuwa mantsoe na temane ya bobedi motimo mo fata e lo fa Jonas ore Jonas kwa o ya nini be motsongo mo ho
0: okay
2: bo khabele mo khosi itse bo khopo ba ona bo nyolo hetse ho na ke taelo ya motimo a e fang Jonas ore Jonas ya nini be
0: e ya mo
2: taelo ire a ya nini
0: ah maine
2: Ke mana ya boraro hona le ntwe ke sa ifumane
0: bua maine hle mo
2: ire empa Jonas
0: empa Jonas a tloa ho bale hela tarshishi
2: ntate motau
0: ho le le sefahlao sa Jehova
2: ntate motahong ha re so e hole o qeta o fumana taelo temaneng ya bobedi ore e ya Ninive
0: e banna
2: empa temaneng ya boraro ke bona Jonas a nka tsela e nngwe a ya Tarshish
0: kakata
2: temana ya bobedi re e ya Ninive empa yena ka pelo ya hae re mo fumana a le tseleng e yang Tarshish ntate motahong ha re se ka ba ra sheba dintho tse ding hape tse ngata e hlakile hore Jonas o qadile ho wa re laka ra sheba taba ena empa kajeno lena modimo ha ka e hlahise ka tsela e nngwe
0: bua maine
2: ha o tsoha sefefo maqhubu a lona lewatleng batho ba ka lewatleng ba lahla dintho tsa bona ha se mo ke batlang ho ya ke batla ho bua mantswe a nareng le mo a ka o kgutlisa o sa kgathaletsee maemo ntate le wena o ka boela wa nyoloha o ka boela wa phela o ka boela wa hlometsima hape o tla phukalla o tsamaye o ye mo o soka ba o fitlha
0: tengmo
2: a ka kgona ho isa o ka boela hape wa nyoloha ntate
0: motahongmolutwana
2: sheba temana ya 12
0: ke ho 12
2: ntate motho
0: momamedi moruti maine o kopa hore ke a re ho bona nkuke le ntatlele le watleng
2: ntate motho
0: me le watle le tla le khutsetsa
2: sheba temana ya le shomela na le metso mehlano 15
0: ke ho 15 jwana
2: ntate
0: ya ba banka Jonas ba mo latlela le watleng
2: ntate motho
0: mme le watlela lesa ho halefa
2: temana ya le shumele metso e mehlano ba thorena le bopaki
0: eh
2: ho ro shelletse le watleng
0: ha
2: rena le bopaki re mone ha wa wela le watleng
0: ha
2: re mone ha theohela le watleng ba thobana le bopaki ntate motang banna ba ne ba le skepeng seo ha ba fitlha malapeng a bona pale ne le nngwe go na le monna
0: yo
2: ya shwelletseng lewatleng
0: ka maine tsamaya mane
2: ntate motang ba na le ripoto e le nngwe e tshwanang re mo bone ha lewatle le monka re mo bone ha theoha ntate motang ke kopa re ke re shebe temana ena ba mo kuka ba mo lahlela lewatleng ka taelo ya hae mme bohle ba na le ripoto e tshwanang go fitlhela nna le wena lenaneo la makgolong re bala temana ya 17
0: momamedi re ya temaneng ya bolesome le metso eso ya ba Jehova o romela hlapi e kgolo ho metsa Jonas
2: ai
0: Jonas a ba a dula mpeng ya hlapi matsatsi a mararo le masiu a mararo yeban
2: batho ba mo qetetseng ba na le ripoto ke reng ho na le monna shwetse
0: lewatle le mojile
2: lewatle le mo kwentse le mo mitsi
0: ayayayaya
2: impact mana ya 17 rena le report ho emu
0: maine wetsa ma
2: ore mudimo a romela fapi oh ntate motahu ha mure
0: ha mure
2: a romela fapi i fatai tweke ba tsamwis ke ore o mo kwenye mo behem penya
0: matsatsi a mara
2: a skabasilwa a dule mpenya motimo a fahla pitae
0: ha
2: re le ruwa ke batla batho ba mo petetseng ha ke na ka ga lo watle le tsatsi le le mba bone mo solo a ke tsebe ntate mo tang ke shebile na ko mo ile nteng
0: ei
2: ho di mo le a di le o sebetsa ho di manta te mo mona jwa
0: haleluya
2: mo hauso a dile go petla maru ha ke tsebe na ke ntate ya bulanka
0: ao ba nna
2: empa le fifi se le a dile o e la ke bona mafube a nyoloha
0: kaka
2: ona le ntate ya utaba ya hae loka
0: e tsware hanyane ma ine ona le ntate ya utaba ya hae e lokang ona le ntate hona jwa le taba ya hae e ya loka man ya loka
7: Jesu wena jarara, Jesu atobetsa, makoya a nnete. Yo dumela ho type kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara e ha tsiba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse Jarara e be mahla jana le ho feta. Jwale e se tla ka WhatsApp, YouTube le Uberlight. Stru Jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampi, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e ka nka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
0: Maine banna bana ba tloa lewatle ba ile o qoqela bana ba ile o qoqela basadi ba ile o qoqela metswalle ra ha re molahletse lewatle lewatle le moqetile
2: o shwile
0: o fedile ka yena
2: fedile motho a hayo
0: ka ba ka mmona emong a le disene tjena disene moroso wa ra ha ba le mtsapile man fedile
2: nda te motau ka o fela hapo
0: ba ru fedile ka dai o
2: fedile ka ena yemo mabare manka ha hula nyana a re khone lo thola ditaba yemo ba kena Facebook monare o le ka o sheba ka o fela bana le reporto e tswana nge mpa modimo re ke tlo fetola reporto yeo ya bo ke batla o hlai sang tsheba soka ba ipon ntata ka tanga ha ona mo bibili reng le rua rua li le la saela ka ntle le rua rua nentse le ka metsing pa na kena ka o fela mo mamedi are bo pesa tswantsho le rua rua le ntse le tsama le le wa ke le hore ha Jonas a la fela lona ka ra metsing o batho ba sa bone nda tema taun Jonas a tsatsa ba go luke ba bang ba runa o nda tema taun rena le di paki tsa ka tsa bua mo senhona hore mo hawa modimo wa mphuma na mo batho ba sampone modimo a ntshwara mo batho ba ne ba nahana o fedile ka ke manya ka ke nan le nan le ma khulong a re ntate wa ka mo hawa modimo o ile wa mphuma
0: o aya
2: na hona le ntate ya ka pa ka mo hawa mo puta
0: yes sir
2: tu ba se ba wile ntate mo taun ke go pa ke ke mantso ya hao o re ntate ka jeno le na ye ma ka mauto e tsale ha ka ba e ka pa e nga ntate mo taun she ba khaulo ya pi ya Jonas ha e fela o kwenya ke tlhapi na go ha ne le te ne ke tla adima di thuto tsa mawatlentse shebane le maruaru
0: bua tle
2: me re shebe anatomy
0: yes
2: ya le ruarua jwa ka o kgetha re shebile karolo e re bitsang digestive system
0: oh yes
2: empa mo ruti maine ke kopa o fetele kaolong ya bobedi go ba ne batho ba ntse ba o toloka ka chapter 1 ha nda tema tau
0: ayayaya
2: ntse ba o toloka ka chapter 1 hona le chapter 2
0: oh yeah
2: ne kaolo ya bobedi ke a bona kaolo ya pele kaolo ya bobedi tla mantseng ha nda tema tau
0: yes sir
2: temana ya pele
0: maine
2: temana pele ya ba Jonas rapela Jehova modimo wa ha ale kampeng ya tla ntate motang hona le ntate yo re mokopa
0: oh yes
2: mpa ya ha ya sapi ka nna ba ke khaello ya ditshene
0: eh ya man maine
2: mpa ya ha ya sapi ka nna ya ba kala pending tshwadi han
0: ei poka
2: mpa ya ha ya sapi ka nna ba mosebetsing hona le liru le letso di mahloya
0: poka
2: mpa ya ha ya sapi e ka nna ya ba ntate mo down di khwero tsa ya di sebetse han
0: poka
2: mpa ya ha ya sapi ka nna ya ba siriti sa monna yelo neng a dula khoronya motse ba tshuba saluta se aya mpa ya ha ya sapi be a rape la alim ya sapi ntate mo tang hona le ntate re mo kopang
0: yo yes
2: ka ba wa inehe ka ba inehela rapela maemo ngona rapela o le kampeng ya sapi ntate mo tang wa tsiba rapela Jonas
0: are alim pe
2: alim peng ya sapi batho ka ofela bana le dipoto ya hore
0: fedile
2: o shwile
0: o fedile ka yena
2: a thuntsa buisana le modijo
0: oh yeah
2: Shebate mana ya borobo mona chapter 2 ntsa le kampe mo ro modimo empanna ke tla o hlabela mahlabelo ka dipina tsa tebo ke le fese o ke se anne
0: poloko
2: ntsa le kampe ya tla
0: aba re poloko ke ya Jehova
2: Haketile ntate motonki o muruti maina era tani. Poloko. Ke a Jehova.
0: Poloko ke a Jehova.
2: Le akele campaign ya sa poloko.
0: Ai.
2: Ke a Jehova.
0: Ai ai ai ai.
2: Ntate motahu. Ke a tsoba nna le momame di re mo shebile Jonas. Me khaulo nyena ya bobedi.
0: Eh ya maine.
2: Momame di ba le ka ofe. Hauna mo modimo a bua nte. Kona le chapter e jwa go pelo mba. Mo u tlange ka modimo ha a bua le wena.
0: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay chief.
2: Ke po pa o shebe khaulo ya bobedi mo
0: ruti
2: ne tropa.
0: Hey chief,
2: how long ya bo bedi how na mo mutima bo ambe
0: ena. Hey chief,
2: so mo party. Tate mo down khono ya bo bedi ha tswane le khono ya phi.
0: Hey chief,
2: ya pele ha tswa mo timo bo ambe. Le pa khono ya bo bedi. How na mo mutimo bo ambe. How na mo le nsula ke lu tswa. How na mo mutimo a re Jonase. Empa mo ha tswa mo bulukile. Ke ma o sen ha ka jeno tsa na bonta una lentata ya re ha ke muutwe modimo bua le nna empa ke le makala o ba ntsophela o tsebo re modimo ntsa o bulukile ntate mo down ke kopane ke re shebete mana hela ka ba re shebe buka yena ya Jonase ona le chapter modimo a bua ho yona empa yena ya bobedi re le ho yona ona mo modimo a bua ka pa ke ba di le bebele jong
0: a mna economy na a man wet sa man
2: Ahona mo mutimo wa bua.
0: Kwetsana.
2: Impacho na sontsa le campaign ya hlapi. Ntate motang ile kare ka jeno. Motsamai swa manane ona kare e ke le tsana to. Go bana ho na di dintotse ne ke la katse ho di kwa ho lla. Khaulo nya bo bedi mo na mai ka mutimo. Ha buwi. Ha ona mo bebi le mutimo. Abu ali Jonase.
0: Ha maine.
2: It's only ke fela o fitla temane ya le shoo mo modimo a bua le hlapi ha bua le Jonas
0: a bua le Jonas
2: Jonas o tsene campaign ya hlapi modimo ha bua le o bua le ntemo tsere nda temo tawo ha we phamisa sheba temana ya le shoo sheba temana ya le shoo me
0: ya ba Jehova
2: o bua le ntetsere Ntate Motau.
0: O laela tlhapi.
2: Ntate Motau.
0: Ya hlatsetsa Jonase le bopo.
2: Ntate Motau o bua le ntwetso re Jonase. Ha o phami sa tina zungu. A ro fika o seng o sotho e tuwe.
0: Eyai.
2: Modimo ha bua le ntwetso le mo ye tsere ntate. E ba bebele bua mantsoana ere.
0: Hey.
2: Ya satsetsa Jonase le bopo.
0: Au suka maina bani ya wena.
2: Tate mo down tsongo le mo ya tswere ntate.
0: Hey!
2: Hai mo satsetsa ka mo satsetsa lo atle.
0: Ay ay ay ay baine.
2: E mo satsetsa le bopo. Me tla re ha fitse pama. O phela ba hai mo khutse ke le ka o ke tsana ne o le. Ke a le ka o le ka ke santa ke mo tau. Ke re modimo hona jalo o bua le ntwetse re ntate. O ntwena hae mo hlatse. Mo tswena o phetse, ngwanena wa ka o phetse hampe na kwa etelele. Mo hlatse mo tlohelle. Mo hlatse ska ba khotse ya ba huwe.
0: Hey!
2: Mo tlohelle ntate ka le bitso la morena Jesu.
0: Hey man!
2: Ha modimo wa ka. Ha wa bua le rona o gaolo ya bobedi.
0: Hallelujah.
2: Empa o bua le ntwetse tswere.
0: Ah, maine.
2: Tswere city sang. Re amo antabo re sokola boroko ha re gone o robana modimo wa ka ka bakala di ntshotse re tshwere empa gaolo ya bobedi ha e fella o sa bua le Jonas o bua le ntshotse re Jonas tate bua le ntapa eng e
0: re
2: ntate mo lokolla hona jwane ke a rape
0: yes
2: ka le bitso la morena Jesu Kriste ya le bua ntate Amen.
0: Ah, emaine. Emaina emufukinga emaine. Watseba ntho yentseng hona jwale le nanon lena le modimo are adimileng lona hona le ntate ya emeng hona le ntate ya thaula mmeyogo hona le ntate ya reng hulukile hulukile banna le buile le nna ku utlwile hona le ntate ya reng go tloloka joang ka pa joang ha go le bue ngwana chifi
2: ntate motaung le satsela bon ntate le hlonolo feseng go wena le bon ntate bohle tsebeletsong ya lesedi bon ntate bohle e le momamedi wa tsebeletso ya lesedi morena a re apese bon ntate empa qetellong ntate o se ka ba lahla tshepo bane temana ya leshome e buile le wena ntho e o tshwereng e ya o tlowela ka lebitso la morena Jesu amen.

ya o dumedisa ka lebitso le matla la mmoloki wa rona ile Jesu Kriste ke morote thabiso ntlatseng ya reng tloho re tlo dula mmoho tlasa modumo wa lentswe la modimo a re rapele modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ntate wa rona ya matla hohle re ya leboha ka dipallo tsa hao tse tshepahalang Marana wa ka wa khanya o re etseditse letsatsi lena le o re kopanang ha mmoho tshebeletsong yena ho phamisa ho rorisa modimo wa rona ho fa dithoko tsohle ntate wa ka ya halalelang Marana tshebeletso ena re beya taolong le tsamaisong ya matla hao re re bua ka tshebeletso yena modimo wa rona re sa keteka letsatsi la bontate bua le bontate bua le dipelo tsa bontate morena lentswe la gago le phetlilwe le sa tlabalwa ge gapelela gore lentswe lena le tlise tsoseletso le kgutlisetse dintho morena wa ka popong ya gago morena wa ka ya kganya ge gapelela gore momamedi e mong le mong ya mametseng tshebeletso ena motswele lehlonolo le matla gago ka Jesu Kriste morena wa rona re a rapela amen a re keng re bineng sefela ga mmoho o ya halalela madodana a se wesele.

0: reng re fumane lentswe la modimo jalo ka le ngodilwe testamente ya khale buka ya mo profeta Isaia khaulo ya mashuma mararo a metswe robedi re balate mana ya pele re emisete maneng ya botshelela Isaia wa mashuma mararo a metswe robedi temana ya pele ho fihlela temaneng ya botshelela ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena sehlosa ditaba pa bo le phodiso ya Ezekia se sefela sa teboho mehlengeo Ezekia se akula abata aishwa mo profeta Isaia mora amotse aya ho yena are ho itswe ke Jehova hleka ntlo ya hao hobane o se o ya shwa ha o sa tla phela yabe Ezekia se o retilehela le boteng me a ithapella ho Jehova are o ho Jehova hopola hle ka mo ke tsamaile mpela ha o ka teng ka nnete le ka pelo yohle ka etsa ho leng hotle mahlong a hao me Ezekia se alla haholo ya ba lentswe la Jehova le fihla ho Isaia la re iya o re ho Ezekia se ho itswe ke Jehova modimo wa ntata o Dafita ke utlwile thapelo ya hao ke bone meokgo ya hao bona ke a eketsa matsatsi a hao ka dilemo tse leshome le metso e mehlano ke tla o namolela wena le motse wona matsong a morena wa Asiria ke sireletse motse ona lena ke lentswe la modimo lengolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka kresta morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi amen momamedi moo re badileng teng re kopana sonta sena seo re ketekang le o ananela le o hlompha karolo ya bontate setšhabeng ke letsatsi le legolo leo re tsuileng ka melaetsa leo re tswang ka melaetsa ya kgothatso ka melaetsa e phamisang e rotloetsang le e theoletsang bontate ka karolo eo ba e bapalang mme letsatsi lena le hoja e le letsatsi le le tlela thabo ha se bohle ba le ketekang gobane ba bang ba hopola gore letsatsi lena le ba hopotsa gore bontata bona ha ba sa phela lefatsheng ba bang letsatsi lena le a ba hopotsa gore bontata bona ba ba sile fela ha ba re letho ka bona empa ke letsatsi lena leo re reng re a ema re a kgutsa re ananela karolo eo bontate ba e bapalang le ho keteka maphelo a bona mme ntumelle moo re badileng re etse sehlosa ditaba seo re tla tsepamisa mahlo wa rona le maikutlo a rona ho sona sehlosa rona se re ka hara diqholotso hana ho tela ka hara diqholotso hana ho tela momamedi wa ka rateang kajeno jwalo ka re keteka le ho hlompha bontate re dumellana le ho keteka ka sehloho sena se matla se reng ka hara diqholotso hana ho tela bontate ba bangata ba phela tlasa boima bo boholo ba na le mathata a ditjhelete bohloko ba maikutlo kgatello ya bophelo mathata a lelapa le dintwa tsa moya batho ba lebelletse gore ntate a be le matla ka dinako tsohle empa bontate ba bangata ba kgathetse ba nyahame ebile ba imetswe moo re badileng teng ho Isaia kgaolo ya mashome a mararo a metso e robedi re kopana le morena Ezekiase e ne e le ntate e le moetapele e le mosireletsi ebile e le ntate wa setšhaba ka tshohanyetso o fumana molaetsa o bohloko o tliswang ke lenyelo ila modimo o reng hlekantlo ya hao ho bane o tla shwa taba yena e bonahala e fedisa tshepo yohle mathata ane a mo potapotile matla a hae jalo ka morena jalo ka motho ya hlaelletseng ka mahetla matla hae ane a sita ho mo pholosa borena ba hae bo ne bo sita ho mo thusa empa ho na le ntho mo mamedi eo Ezekiase a ileng a etsa bibele e re ha ka tela o ile a rapela modimo mme modimo a mo araba molaetsa ona ke wa ntate e mong le e mong ho seng hona ya utlwang a imetswe mme molaetsa ona o tla o re ho ntate e mong le e mong ya imetsweng o se ke wa tela lelapa la hao o se ke wa tela bana ba hao o se ke wa tela bophelo ba hao o se ke wa tela pitso ya hao o se ke wa dumella bohloko ho fetola motho ya senyang ba bang kapa ya hatellang ba bang kapa ya utlwisang ba bang bohloko modimo o ntse a utlwa meokgo le dithapelo tsa bontate hoseng hona ka hara diqholotso momamedi hana hotela mme re kopana le potso ena hoseng ona tshebeletsong ena ntate ke mang ntate ha se fela monna ya nang le bana empa ntate ke mosireletsi ke mofepi ke moetapele ke moeletsi ke moahi wa lelapa ntate ke lentswe la bohlale ntate ke motheo wa botsitso ntate wa nnete o jara boikarabelo ba bophelo ba ba bang ka bibeleng bontate bontate bo ka ba banama kapa e ka ba bontate ba moya ba bang ba tswala bana empa ba bang bontate ba tswala tshepo ba tswale tataiso le bophelo ho batho ntate ke motho ya yamang sekgeong ba bang ba tsamaya ba bang ba tlohella ba bang ba ngala ba bang ba re ha o thuso empa ntate wa sebele a eme sekgeong bakeng la ba bang mme momamedi tshebeletso ena e re ho wena hara diqholotso o hane ho tela mme momamedi wa ka ratang ho latela lengolo lena le Isaiah kgaolo ya 38 ke batla ho qolla momamedi mathata ao bontate ba fetang ho ona bontate ba jara boima ba boikarabelo Ezekiase o ne a jere boima ba setšhaba sohle setšhaba se ne se shebile ho yena motse o shebile ho yena lelapa le shebile ho yena dintho tsohle di ne di shebile ho yena le kajeno bontate ba ntse ba jere boima ba boikarabelo boima bo bong bontate ba bo jereng tlhokeho ya mosebetsi ditlhoko tsa lelapa kgatello ya bophelo ditefello tsa ditšhelete ditefello tsa dikoloi bontate ba bangata ba lla sephiring hobane ba utlwa ba hloleile empa ho imelwa ha o bolele hore ba fokola Ezekiase a imelwa ke mantswe a na reng o se o tla shwa empa Ezekiase a se ke a ipipetsa ka taba yena Ezekiase a lla pela modimo
1: metaba ya bobedi bontate ba tobana le tshabo le gatello Ezekia subulelwa ke le nyolo e momamedi hore o tla sha le ka jeno bontate ba ntse ba utlwa mantsu a reng o keke wa tleya le lapa la o le keke la fetoha bophelo ba hao bo fedile ha ona molemo bontate ba utlwa mantsu ao momamedi diabolosi o hlasela bontate ka o ba nyahamisa gobane ntate ya robeileng ka makgetlo a mangata o hlaisa lelapa le robeileng o hodisa bana ba robeileng mme ga bana ba robeile go robeya motse go robeya setšhaba mme momamedi ke mona gore ntate le gara dikgolotso tsa bophelo gana o tela bontate taba ya borago ba feta ka gara bodudu ba maikutlo kapa go qhilelwa ka thoko maikutlong a gae lengwalo le re Ezekiase a shebisa sefatlhego sa gae leboteng ka dinako tse ding ntate ba utlwa bohloko ba le bang setšhaba se ruta banna gore monna galle se ruta banna gore tia se ruta banna gore sebetsana le tsona o le mong se ruta banna gore kwenya lejwe se ruta banna gore le wena o ntse o tshwana le ba bang ka baka leo ba bang ba qetella ba halefile ba le mabifi ba le malla ka gare mme ba qetelletse e le batho ba ipolaisang tahi ba bang ba qetelletse ba hlekefetsa ba bang empa Esaia bukeng yana yeo re badileng e re ruta gore ntate a ka lla pela Modimo a ntse a na le maatla ka mantswe a mang go lla ga se o fokola go lla ga o bolele gore go nkosa bontate ba gago empa go lla ko tsholela pelo ya gago le bohloko ba gago go Modimo Ezekiase le morena Ezekiase le ntate Ezekiase a nka boikarabelo ba setšhaba kao fela a lla empa go lla ga gae ga o a ka wa moetsa mofokodi momamedi ka moo bontate ba ka tlholang mathata ka teng ba ka hlola ka o llela Modimo ba ka hlola ka o ya go Modimo ba ka hlola mathata ka o gopotsa Modimo ka thapelo mme ka moo bontate ba ka hlolang mathata ka teng ntle le utlwisa ba bang bohloko ka nako nngwe bontate ba utlwile bohloko ba pipeditse bohloko ba bontshetsa go ba bang and-e bao ba bontshetsang go bona ke ba sa ba utlwisang bohloko momamedita ya pele bontate ba tshwanela go rapela go na le go halefa Ezekiase le ga a jwetswa gore o tla šwa ga a ka halefa bohlokong ba gae o ile a rapela bontate ba bang ba ntsha bohloko ka pefo ka mahlapa ka tahi ka o lahla malapa empa thapelo e fetola maemo ntle le go senya maphelo ntate ya rapela o fetola ntate ya fodisang bontate ba tshwanetse go bua malapa a mangata a sengwa ko o thola momamedi ntate o tshwanetse o tseba gore ke a sokola nthuse nthapelle phodiso ya bontate e qala ga ba emisa tsohle mme ba ntsha se maikutlong a bona ba bolela boima ba bona Ezekiase le ga e le morena le a le maatla le a le monna wa paleisi le a le monna eo banna ba tshepetseng go yena a lla le wena le wena momamedi le wena ntate re sa kete ka bontate tate ha ga dikholotso tsa bophelo o hana o tela bontate ba bangata ba tela o tela tala ka o thula o tala ka o jella ka hare o tala ka o bipa bohloko yena mitaba ye o sasa a fetwe mo hlikifetsi a fetwe molagi a fetwe ya retlang ba bang ka bagala o sentse bohloko bontate le lokela o bua jalo ka Ezekias a ile a bua mama meditaba ya bogago ke ena bontate ba tshwanetse ho hana bohale le lehloyo bophelo bo ka utlwisang tate bohloko ka ho lahlehelwa ka bofuma ka tlhalo kapa ka ho hloleya empa lehloyo le senya lelapa lohle ntate ya halefileng lapeng o hlahisa bana ba robehileng bontate hara diqholotso tseo hana ho inehela hana ho inehela haleng taba ya bone bontate ba tshwanetse ho dula ba hokahane le modimo modimo ile a raba Ezekias hobane a ile a mo hapela Ezekias o ile a mo tshepa momamedi taba ke ena ya bohloko Ezekias ha a rome lenyeloi Ezekias lenyeloi le tlisa molaetsa Ezekias o ya oya ka o hloloa ho modimo hobane ana le kgokahano e nepaetseng le modimo tse ding di batla re kgutlele ho modimo hobane modimo o tseba ho fetola maemo modimo o ile a raba Ezekias hobane o ile a mo rapela ntate a ke ke a etella lelapa pele ntle le modimo ntate a rapela momamedi o fetola maemo o sireletsa lelapa mme o tlisa kgotso ka tlong mme ka moo malapa le motse di ka pholoswang ke bontate modimo o le a re temaneng ya botshelela modimo o re ho Ezekias ha a qeta o mo fodisa o re ha ke fodise wena fela ke tla lopolla wena le motse ona metse e ka fela e ka fola ha bontate ba kae ha ntate a ka loka ha ntate a ka fola ha ntate a ka bua bohloko ba hae mme modimo a mo utlwa mo fodisa ho tla fola malapa ho tla fola bana ho tla fola setšhaba dintho tsohle di tla tsamaya ka toka hobane ntate a fodile mme momamedi ke re temane ya botshelela e re modimo o re ke tla lopolla wena le motse ona ha ntate a fodile momamedi ke sa phetha motse le ona o a pholoa sena se re ruta gore bontate ba ama malapa ba ama setšhaba ba ama meloko bontate ba maatla ba aga malapa a maatla ga ntate a etelela pele ka lerato ka bohlale ka thapelo le ka botshepehi lelapa le ba maatla momamedi bontate ba maatla ba

0: Ke teng ntate, ke rata go kopela bo ntate bana ba latelang letsatsing la kajeno. Ke ntate wa ka, ke ntate Mtumi Moroko, le bua ka Terefue Moroko, Mfatere Moroko, le ntate Aroni Mtumi, le ntate Tshele Moroko ka mane ne ka Stilfontein. Ke bo ntate wa ka, ke re letsatsi le monate letsatsi la bo ntate. Ba kopela ke ngwana bona Modieng Mtumi Moroko ka mona ka Welkom.
1: Ke le bomme.
0: Ke re letsatsi le letle go ntate Modimo ba ba balele.
1: Ka le bomme wa ka, bye bye, re le boa golo. Hore nya re tshwane metso medi na ka molo itla ba teng ka mora mona o tla kopana le Veli le Mvololo o tla tsama lwana a re re ka ofela o tla re ka ofela jalo ka le sonta ha tsena pula ya na ka ntle ka mona ho metsi ke a kopa hle letle le ganne hantle ke a kopa lona ba tswang dikerekeng ba yang dikerekeng re a kopa gannang hantle lona he ba ne ba tshwere mekete le mesebetsi le hlokomele dijo bathong le phele batho dijo tse hantle ha monate re batho ba tloe mono ba se ba kula ba se wa ke mala ba tsholla hlokomelang dijo ha holo hlokomelang dijo le etse mosebetsi o ordentle o motle eh o moyeng le se di hai
2: hantle ga ntate ntau
1: re phela
2: ha monate ke re ke kopa ola ka letsa table mutsi le le tshela mofokeng ntate sekolanya na tloko len ke ndenzeni ka Brandfort lo ena ntate ntau
1: re le bua ndenzeni moyeng le sedi hai
3: khotso khotso sbata
1: ndate hari ya
3: ndate ntaung ke kopela spiritual father ile ndate Simon Mukwena ka mane ka bohlokong Bethlehem ke kopela le Dr. Mabia ke principal ka sekolong sena sa Fateng ke kopela le ba siya bohle ba se bofikire e bona ba kipeke ha monate ke ndate se bofika nthaka lentle ke le ba sbata
1: ndate re ke nke ndate mongai hello hello hello Hallo.
0: Dimana ke tshe le kai?
1: Re aphela mami.
0: Ende te tshe mona ke ga tau kopela ntate matsalo wa ka motho wa Figures go bone mane yana ke ntate Mosia Phineas ke sa le ba le ga ngwana wa ka ga ngwane Isaac Moleko man fana geng o ho ke re seng ke la ka tso tsa tsile mona ti la bon ntate ka jene ba kopela ke malaga to mosia dino heng Kronstadt ke le bo hanta te tshu
1: dino heng Kronstadt mo ye mo le sedi ai
4: ke ka enda de dijo
1: re aphela ntate
4: ete o bua le ka mphoko ka mla ka bohlokong ka betle na nna ntate wa ka o sa ile maga ke re happy valentine ntate ke kopa ho ya ka le sotho ka male bothabothe magwagweng ke re ntate molwaka ke ntate molofala kopo ke re ntate molwaka happy father's day ke gutla ke tla ka molaka Bethlehem ke ntate wa mosadi a ka ke seche molaba ke re ntate seche nne molaba ha o etse tse diwe tse futhumetseng ka sheno thank you ntate thuso ka
1: jeno re le bona ntate bye mo mama di wa o qetela
5: ntate thuso le ka
1: re aphela mme
5: ha mona ke ntate thuso tsho makabelo ka velko
1: eke
5: a ke go bontsha ke bo le di Father's Day ke re le ntate wa ba ding ba ka ntate manang ke nthlapo ka mana ka botshabelo ka di WG ke di Father's Day ya le bua ntate thuso tsa tsile monate le wena fela jwalo
1: re le bo mme tata tata tata tata mo mamedi re fella mona baking ina ke le ka utlwa ka o hlokala ausi ya neng a thusa ho nna lapemane Elisa Nkwenyama ka monaka botshabelo ei ka utlwa bohloko bo jwang wo lona mono Timi le mofumahadi le bokele bontswa ke ka ofela le lefahla la aus Elisa ke re phephi hle ke re phephi ke utlwile ke utlwile ke utlwile ke utlwile hore ausi o saile robala ka khotso mai eli o elisa ai ka botsaba bophelo mo mamedi ke fella mona ho tsane ke manta re tla kopana le wena wa tseba ntate waka ema o phahame modimo ile a sebetsa le ka moshe moshe a bolaile wa opola moshe o la bolaya empa modimo a lokolla Israele ka yena ema ho rekere shwele metso mmedi naka moloi.

Mamedi wa tshebeletso ya le Sedi FM kgotso. Le tona la seponesa profenseng ya Western Cape, Andrew Mare, o re babolai ba molekgotla wa mokga wa DA ya bolauweng ka othungwa Danoon, Cape Town maobane mantsibuya ba lokela ho tshwarwa mme ba tobane le molao. Sinovoyo Jokwe o bolauwe a le tseleng e lebileng lapeng la hae ka morao kwalwa ha setsha sa lehae sa boingodiso ba dikgetho.

0: gakolebohe legolokwe le nna sentse ke rea letsatsi le monate la bontate mo mamedi ke o dumedisa. Komišene e ikemetseng ya dikgetho IEC porofensing ya Free State e re e tlo sebedisa maano a fapaneng nakong ya dikgetho tse e tlang tsa magotla metse tse e tla ba ka kgwedi ya Pudungwane. Mohlanka wa porofensi wa dikgetho Jabulani Tshabalala o re ba tlhomme ditente tse e tla sebediswa e le diteišene tsa nakwana tsa dikgetho ka lebaka la lefu la mokaka le e thefutseng a mang a mapolasi porofensing ya Free State. Tshabalala o re o kgatlhilwe ke boikitlaetso ba ba bang ba basebeletsi ba IEC. Jalo ka ha mafelo ana a beke e le ya ngodiso ya bakgethi ho phatlalla le naha, re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya ntseng a beile maemo leihlo Makgala Masete. Makgala, re a o amohela.
1: Ntsane kgotsa mmoho le mamedi, re ka kwano ka Bloemfontein moo re ntseng re etela dibaka tse fapaneng e leng ditsha tsena tsa go kgetha, mme batho ba ntse ba tla jalo-jalo le ha ntse ba rothela ka lebaka la maemo a legodimo. Gape o ne o gopole gore ke letsatsi la Sontaga, fela batho ba ntse ba tla ka bongata. Se re etetse dibaka tse fapaneng ka gare go Bloemfontein moo re bileng le monyetla wa o buisana le ba bangwe ba tlhalositseng gore ba ya tla ba tlo itekola gore ba eme o kae go etsa bonnete ba gore ka kgwedi ya Pudungwane ba tla ba le malala a laotse bakeng sa gore ba ile kgetha. Mme le mekga e fapaneng ya dipolotiki le yona re ntse re teana le yona he dibakeng tse fapaneng moo ba tlhalositseng gore le bona ba kgotholetsa go batho ba tswe ka bongata, gagolo le bona bao ba tlhalosang gore ga ba kgothalela kapa gona go kgotsofalela phano ya ditshebeletso, gore ke monyetla wa bona ona gore batle ba o sebeditse bakeng sa gore ba kgethe baetapele bao ba tshepang gore ba tla ba fa ditshebeletso tseo ba di tlhokang. Mme IEC jalo ka o sa tlhalositse ba boletse gore letsatsing la maobane ke batho ba ka

0: direre go le tlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Bontate bohle. Happy Father's Day. Ke tsatsi la lona lena hle bontate. E bang le letsatsi le monate ke a tshepa ntho tsa lona ntse di tsama hantle ho fihlela ha kana bontate. Ke a tshepa le hlehliane la pemono. E ha ona mathata letho. Jwalo fela ka le ntse le etsa ka bo Mother's Day ke a tsiba he. Jwale molomo wa ketle le o shebile ka olona ke a tshepa ntho di tsamahantle hle bontate. Happy Father's Day ke lebile hle DK thomeletse molaetsa mona re Happy Father's Day Daddy. Ya ke tsona tseho ya ditaba he momamele hle bontate ke a tshepa ntho ntse di hantle hle bontate bohle ore na o na le ngwana kapa o na ngwana a se lebaka se ke tsholo. Ijwalo tabena, ijwalo. Ketikang hantle hle bontate. Ketikang hantle ke tsatsi la rona lena ha ke re le rona go go bona halo re ke la rona. Leke, ska be sa le bua batho ba ntse ba sututswa. O ntse o hausa. Ha, I got it. Ye mangane. Ha una taba mona o ndo tshitse ngwana ka netla mebegile kae kae le wena go loetsa nye. Mangana, ngwana a bala shea bana. Happy Father's Day papa. O ka mshimana. Ya ona le mshimana bo hlale tjena, ona le mshimana bo hlale tjena ka nnete ya tshoreng ka thata ya sebetsa bana bala shea bana mangaris. Ya tshore handle ntate ruta ngwana dintho tse ne paitse. Ke shebile wa ka mho o mo rutang kgwebo ka

0: teng mo rutang boitshwaro ka teng ke gata nthotse jwalo mokanaka re a leboa ka nnete re a leboa ka nnete tlo ntumedisetse ena moshimane eno wa ka eno banna ne ke bua le ena a rabeke mone ne ke bua le ena a rabeke mona ntatetsolo ekere tami ya ke tseo ditaba bontate kete ka ntlhe ei jalo o na le ntho mona banna o na le ntho mona o ga ke tsebe Mr. Cool o tla ntshwara ka nqena o tla ntshwara ka nqena ke utlwe rena kape re ke utlwena Mr. Cool utlwa motlhomo tlamphumana thatanyana boteng mona
1: mme
0: a Mr. Cool o jwang
1: ee di aya di a jwang ngwana mme
0: ga monate ke tsena di aloka jwale
1: e ga ke tsebe thapo tsena di bakwa ke mogatsele o mokanakana mana ke tsebe ke eng jwale na
0: ke ona wa bata e wa bata Mr. Cool
1: e wa bata ngwana mme
0: uhubi
1: uhubi
0: a tole tsona happy father's day Mr. Cool
1: a re lebowa ngwana mme ba re ka se go the same to you
0: o sebetsa le mamo o sebetsa le ba
1: no ke sebetsa le Ernest ngwana mme
0: o so mo jwetsa re bua sekgowa sekgowa
1: ngwana mme
0: sebetsa ka monate ke a leboa
1: a re lebowe selolo o kaoke mamadi wa lesedi fm re a leboa ebile re a dumedisang gotlhe mo mametseng le teng thapa menyaka jeno re dumedisa jalo ge mamadi papadi sentse kadile ka kwano ke papadi ya Hollywood Super League ke kwano mona gammo le NS Makaya mona mabaleng a dipapadi a tax e leng yona University ya Pretoria ke papadi ya dipakeng tsa TS Galaxy Queens gammo le Copper Belt Ladies e sena le metsotso e mene jwale ntse tsona pele mme e sa le nnotho ka matlhakoreng a mabedi e re tle re nneletsege gore nabe tlhopha tseno tse pedi dipanne jwang re kala jalo ka baeti kwano e leng Copper Belt Ladies setibatibane nomoreng ya pele monnye theledi nomoreng ya bobedi hulane manganyi ya boraro ke maphuthi matlala nomoreng ya bone pheladi mashilo ya bohlano khanyisile sekhakhane nomoreng ya botshelela mokapteni ke Fiona Namanyana nomoreng ya bosupa ke Dineo Mfati nomoreng ya borobedi re abetse sefoka nomoreng ya borobong re lebohile Ntongwa ya leshome ke Lucia Gaunwe ya leshome le motsomong ke Nompelo ya Kuphi highly di reserve tsa Copper Belt Ladies ke Tsepi Makule Bontle Mashim re be le Thandi Ramerine Mogaetsi Tebetha Mbalenhle Zwane Nonhlanzeko Gwala Qebolo Nkosi Matlala Karabo Chachi Hamole Okoketso Mantshunyane ke reserve tsa Tibane a tshe a re tlaka kwano ka OTS Galaxy e leng bona ba amogetseng baeti ka kwano nomoreng ya pele sethibathibane ke Dineo Makakula nomoreng ya bobedi re na le re lebogile phala nomoreng ya boraro Mahle Fatshela nomoreng ya bone ke Sinazo Sintom ya botlhano ke Matlala Sešweni nomoreng ya botshelela mokapteni Refilwe Jani ya bosupa ke Babalwa Mnunya nomoreng ya borobedi ke Nondumiso Manangela ya borobong ke Kgontse Homba nomoreng ya leshome Nicole Michael ya leshome le motsomong ke Leandra Smeda haile dirisefe re na le Nothando Vilakazi lesegonkwane Ntombi Fikile Ndlovu Nomfundo Buthelezi Mapula Gwale rebele Samkelisiwe Selana Hamole Ntokozo phakathi ga re sheba bakwetlisi ya mmamedi ka letlhakore la Copper Belt Ladies mokwetlisi ke yena Tebatso Sibela Tebatso Sibela a the ka letlhakore lena la TS Galaxy Queens mokwetlisi ke Lucky Sibia mme ya tsamaisa papadi ka jeno ke ke mang ke Kwandile Somtsai o thusana jalo le Mhlomi Nolita Mhlomi amogela Msiza yanelisa phakathi mme match commissioner ke assistance Tsokela ke ka moto balelang ka teng mamedi e tlile re tlhalositse gore go bata ntle le dikatikwa ka tseno le godimo letlile le momme pula gogobe ka kwano gogobe ntle le dikatikwa ga re sheba karolong yena pele ya papadi setlhopha sa TS Galaxy Ladies kapa Queens sekara papadi e selebisa borwa a the sena sa Copper Belt Ladies sona sekara papadi e selebisa leboya ke ka moto balelang ka teng hen ke nako re re ke re utlwa maikutlo a Ernest Makaya gore nabe re ka lebelela papadi e jwang a tlhopheng tsena tse pedi TS Galaxy Ladies gammogo le Copper Belt Ladies
2: ke dumedise Mr. Cool, ke dumedise le momedi wa Lesedi FM hotle wa metseng a le teng. TS Galaxy ke sona setlhopha se bangwe shejiwa gore se tla sebetsa gantle ka jeno ngwana mme obane jalo ka social ke bona ba metseng ba 81 ba gaufinyana golo le mona Pretoria, mme ke nagana gore bana ba Copperbelt le hoja hand dipalopalo di supa gore TS Galaxy ke yone e ka godimo ka papadi, empa Copperbelt e qadile selemo sena sa dipapadi gantle ya golo gobane e tla papading yana e iphumana e dutse maemong a boraro. Sena se ya supa ngwana mme kapa sa o jetsa gore e tlo ba papadi e maatla a pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi, mme metsetsong eno raro papadi tlwaile re bone tlhopha sena sa TS Galaxy e ba sona se etsang boiteko ba batlileng bo qetelela bo ba file ntlha Nicole Smeda e ba ena ya fumanang monyetla empa bolo eno ya qetelela e otlile palo,
1: mme re tla lokela gore ga papadi ntse tswela pele jwalo ngwana mme re nne re tlhalosetse bomamedi go na le phetogo tse teng tse entsweng go tloa selemo sena sa dipapadi se ne se qala gore na e beng Hollywood Best Super League selemo sena sa dipapadi e tlotla e sebetsa jwang. Ke a tseba hen momamedi o ile a fumana motlhomong lesedi le itseng ga dipapadi tsena di ne di kala papadi tsa tsona tsa pele, empa hela lo jalo he ka ga ke taba tse ntšha tsena tse e leng gore di a etsagala re tla lokela gore le ka jeno nne re gopotse momamedi gore na e be gantlentle jale go tlo sebetsa jwang go Hollywood Best Super League le mong sena sa dipapadi
2: go fela go le jalo ngwana mme diphetho di teng tse ntsweng, mme re tla tlhalosetsa bomamedi ka gagolwanyane ga papadi e ntse e tshela pe
1: e re ga o sa le jalo he mmamedi e ntse le noto ka matlhakore ka mabedi jalo e ntse le noto TS Galaxy Queens ga mmo le Copperbelt Ladies e le noto jalo ka matlhakore ka mabedi nke re mathele ka mona ka mabenkeleng.
3: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big Three Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Go na le melawana le dipeelo.
4: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: Afrika Borwa nako e se e fihlile, mme SABC 3 ke le haela hao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la 11 Phupjane ho fihlela ka la 19 Phupu a 2026. Ke nnete dipapadi tse 34 a metsomine ka kotolo ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotolo di yalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho kgakolo ha mohopona ho isa papading e kgolo e ileng ya e ba teng pakeng tsa Afrika Borwa ha e ne bapala le naha ya Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona, all of us in one, kaofela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
5: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Oh fela lo jolo ke tadi papadi Lesedi FM. Mamedi ntse le noto ka mahlokore ka mamedi noto TS Galaxy Queens. Noto Copperbelt Ladies ha re bona bolo ke ane mora nyana mane inkwa jolo ke re le buile pala wisa mora wina za swatch bane dina makakula TS Galaxy Queens dina makakula ke winga jolo ina za jolo matlala sishweni ke wa inkai phamisa tla ka mlengwa ka buprima ha re bona ba ibulela fatse ka kwano e bile khutla jolo ke ena ba bolo mnunya e phama jolo bolo tele le ba yemetsene sula ka mona ka mora wina le Copperbelt ona ile kile ka kwano maputi matlala impala jolo re bone ke ane TS Galaxy Queens awu rabo le fokola ka mane non dumiso manangela iba bolo ikelang kwaram mo mamedi re tla re tlalose jolo ka center bua ka taba ya diphetho tse leng gore di entso jolo kwano papadi tsena tsa Hollywood Best Super League ena papadi e bapalwang e bapalwa tlasa stream sena se bitswang ka gore ke super era stream Super Era Stream. Di tlhopatsana tsa le shome le metsotseletseng di a rotswe me gatlo le medi di stream tse pedi ke sele se bitswa go re ke Super Era Stream. O tlo a mono re ba le sele se bitswa go re ke Super Rise Stream. Me ena papadi e wana tlasa Super Era Stream. Re tla nela tsa di tlhopatse ba palang ka mono ka ho Super Era Stream le ka mono ka ho Super Rise Stream. Ho rena ke di feng di se di a rotswe me gatlo le medi di stream tse pedi mona me ka ba go hopolana go nyane e fitileng mo Rileng ra tseba mane mona leaking ena ya Motsepe Foundation mo ile mo re hono na di stream tse pedi e le Inland Stream le Coastal Stream
2: le Coastal Stream mona me media rotse jwalo ho tla bona hala rona ke di tlhopa di seng tse bang qetella di le boemo ba pele ka mona ka streaming se seng le ka streaming se seng ne re bone hore bekeng ena ka po weekend ena re bone di papadi di bapala tsa tsinla maobane ra bona di papadi hape di bapala tsa tsinla ka jeno jwalo ka ho hlalosetsa ngwana mme re tla ne re fe mo mamedi rona ke di tlhopa di seng tse bang di teng ka mona ka ho Super Era
1: are bona ka bleng go ka bo phima bana bona etla jwalo ka khontse homba mna khontse homba ke wa ikwa ba GS Galaxy Queens ka radio 18 pala jwalo ba tla tsola ka mane ba etsola copper belt wa mar bala ya khutla hape I call na rala ka shoka mane tela di mashilo mme ya khutla hape ka mane Nicole Michael ka mane ka bleng go ka bashebe are bona ke ano le ka ke nna ke Nicole Michael le ka fita ke wa inkana ai samranya mane entse le TS Galaxy ba ra jwalo i wa hunt ho nondumiso mane ngela wa fiti samme ibile fita ka ba ba lo munya munya ke ane ne aisha ka mane ka melengwa ka botshabela me ibile gutlela mona bo har marbala har bone ke ane ne fita jwalo tla ba phoso e ba phoso yam e ba phoso yam nondumiso manangela phoso ya TS Galaxy Queens kara se dikari kwese ba har marbala e tla tlo sa mono re ba mane me kolo nya TS Galaxy Queens ibile o bontsha karte e tse tla mo mameri nondumiso nondumiso e manangela e khopetsela sa TS Galaxy Queens mi e jwa le ka re ntse re sa lo sa phetwa diteng re hlokomela hore jwa le nne dipapadi tsena tsa Hollywood Bet Super League di se di tla e tswa jwalo ka tsane tsa papadi ya bashimane mo fumana hore di tlhopha tsena tsa bashimane mane ho Disc Challenge di se di bapara jwale mekete re ka re ke di-festival
2: festival
1: se le di-festival o fumana hore mafelo a beke a itseng tsatsi la mokobelo le sonta go bapalwa sebakeng se itseng mme re tla nne re tlo fana ka dibaka tse e leng gore dipapadi tse re tsa Hollywood Bets di tla bapalwa ka ona e le yona mekete eno di-festival tseno go ya ka ditoropo ka go fapana ka di-province ka go fapana
2: mme ke sona se bankanete safa ga mmogo le bana ba Hollywood Bets ba ile ba se etsa kapo ba tla ka leano leno e le gona gore ba tle ba bolokele ditlhopha tšhelete ya gore ga ona setlhopha se tlang o tloa motlhomong kwa Zulu Natal se iphumane se bapala ka mane ka Western Cape bane ga se ditlhopha kao fela tse enang le batshietsi ba ditšhelete
1: ar bona wa fiti sa refilo jane bo har balbala winga jolo ine sa khontse homba homba ke wa fiti sa nga e khutla jolo ka TS Galaxy Queens homba ka mlengwa ka buthirima homba ke ona ka fita nga imba ba rata motho nga hai e tlo ka ntlentse jolo ke maphuti mahlala maphuti mahlala wa ntse ka ntlene e tlo ke na ya gelwa ka mona ka mlengwa ka buthirima sina zo sinto sina zo ya gela nga o ine sa homba homba ke winga jolo nga o ine sa sinto sinto ke wa inga jolo nga o ibe pele nyana mani mpo wa tsola ka mani ke maphuti mahlala nga ar bona ke ane wa fita kamane ke phela di mashilong wa re mbara bala impala jolong e tla khutla hape kamane ka TS Galaxy Queens ba isa marao ba ne tsa tsibati bane kamane ne e le nyana dino magagola dino magagola me ke a hola re ka hlokomela hore e tle ba thwa ba bangata hakalo go bane mo bana ngwana meratsi ba tshe di hlahlobo di sedimotswe ja le boholo tshe bo se buile hai
2: bo boholo bo malapeng bo hai ngwana mmetse ka ho re bonang le tshwele le bang le fokola ha kana kana ke nahana go mohlomong e bang dikolone tse di butswe ne re ka bona batho nyana ba le balteng ba le mmala
1: una kena ka bona ka mane una kena ka bona di khole Nicole mo mamedi Michael ibile e supiwa mo loreng ba mele fatsi una kena Nicole Michael wa TS Galaxy Queens impalo jo ba mong ka ba me fatsi me moletsa phala mo fumatsana kwa ndile somtsai ore penele
2: penele ngwana mme Nicole Michael le karolo nyane ka pona metswane nyane ya pele ya e papadi le kala ka yona ke mane mo ileng re mmona e hlale le nyoko nyane a hlaka le phiong lane le letsiadi mme a tatella o tlile palo getlo lena ke mona o hapela TS Galaxy penele
1: e ka re tla roa jalo ke Lian Rasmera o fana lo jalo Lian Rasmera o tswe raha Lian Rasmera ke tsona tsa Hollywood Bets Super League re mogatlo mona wa Super Era ke Super Era Stream o hang le ho di mo le hlwentse ntle le tikatiko e hle le kwatile ha re tsebe na go ntsena tsa Maria le ho di mo le le tsena hore na mathata ke a fimana a re bona Lian Rasmera alla pala Lian Rasmera o shebane le sibatibane ke yo Lian Rasmera ra la la le tanta mo mameri o ye beka ha regalo Lian Rasmera e ban kapile ya TS Galaxy Queens motsotsu mona wa bone shume le metsuru beri karolo nyena ya pele ya papa
2: ha bona lo ngona na TS Galaxy inka elite ha bona lo jwalo ka paketa pele ho bane Lian Rasmera o nkile bo le ngona me ha bona lo bona ba haisale a e beka le tanteng me ke nana ro sena se tla etsa hore le TS Galaxy ba pale ka bolukuluhi me sena se tla etsa hore bana ba Copa Bells ba tla ba phaphame borokong bo ibang ba ne ba ile le bo
1: mi ramona modula studio wa TS Galaxy mongari Tim Sugazi uteng ka mehla le mehla dipapading tsena tsa Hollywood Bet Super League o dule a le teng ha shopa sena sa TS Galaxy Queens se bapala ho bontsha tsietso eo a e fa shopa sena
2: ho fela ho le jwalo ngwana mme dipapading tsa banna le dipapading tsa basadi o dule a le teng o a bonala ka nnete mongadi Sugazi o runa le tsietso e matla se hlopeng sa haika ka karetso
1: Harmone bolo ke na fitla tsala ka ntle ka kwa ka bleng o ka bo prima bala e tla kena ya gelwa ya gelo jwalo ke Copa Bells Copa Bells eka kwa ka mleng o ka bo prima bala ya gelo jwalo ke maputi matlala wa ya gela me empala jwalo ke ani a ba ntse ka ntle hape Copa Bells ba ntse ka ntle hape ka kwa no me ka mleng o ka bo prima insho jwalo ke re le buhile ntongwa ho tshe tshe la mora wena ka mono e sinazo sinto o tla ya gela ke TS Galaxy Queens wa ya gela mme go le tele la rona ka shoka mane Lian Rasmera mme e mpa jo le bahare mara bala tshola ka matla mahulu ka kwano ke dine o mfati e bile tshola ka ntle ke bolo ya TS Galaxy Queens one TS Galaxy Queens not a Copa Bells ladies mi ha lu tshene hem mme ke na go re mate re fete ba bengile
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a mahulu ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: o bolela eng motseng wa hae go tloga ka phano ya ditshebeletso meralo ya motheo boikarabelo boqapi le menyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi e ba le rona beke le beke lenanong le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa o tla ba etapele ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng mamela lenanong la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloga ka di 29 Phupjane 2026 tswele tsebo le lana le na o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association SALGA SABC Education enriching minds enriching lives
8: Emelt, kiri ke tswele 150 ya hore re reke kota le nthabi empa ke o ordera plata ka ofela ya extra cheese
9: skatso nye ha me bro theola moya ke tla o balance ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming o bane ka lefa ke le banking efe kapa efe
8: banking efe kapa efe
9: ho jwalo bro e kera straight ho e-wallet ya hao wena whatsapp a fela hi ho 087-392-5538 we modisa
8: ya ka leboha ka zaka o tjana
10: dule o le gaming lefa hape o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
11: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba teko e setlhabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Tsa dipapadi, ho Lesedi FM.
1: Zari Babari Lissedia Femme in Sili, One Tears Galaxy Queens, Ili, Noto, Copper Bells, Arbona Bologamon, and Wagabu Primana, Kawaka Tangano, 18 in Guadalaki, Honse Hombam, Homba Kyo TS Galaxy, Unsekula Hombam, Kyo and Gagalon, Venez Asina Zosinto. Zinazoke, wife is a telegram in Panajolong, Kianin, Batayan Kakawan, Esmil Kodola Kibabala, Munyaki Wankam, Ainesa Sinazo Zinto Zinto in Kodolom, Ainesa Munyam Munyaki, Winsam Bissabin Kuyano Kerlebuda and Tonga, Tonga Fiti Sam, if they got in Nomfati, Kian Fati, Wangabolo Nesa, Nompele Yakupi, Yakupi Fiti Sa, Yamate Ragaman Arbode, Kitiban Tibangaman in him, Imatalojolakin, Lucia Haunwe, Yamosola Lucia Haunwe. Jona karitse ke mokete wa dipapadi wana mme mafelo ngana beke ke festival ene re bone pele ho papadi ena ho papala jolo University of Fort Ham hamole UJ me ri le rabana jolo University of Fort Ham e mamona jolo UJ ka ntata pe nuno
2: to ke papadi ya re fumane ngana mme ha re fihla mona motsiare nyana mane jolo ka o se tsitse ka boka tsitse mo mamiri ho re ke papadi tse tlong ho papala jalo ho ya ka di ka di ka di date tse fa fa fa pane
1: are bona ke are bona e tla jolo ba inka jolo ba rena ba ba ne le tsaka mane ni Con Michael e ba lo jolo ba ntse ka ntle ka mane Copper Bells mwele ngwana o ka botshabela e tla gona ke yana Nicola Michael e Nicola Michael a wa tswela o re tla gona jolo ke e ma se fa tshela wa ya gela ke ane la lo jolo e khutela ho yena hape ke ane ma se fa tshela o ntse bolo jolo me ke ane ba rambalwa ba ne tsa jolo me e ke ndondu miso marangela me ba bile ba khutela jolo Kiani TS Galaxy, even if it's a cabanim, in a master facella, we succumbed in Wakabachabet, by Neleta Happy Master Facella, Facella go in Sagalum, Kian Fitisa, none to me, Soman and Gelam, we some Roman in Kian Roman Banka by Nesam, Matala Sishweni, Sishweni succumbed in Wakabu Prima, Sinazo, Sinto, Sinto Gil, Ava Batabanka and Asintom, Kianaka Wakabu Prima, by Hubra Matunga in Suadolaki, Rele William Tongwa. Rile William Tongwa, o ntse tsa kantle ya gaelwa ke yena Sinazo Zinto wa ya gaela Zinto ke yana o netsa re filo jana jana o netsa Zinto Zinto ke wa fitisa jwalo ba netsa re filo jana empa jwalo ba mokela bolong ka kwano ke dineng fati ke yena ya khutla jwalo me a e sona Rile William Tongwa o ibe pele nyana mane pa e khutla ka TS Galaxy ba re bala non dumi som manangela manangela ke ari o ba re bala manangela o ntse bolo hampela lo ba e khutla ka batla baholo ke yana pele mane ne inkwe ke Lucia gaunwe gaunwe ke ba ntse hampe se shweni o temora mona TS Galaxy se shweni jala ka bolomme TS Galaxy unta hula hula jalo me ke wa enkam ai samrao kwanam wi samrao kwanam kyane arbone murao kwana stivatibani dino makagula ai nsa jalo murao mana ar kerbone batla jalo ka na ba iketlile batla jalo ka na ba iketlile me kyane Leandras Mera ba mangka ba mefat Leandras Mera ba mangka ba mefat e tatlo somane ke bona re le bogile phala arrentse re le hona tsebentseno ngwana me ha re tsalosetsa mo mamedi gore jwa ka re tsalosetsa gore re na le di stream tse pedi stream sena se ba palang re tsalosetsa gore ke super ira stream se stream sena sena le di tlhopha tse robedi hona le mamelo le sundowns ladies ho be le deep proof ladies ho be le copper bells ladies yo nene ntse ke ba pala ho be le Richmond United ho be le University of Pretoria Hobili Stanley Boshom, Hobili TS Galaxy Queen's and Ntseke Bapalam, Hobili University of Western Cape.
2: Ho fela ho le jwa longwana mme jolo ka hlalo sitse mme ke tsona dihlopa tseno tse robedi. Mme re jwetse mo mabedi hore selemong sena sa dipapadi ke dipapadi tse le shomele motsomo tse mo shomele metsomo ine. Ka pa se hlopa ka seng se tla ba para dipapadi tse le shome le metsomo ine. Papisong le dipapadi tsane tse mashome a mararo tse hore neng re tseba dibapalo ke dihlopa ka ofela ka mora hore se hla se tle se kodumele.
1: Ho fela ho jwalo ona le papadi se o tlo mo shokomane. Ha ke sheba ke phela di mashilo. Pelari Mashilo se Bapari sa Copper Belt ladies and a meso so emashume ba ya meso seleting karolo nyana pela Bapari into the 1 tier galaxy queens into the noto Copper Belt ladies it out also here it also jolo ke maputi matlala wa etlela itlela pelari mashilo o tla etlo sa pelari mashilo se Bapari sa Copa belt rajwa ke bona telele me ke anime rala ka shoka mroko mane ni e ba jo lo sebile en kile mane fiona na manya na mna ai ka jo ka mole ngoka bo prima pamisa ka mane maputi matlala mna ke bona telele me ka ntle o di etini tsena tsa ai tsola se shweni ka mane ke TS Galaxy bo le telele me e rala ka shoka mana ke di ne o mfati ke le ba ile ka jo lo me e bile en ko jo lo ke fiona na manya ni mne fiona na manya ni ke anini ba en ka jo ba tsisa mroko mana ara bo lo skru fu fela ka mona mna pela di mashilo mwe e mpa la jo ka kwa no mna na manya na Namanya na kio ba mele mele mele ki mo captain wa Copa Belt namanya na mme o ibe ba har mbala har bone ba tla jola ka bona mme ibile ne fitile jola ka mane mme ene le riabe tso se foka ki ane mme ba tla jola ka bolo har bone ki ane ai tsola ka mra ka mane e tsola ka mra ka mane bolo ki bana ba A Copa Belt in Banajola can in Leandra Smera, TS Galaxy Gabonome, Ronaka Shoka Mrogamani, Hunter Felaki, Hulani, Mangani, Kiela Kamani, Kamanango Chavela, Kalpira Seri Mata Facela, Eki Utagoga Nicole, Kiano Akena, Egana Nicole Michael, TS Galaxy, Nicole Michael, Ki, Untaiko Lagual, Nicole, we run Hule, situated Senga. It's the way Tapa Nicole Michael.
2: Way Tapa, what I'm Husayana Casem, Machina, Impaham, Nusenetia Hai Mita Hulu, Nehakena, and Papa Dizena Copa Bellas, Kaman, Kalipuna Seri, Huabonahal.
1: Who fell on Yolo Kinabolo, Inquadola Kihonza Homba, TS Galaxy, Kamanoga Pima Kalapuritun, Homba Kiu, Kiu Homba Wakin, Homba Sakon. Hombam, a criminal Matunga High, Yahuta Kakwano Namanana, Namanana Kiev, why Sula Jolatis Galaxy, Impala Jolikiani, I call that Sula Kamana Matamahulu, Hulani Mangani, Manasma Parisu Kumasoko, Karasika Gueso Rambalam, Kisaba Parisa, Copa Bell.
2: In essence, Lilia Pala, who you had TS Galaxy, Nobonala, Isasela, Impamaliza Pala, when Hulumulimo, the Amy Sepa Padi, Ilhona or Sepa Parisena, Copa Bell, Setesif Manche Etuso.
1: Oh, Felonio, Tabona, or now Tasavasa, I'm one hem of Mamedi. Jolo ka re salosa ele one TS Galaxy Queens ele noto se tlhopa sena sa Copa Bells metsiona e mashumi a mabedi a metsorobong karolong ena pele ya papadi ga re bone re kwano mabaleng a dipapadi a University of Pretoria ke yona mo re leng teng he gara dira metsena he mo mamedi ga re bone ke yane bolong a enka jalo mane ba rambalbala ke nondimiso manangela empa ka mane ba lwanela ga re bone ke yane ne gotlisa ka mane ene le nomphelo ya khupi ya matlhola ka mane ka moneng ka bachabela re lebogile phala ke yong ka bolo TS Galaxy o inetsa sebatho bane dinao makagula dinao makagula ebile sebatho bane sa ile sa sebetsa hantle haholo selemo sena se fetileng sa dipapadi
2: se sebeditse hantle haholo sebatho bane sena dinao makagula ngwana mme bane TS Galaxy dipapadi ntse mashwa mararo tse bileng a dipapala selemo se fetileng ile a kenelwa fela ke dintlha tse le shome le metsi robedi
1: me re le ra bona me ba tswa boemong ba boraro mona lokonya one would best believe
2: ile ibile se le selemo sa bobedi ka tatellano ba tswa bo mo ba boraro ba ka selemo sa 2024 ba ile ba fitlhela se
1: ha re bona bona ntle ka radio 18 ona rwa kena Nicole Michael impote ka mana Hulani Mangani wa etsola ke Copa Bells itla ka mana ka ya khupi wa kena ya khupi wa nga bolo a be pele impo hana ka mana re le bogile phala ke a re ba re mara bana ba lo na le jolo inkwe ke re le bule ntongwa ntongwa ke a re ba mongela bolo e khutla jolo ka ba ba lo munya a fitisa We saw a man called Nicole Michael, TS Galaxy, Nicole Michael, Wakena, Nicole Michael, Wakena, TS Galaxy, Nicole Michael, Unsabolo, Importing, Peladi Bashilo, Ujuta Gabolo Peladi, we're Agalung, Kamakamanango, Rolakasong, Ki Nontelo Yakupi, Imparajola Kio, by Ranelam, Kamanini, Isabel Lonesuke, Master Facella, Wakena, TS Galaxy, Master Facella, Unsabolo, Nicole Michael, Importing, Amrogomanam, Kim, Kanisilia, Sikakani, Akula Spatibani. Ilingena Munyeteleri Harshabahe, one of Mereshaba Goro, super rice stream, Eliton Renali, Edukova Zerobedim, Renali JVW, Renali Ramata Ose,
2: hey, Ramata Ose, just a passage, just a Karamu Fika Mona Hulu Bet.
1: Ramata Ose, Ladies, Rebelle TUTFC, Rebelle City Lets, Rebelle UJFC. Rebele Ezemvelo, Rebele University of Forte, Hamole First Touch.
2: Ehe, ngwana mme, wa bona wa Ellen Lauren, dihlopha tse ntjha tse hlahang ka mane ka ho sasole, di kene ka mona le ka mona, ha diyo se streaming se le seng.
1: Mme o tla hopola hore dihlopha tsena tse pedi ka hopola re ne re ka mane ka VUT, ka mane ka kgutlo tharo ya lekwa, moo teng o neng o bapalwa di-playoff mono, mme sehlopha sena sa Deep Blue Ladies, Hamole sena sa Ramatla Ohle,
2: Ramatla Ohle,
1: di letsa khunyeletsa hona ka mono ka di-playoff-ong. tseleng di tsone tsa kamana ka beauty
2: ho fela ho le jwa longwana mme ke ditla botsa ha re bone hore nam selemong sena he ka po selemong sa tsona tsa sapeli mona ho Hollywood Bet Super League ba tla sebetsa jwang ke bua ka tsona hlopa tsena tsepe
1: mme ke hopola hlopa sena sa rabata ho hle ke hlopa sa hlanga bona ka Limpopo
2: ehe
1: mme sena sa deep cliff ladies o sontso u kwa di
2: ke so wetu mona
1: o sontso u corner di bitso le rengwana
2: ehe ke deep cliff
1: nge ba gara ke deep cliff ladies e setswa blo fa
2: teng ah oha
1: nge ba gara deep cliff ladies
2: is
1: se tlopa strong for
2: teng ai gona ha
1: ese e tlhalo sa tlhopa seno deep cliff ladies se hlaka mona ka deep cliff so wetu mme hlaka kwa ka province ya Gauteng a re bona bolo ke a re bharam bala e tsholo jona ke re a betse se foka mna onka bolo isa ka mana ka mleng onka botshabela mna di ne o mfati ke o bile fetsa romane ne ka hulane manganyi wa re bharam bala mna e go tape ka khopa ba else o e fitise ka mane re a betse se foka mna ke a ne bile fetsa ka di ne o mfati ke le ba phamisa jwa lome e mpala jwa lome ka ra di e tsini ka mane ke o ba ine tsa se thiba thiba ne di ne ma ka go le ra jwa lo ka ntle di e tsini ka mane TS Galaxy e mpa e matla ka mane no mphele ya khupi ke a ne khopa ba tsa bolo ka ntle re etini ha re bona go tla jola ka re le bogile phala re le bogile phala ke a no ine tsa Lian Rasmera smera ke ane empa ba mabetse ampe ka mane re le bogile phala wa TS Galaxy Queens
2: mo le tsa phala are hukaneo mme ke mo nyatla jola go TS Galaxy re ba e qale fase ka mara hore ho tlo bona le ba le tsa gatelong ga ba la gatelong e tswang hlopeng sena sa Copper Belt o bane re bone le ha bolo yane ba Paulo Manu se tibati ba no re di papadi tsa Copper Belt ne di batla dipete di tsedi papadi tse papala morao tsa TS Galaxy
1: ho fela lo jola ke ena bolo mora mona e tla ka kwano enkwe ke sina zo zinto zinto ke wa khutisa mme e bile tsula ka matla maholo ka mara ka mara ine le e ka kwano Ere re bona ka mleng ka bo phirima eng go jwa lohi e gontse homba homba wa e kopa bo letse ka radio 18 Galaxy ba tsula ka mane e ke hulane manganyi wa tsula hulane manganyi ha re bona ke yana nime e ya ka mana ka mleng ka bo chabela mme entse le khopa bels no mphilo ya khupi ke wa nga phamisa ke bo letelele ha re bona ka radio 18 ba tla lwana la ka kwano mme re le boile nthongwa ke wa khutisa khopa bels o ine tsa mana na manyana mme ke mo kapteni na manyana ke yo ka mleng ka bo phirima ke khopa bels ka mleng ka bo phirima o ine tsa maputi matlala ke yo ntsa bolome o ine tsa mo kapteni hape na manyana ke yo le ka fita ke khopa bels ba be ba re mbalbala mo enkwendwe ka niki riabetso se fuka o ntsa bolo jwa longa ke ana enkam hulane manganyi ba mo nkela bolo ke Nicole Michael TS Galaxy Nicole Michael wa harmarbala Nicole Michael ka karlo nyena ya khopa belts har bona bolo enkwe jwa loki khontse homba ho ke ana khontse o ntsa bolo hey Nicole ai khona ma tsatsu tsela mo mamedi o ba fofu
2: o le je go ja
1: ai khona mo mamedi
2: o mathaka mona le kamane
1: Nicole Michael ke pensana sa TS Galaxy ho hampela mo firifiri ke na bolo o entse ta kantle ka kwano re le bulion thongwa e tla ke na gela jolo ke TS Galaxy e Queens e ya gela jolo ke sina so sinto sinto wa ya gela na o ne ha i kona rola ka shoka kwano entse jolo ke maputi matlala ntse ka ntla metsotso mme e ma shumem ama raro a metso mehlano re salutse ka metsotso ka ba le shume fela re tle re ge futsongwe rawe ka matla maholo boloka kwano ke sina zo sintom ke TS Galaxy empa fitse ka matla maholo dino mfati mo romane mme khopa belse ya khutla ka shoho mme e khutla ka shoho ya mahle fa tshela ke ne ba re ba TS Galaxy ba bankela bolo ke na manyana mo kapteni wa khopa belse ke o ntsha ba olome o ile tsa hulane manganyi ke khopa belse o tlose mo lo ba re ba bala mme ka mane ka mlengwa ka botshabela ke an manganyi wa e koba mme ke tla ka se ra tsaka mane mme e ke ya bola tsaka ra di tedi a se tiba tiba tsa tiba ka mane o na ile ke le mamedi Lucia ga o nwe
2: o na ile ke le Lucia a o nwe ngwana mme empa o sebedi tse hape di ne o maka go bula e jolo ka buile ka yena hore ke se tiba tiba ka nete se go tsi ya holo ka pa se gona ngwe re ska tsi ka tsi sa tlhopa sa sona hore se ke sa hlatjwa dintla mme le getlong lena ba shebane le yena ya ba o etsa tsireletso entle holo di ne o maka gula
1: e tla ba huku ya pele ya khopa beltse mo mamedi I lotlo tswa ka mane ka lebo ya botshabela. E tlotswa ke maphuti matlala. I lotlo tswa ke maphuti matlala. Ka mane ka hukung e ka lebo ya botshabela. Ke tsona he mo mabedi tsa Hollywood Bets Super League. Ke tsona tse tsa halang ka kwano. Ba ile ba gefutsa selmo se fitile tsa dipapadi mme ba khutla ba se ba khutla jwalo le papadi tsa bona tsa bobedi tsena. A se gale ba kadile he mo mamedi.
12: Ibangu nana uru keko wa kono lifela likweta. Nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloku. Diplani di cover ditaba tsa sechaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. Ekaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebele tso tse fokolang, likweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse likweta la hao, kapa romela email, re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
13: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala, mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba llile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho, o tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko, tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe le nang le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se tea qii, hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwala ka bontate, ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
14: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala nama ya kohole le sotwana, le crispy hamon nut, le zinga wings tse pedi, le di chips.
15: Yeah, impa. Haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dunk bucket for 1. Le kala nama ya kohole le sotwana, le crispy hamon nut, di dunk zinga wings tse pedi, le di chips.
16: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunked. Ekhetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
5: Sadi papadi Holisedi FM.
1: Ho fela lo jwalo tsadi papa di Holisedi FM ke sontaka tseno mo mamedi. Ke sontaka tseno rounele tsa Hollywood Bet Super League. Kwa no mabalenga na a University of Pretoria. Ono ke poso gane ba harma ba reso so jolo ke ria be se foka ma venga jolo ile sa maputi matala ma copa bells kamule ngwa ka bo prima ke ane matala ma pamisa bo letele ka radio 18 city batu ba sa pai sa rakaletsa bonntle lalla le tanta di non fati mo mameri o tabanta ya copa bells ka ne ba kala bo tlaso ba city batu ba ne o khakeletsa bolo o khakeletsa bolo ma o tsantsa go lotla enkame me a khakeletsa ma ya bona hantle lo tung la di non fati bolo e bonolo e be ka ntante
2: ha e tsa phoso ho hang di non fati ngwana me e le phoso e ntseng ke dineo makagula me ke bolo e e welang ma di hantle ho wena ho mfati me ya ba o nka bolo ngwana me o le ka lekanya di ntla kana go e hlokolo si bane ho setse fela ka tlase mo tso e mehlano hore re tle re rena go nya gefutso me ke nana hore bana ba TS Galaxy ba tla itshola haholo ka lebaka la hore ba kenelwe ke ntla ka metsona e setseng me ke yona metsotso eo ba neng ba lokela hore ba tla tsepemise maikutlo e le hona gore karolo ya bidi ya papadi ba tle ba e qale ntle le kgatello ya letho
1: ho fela ho le jwalo hemo mamerike ka motho ba leng ka ten refilo jarong ka bola o isa ka mana ka o fatshela mahle fatshela mahle fatshela ke yana bara bara TS Galaxy fatshela ke yong ka bola o bea mane hu Leon Rasmeda Smeda ke yana o le ka fitsa ke yana la le jwalo bara bara bara inkwa jwalo ka kwa riki non dumiso manangela e tla ka kwa ka bolengwa ka bo prima e bile fitla tsola ka ntle me intswe jwalo ka kwa ka maputi matlala me ya khala jwalo ke TS Galaxy ya khala ke sinazo Sinazo Zinto wa yagela o ile tsaka kwa nomme homba homba wa ikoba me empala lo ba khutla ka na ba itshola me ba ntse tsaka ntle me intswe ke fiona na manyane a ya khelo mme e ke sinazo zinto wa ya khela TS Galaxy empa ke ano homba homba wa ikoba ka radio 18 a ba ba lo tunga a itshola na manyane a me e tla ka kono ka maputi matlala wa itshola ma matlala mme copa bells ba re balbala ingwa ke refilo jane jane ke ba mele mirebili refilo jane ka bone kwa ka bo prima ke ong ka bolo ya pele wa matlala homba e tla mo sia homba ya mo sia go ntse homba e tsola ka ntle metsotsong e le mashome a mana a mesumine karolo nyana ya pele ya papari E mashume amane amesimina metsotso karolo nyina pila papari ele one TS Galaxy Queens ele one Copa Belt Ladies arbone re taunile tsemo mamedi hore na di papari ntsa tsona di tlhopatsela ka o fela ka megatlelo yena emmeri na di letsa ba parojanga e ke yana bolo mo romani mapuri matlala wa etsola ke bolo telele me ba rwetsa ba yemetse me ke yana la lo jolo me non dumiso manangela a inka ka kwa no me arbon e ke yana copa bells in kwa jolo ka kwa no ke re le buile ntongwa ntongwa ke yana a ho ba mapala mpe ntongwa ba mapetse hampe e ka kwa no re le buile ntongwa antle mo longona ba har balbala ka kwa no ka mo longo ka bo primar bala e tla tla etso jolo etso ke maputi matlala re tla bana metso tse senyeileng karolo nyana ya pele papari re tla bana o senyeile metso tse mekae ke metso tse meraro e senyeileng karolo nyana ya pele papari bolo ya tloswa molengwana o ba harang balabala ka kwa re ka molengwa ka bo prima e tloswa ke maputi matlala maputi matlala ke wa ra jwa ke bolo telele ke ane ne ba ye metse bo mana ra ga shona manyana ne e pala jwa la petwa ka na re file jane ne ke ba kapitene ka bobedi niko all my icon ne wa hana hulana manganyi ne o nka bona be pele kwa na ne e pala jwa le ke wa e tsolo ka mora ka mana ke sina zo zinto ke la re file jane o nka bona ne we ne tsaba ba lo munya munya ke ba mo gela bolonga wa hana ka kwa na hulana manganyi ke copa bells e mpaka kwa ka mona ka bo prima e tla jwa hape ka mna TS Galaxy sina zo zinto ya ke tele tsene Eto tse ka ntle sina zo sinto wa ya khela ke anene ka di hloba ile ka sina zo sinto hape ka kwano sinto ba mele mere mele a ntse tse ka ntle re le buile ntongwa e bile hantle re re bona ke manga ene le e ka mona ke Lucia Gaunwe Lucia Gaunwe Lucia Gaunwe ya khela jalo ke matlala maputi matlala ke a re ine le tsagalo e re bone ba bone tsa ramba maputi matlala mna ka kwa ka mlengwa ka bo prima maputi matlala mna a ba ntse tsaka ntle ntse jalo ke ne khontse homba TS Galaxy ba ya khala jalo ke ane ne o te Lucia e ba e fitse ntle jalo ka ntle re itine hanya ne ne e ba jalo ke la bo le telele ka mane ka tsho go mi go lom ine le re be tswe se foka
2: ha ne ile me kwalong bo le nngwana mme ke ne ke bona ntla go bane le dino maka kgula o inkile hanyana e halala empa ine le bolo e batlang e le boemong ba hore boka e ka kena ka le tanteng e bang ine le bane le me kwal
1: o fela lo jalo e tla tsa somromani ke ane dino maka kgula ka radiation o ine tsa jalo matala se shwene wa fitisa mme empa lo jalo mme a kenya lo tore le buile ntong wa mme a ntse tsa kantle e tla kena ya khelwa e ya khelwa jalo ke sina zo sinto e sinto ke wa ya khela In Parabola Harmonic and Home Boy Manam, Bamunkalabolo, Hutadola Carle Bulan Tongan Tonga Jones, Abolo Sishweni, Wahanam, Refile Janica, Wayamona Dolo TS Galaxy, Refile Jani, Abamunkalabolo Refile, Ineli, Kamani, Impa, Imatake, and Nicole, Michael, Kamunogabachamela, Nicole, Michael, TS Galaxy, we little Zafachela, Kiane, Inguedolo Kimata Fachela, Fachalako and Gapamisa, Impa Hulan Mangani, Wahano Hutabolo, Kiane Namanana, Warabara and Gadolong, by the tsa re abe tso se foka hante fela kwa pa belts impalo jolong ratana fatsi ngwane mo mane ratana fatsi ngwane mo mane re bone poso ke a dine o mfati poso ke a dine o mfati wa kwa pa belts ibile o bontsha ka rete tsetla dine o mfati o bontsha ka rete tsetla dine o mfati wa kwa pa belts Oba pete papa dinyana e bohlaswa mane bar barbala e tlatswa ke refile jani e tlatswa ke refile jani empa ke bare ka rota tswella matlala se shweni ke wa enka jalo ene tsaka mane mahle fachela ke yani mahle fachela o enka jalo bolo bar barbala o ne ne tse baba lo munya ke yani ka mane ba enka jalo ibile khutla jalo ka hulan manganyi e ke yani ke khopa bere tsempa ka broko mane o tendre le bogile phala ali ke le wetsola jalo empa mme se bile enku jalo ka mane ine lucia gaunwe ke a re ka melengwa ka botshabela lucia gaunwe o le ka o kena mme a re rata matonga hai a re rata matonga hai ka bani lucia gaunwe ile lo kena ya gelwa ke hulane manganyi hulane manganyi ke mapala mara o sepensela sa copper belt sepensela sa copper belt kiani hulane manganyi o tla melengwa ya gela boletelele sula ka mroko mane re ka nna ra gefutso o fela jolo re gefutso jolo mo mameri re ya gefutso jolo mo re gefutso jolo mo re mathala mabengeleng ka mroko mabengele re akaretse ka rolena pele papa mabenge
17: di ofisi tsa merero ya sele ha yena ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke etela ofisi e haufi ya merero ya sele ha ye ho etsa kopo ya smart id kapo o ilate haiba ile teng hore o khone ho ingodisetsa ho vota ka la di 20 le 21 Phupjane 2026 hona le di smart id tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu smart id e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona fumana id ya hao fihlella menyetla itukisetse ho vota molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selehai re fana ka siriti bakeng sa bohle
5: tsa dipapadi ho lesedi FM
1: ho fela ho jola tsa dipapadi le lesedi FM mabedi di le khofiso jolo ile one TS Galaxy Queens ile one Copper Bells ladies re ke re ya ka re tsongwana mme
2: e ngwana me bua nete fela TS Galaxy ke yone e qadileng hantle karolo ena ya pele ya papadi hobane ile ya ba kgona le go tla sabentla le go ja ha e fumane ho tloa mane peneleng e rawa ke ena smeram empa ha o sheba ka karetse ngwana me fumana hore bana ba copper belts ba ile ba kgona ro batla ba itwanele ha holo ho tloa mane metsong e mashume a mararo le go ja ha TS Galaxy nentse ena le taolo mona le mane papading ka se bapadi sena se apareng nomoro ya mashume ya metsemene manengela ile se bapadi se bapala molengo o bo re mbalabala sona se etsang gore dintho di etsa hale ke gone ke sona se kgonang go jala dibolo ka lephelo le letona le ka lephelo le letsiadi empa bana ba copper belt ngwana mme ba bile le morero le mong fela wa gore dibolo tsa bona ga ba ne di bapalela morago empa ba tla di bapalela pele mme seno se ile sa ba tswalela gomo gobane ke mone ba ke ba kgona gore ba etse ba tlhabe ntlha ka baka la phoso e leng ya etswa ke sethibathibane empa go etseng phoso wa sethibathibane dino makakula go ile ga etsa gore dibapadi kapa ga fumana dibapadi tsa copper belt di le boemong bo botle gagolo jang neo mfati ya ba o kgona hlabela hlopa sena sa Copa Belts ntla mme ngwana me karolo nyo bidia papadi sena se bolela hore TS Galaxy tla lokela ho qala fatso e bona hore na e keke ya qala karolo ya bobedi ya papadi ka tsela eo e qadileng karolo ya pele ya papadi ka teng mme bana ba Copa Belts bona ba tla batla hore ba tle ba tswele pele ba ahe ho sena seo ba seng ba se fitletse metsung e le shobe le metsume hlanong ya ho qatela karolo ya pele ya papadi
1: Asimo he go fela le jolo he mamedi ha le jolo di le khofiso jolo one TS Galaxy Queens one Copa Bells ladies re go tla ipopetseng tsa gaso tsholo lo ka oke
0: ke le bile ba hlomphe ke bone ihle le a pere mon wa bata
1: mwana me re tlalositse gore le o di mo le hlwentse ho ho benyana e bile moyo ona hantle ntle o hla kwa na ha magetherese
0: e ke bona next mon o kwa itse hloira ba tle letho
1: Hobi
2: hobi
0: ke tlo a pala bina mola bontate le ona e bua ntho tse thata fela e bua mathata fela pina le ke tlo e bapala
1: mathata ngwana mme
0: mathata e tshege dikoloto e tshege ntho tsena ka ofela ke le bile wa hlomphe hobi
5: le seria fela a ke molle
0: Babedi metsotso e supile re ya horeng ya bone ke sontaga ka jeno tsatsi ke la bontate shebile pina mona banna ayayayaya fela he ha onang ke tlatla go bapalla pina ene ha mabedi motle e se le nako re sa utlwile sedi FM hana kgweding ena re rutlwana kgweding ena ho etsala jwa
18: batjha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse Pele ya pele. Re tla di fuba ha se tshaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tsetseng pele le fatseng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Le sedi FM ke molelo.
0: O fela lo jwalo mamedi le sedi FM ke molelo. E rota di le motse mashima se le tsinga metse se le tsinga. Le mong sena kgweding yena. Mamedi pinena e re nna ke tla shwa ke pelo ka nnete ka nnete ke bona ka re ke tla shwa ke pelo ho tlile ho bua tla ho lu boimanyana haholo mathata ke yana hlule manolo o di mo go dikoloto ke tsena ka mona di implaisa stress ba nna e dikoloto le di sheriff o tsa o sa ba mo mula ka di sheriff o tsa o solo o be a holo solo o be a holo o go di implaisa stress o mo sadi le yana ke enwa ka mona o mo bolaisa pelo Eo kenetse mogatlo wa basadi o fitlha bosiu theolwa ke dikoloi ka ntle. O mmena o theolwa ke dikoloi ka ntle le bana ba banana ke bana ba hodile motlhankana ke enwa ka tlung. Ba nna ntate enwa tshwere mathateng. O motlhankana ke enwa ka tlung. Mosadi o theolwa ke dikoloi ka ntle o fitlha bosiu. E ba iplaisa dengese. Motlhankana ke enwa ka tlung. O banana bana bana bana ba lelera le masiu ntate ba iplaisa nyeo. O bala o solo jena ba nna ba palang ho mono nge ke le bale mathata ha tlo a mono go dinya tsikitsela di ntshwagisa supporto le tsona ga mono banna o nya tsitsela di ntshwagisa supporto go le ile ona e juwe o phakola ga maoto o ga le role di etentsaka o sa bo holwa le ke dinja nyalasi Mosebetsi lona ha u ha batla mosebetsi ba ga ntse tjotjo ngwane.
19: Nawe ke pelo.
0: A go ngadi me mona kilo kilo le fa motho apa ya ga ya mpha mosebetsi.
19: Mino ke leba.
0: A go ba pa le mamidi mino mono ma.
19: Go
0: hobe.

Spokes H. Ako ba pala mino mo nang gigile ba le mathata ma? Ako ba pala mino? Ore yena o tla shwa ke pelu. Ako ba pala mino? Ore mathata a hlole manolo o dimo dikoloto le di sherifi ke tsena di mokenyetsa stress. Ore mathata ke ana mosadi le yena o kenetse megatlo wa basadi o fitla bosiu o theolwa ke dikoloi ka ntle le bana ba banana ba hudile mohlankana ke enwa ka tlo.

0: Ra o le tsena he ke o Mr. Cool Tabako fa ba ne ke a bona ba sentse ba eme yemo.
1: Sa di papadi. Police di FM.
2: O fela o le jalo mo mamedi. Di tagwile jwa le karolo nyana ya bobedi ya papadi. E tagwa jwalo karolo ya bobedi ya papadi le hore karolo nyana ya bobedi ya papadi TS Galaxy e Queens e libisa le buya. Haile Copper Belt ladies yona ilibisa borwa re kwano mabalanga dipapadi mamedi a University of Pretoria ha re bone he ka kwano bolo ke ene sentse matlo jwa ke Lucia Gaono emme empa ba re rata motong ha Lucia Gaono emme e ba huku e tla ba huku ya boraro ya Copper Belt ladies e sa le papadi kala e tlotlo ka kwano ka huku nyena e ka le boya e ka borwa bo phirim e ka mona ka borwa bo phirim ya simo he e tlotlo so jalo ke maphuti matlala hopola he mamedi ri le gafitsong jalo e le 1-1 ri le gafitsong e le 1-1 ha re bone ke ane maphuti matlala o ile tlo sa huku ya boraro ya Copper Belt ladies ke o maphuti matlala wa phamisa bolotele le mpa o sa hanne ka kwano o sa hanne ka mane are hukane o ha hobbies o hana moletsa phala ka mane o re hobbies hobbies bona le phoso e wa e hlokometseng e tla tloswa botsa bolwena he e tlatlo so botsa e tsojolo ke ena maphuti matlala ka kwano ka hukung e ka borwa bo phirima ke ane o tshetsela marao ke ane o tlao yona maphuti wa e phamisa boletele le ka radio 18 ba yemetse ka radio 18 a tshola Leon Rasmeda ntle ko ti awo araela bolo sile ka mane re le buile ntongwa e tla ba goal kick ya di neo makagula ha ona di petho tsentsweng a ka mahlokore ka mabedi ke o entsa jwalo ka mane e se bileng ko ke re le bogile phala phala ke o enka jwalo mme ka mo lengwa ka bo firima ke mahle fa tshela fa tshela ke wa fitisa mme empa ba bonkela bolo ke hulane manganye mme ke a ne bile mme re fido ja da isa mra wa ene tsa spatibani dine o makagula ke a ne mme o ntse e gopa gopa ka ntle o di etini ke a ne ne a entsa jwalo isa ka mane ka mo lengwa ka bo tshabela mme a re bona ke a ne e tla jwalo ka sishweni mme ke a ne matlala sishweni o entsa jwalo ba re mara bana mme a ya khutla hape mme ba ene tsa sishweni empa lo jwalo ke a re sebeleng go jwalo ke ka mane homba homba ke wa ntse jwa lome ke la mora nyana mane ne tsholo ka matla maholo maphuti matlala mme o ntse tsa ka ntle mo lengwane o ka bo tshabela wa le bana re ka rolo nyambe ya papadi e lo ka na khelo bolo ka mane e ya khelo jwalo ke TS Galaxy Queens mo lengwane o ka bo tshabela wa le bana habatse ba ya khela manyi pa ke ane ba ya khela Leon Rasmeda e tshola maphuti matlala mme ke ane bile nko ke na manyana mme ke kopa bele se mora mari ke mo kapteni na manyana mme wa fita na manyana ke wa phamisa mme empa re rona ka hloka mona re le bogile phala mme TS Galaxy bohara bana bana mme ke ene ba e lwana na TS Galaxy ya nko jwa le ke refilo jane ke o ntsa bolo mme empa re jwa le wa hana maphuti matlala mme are ho han fela mme le ke ke la e bona tabe eno a hore le tle le fite ho nna mora mona re ile jwa le tswetse ka ntle e tla ba a goal kick ka mane e re go jole ke tsiba tibane e le nyena di ne makagula mo mameri ha re sheba fela pele re ya mabenkeleng re fumana hore ha re sheba yona super ira yena streamisana sa super ira di papadi tsa pele re re bona mamelo Sundowns ladies e paputla jolo deep truth ladies ka ntlha tse tseletseng no tom Copper Belt yona ina Copper Belt ladies yona ya ratola Richmond United ka ntlha tse tharong tlhelengwe University of Pretoria ya mamola Stellenbosch ka ntlha tse tharong tlhelengwe yona TS Galaxy yena e ba palang kwano TS Galaxy Queens ile ba palang kana ka ntlha tse pedi le University ya Western Cape ke tsona dipapadi tse kala ngwana metseno tsa dipapadi tsena tse ba palang jwalo tlasa super era
3: ho fela ho le jwalo ngwana mme di ntlha tse ntse tharo tse ibang Copper Belt ile di fumana ke tsona tse ntseng hore e fumana e le boemong ba boraro ho tla papadi nyena mme TS Galaxy e fumana e le boemong ba botshelela ka lebaka la ntlha eno e le nngwe e fumaneng ha bona ba pala ka ho lekana ka 2-2 le UWC
2: ho fela ho le jwalo mme re tla neletsa mo mamedi hape hore na ebe ha ile ka mane ka streaming session di letsa ba parodwa le teng re tla ne rone letse hore na di letsa ba parodwa ka mo hore re tle re fete mabenkeleng empa lo jolo bolo ke ne ka mo go go primal bala ya khala jolo ke hulane manganyi wa Copper Belt ladies hulane manganyi ka kwa ka mo go go prima entsele 1 TS Galaxy Queens 1 Copper Belt ladies hulane Mangani wa ya khela bolo ke yani impala jwa fitisa ka mani ine le Lucia gaunwe ke le bar bar fitisa jwa lome ha re bone ke yani rona ka hloho mahlala ma aba ketele tsa ine le itse re be jo se foka ke le ba ika jwa lome empa hana ka mora ka mani ne wa hana ke sina zo sinto u ibe ka mani ka mani ka bachevela ya mathelo o tendre le buile nthongwa a ntse tsa kantle re le buile nthongwa re le buile nthongwa o ntse tsa kantle ilo ke ra khala jwa ke sina zo sinto Sinazo zinto ulo ya khela kamani rentse ri hle ri ka nete ri dube ntate sugazi ke na ka nete khotsa ntate sugazi re tele ka ntate sugazi re ne re fela re dube di se fela ha ile mona re tla ma bengkeleng re re ho ntate sugazi si a thokoza e re fete ma bengkeleng
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sadi Papadi,
2: Holy City FM. Sadi Papadi, Holy City FM. In the one TS Galaxy Queens, in one Copper Bells, ladies, one of me, Mr. Sujara Kiani, it's late, Carolinianam, ya, Bubedia Papadi, Dinte, Dilikana, how so be, Lemko Tami.
3: Carolinian, Bubedia Papadi, one of me, Harsoboni, Sesicalo, who's a host of Pazena Tepedi, in Telebolo, Eba Palong, a Holo Buharing, Midibolo, Kabasha, Ramabedi, Dila Sabunolo, Shopping Sena, Liba Padinsena, Make Nahana, Rotoban, Padi Poso, Holo, Mushomong, Le Hotel, Halebala, Jolo Jolo, Imparsoboni, Sopa Sebang, Sieta Munieta, Oto Tubeting, Wahore Sekasabanta.
2: Re bona mothating wa jwale hona se papadi seo tlong bohloko sa Copper Bells e leng yena nompelo ya kupi o utlwe bohloko mme ba thuso ya potlako ke bano ba kenehe ba ile le ka gore ba mo thuse a tla tsebe o tswela pele ka papadi jwale ka re tshepisitse ngwana mme re re shebe Super Rise Stream yona ile a bapara jwang dipapading tsa yona tsa pele ga re sheba re fumana JVW ile a mamola ramatla ohle ka dintlha tse nne go ntlha e le nngwe go tloga mono TUTFC ya rathola City Lights ka ntlha tse pedi go noto a team UJFC ya mamola ezemvelo ka ntlha tse pedi go noto mme Forte University ya bapala ka lekana ka noto-noto le First Touch
3: mme UJ ngwana mme o ga bonala gore mathata a magolo bane ga ya kgona go gapa papadi eno ya yona ya pele mme le ka jeno ke mona ba latlhegetswe ba latlhelwa kgatlhano le yona University of Forte
2: ba tlhotswe jalo ka ntlha tse pedi go noto a re bone namanyana ke anontsha bolo a re bone Copper Bells bala ka go kena mo American tlhe o di 18 empala jalo ke anene ba tswaka o thweng bana ba tswaka yona ka kwano TS Galaxy empala jalo mme go bona laitlhe go na le dibapadi tse utlwileng botlhokomane sa TS Galaxy ka re ke sešweni ga mmogo le se bapadi sa Copper Bells le sona se utlwile botlhoko ke a se bona ke le ka go bona ke mang e ka re ke dineomfati Dinomfati ke na ele nga tlabantla re a hopola mehem re bona ihle ba thusa potlako ba lokela hore ba tle ba kene ba ile bona hore na ebe ba tla hle ba sebetse jwa ha re sheba hengwana mme di papading tsane tsa peletse ile ntsa bapalwa ha re sheba re bona hore ka kakaretso mafelo nga wa beke ho ile a hlabua dintlha tse mashome a mabedi a metswe mmedi mme di tlhopha tse ileng tsa hlabua dintlha ebile dintlha tse hlano fela
3: ebile dintlha tse hlano fela ngwana mme jalo ka o tlhalositse tlhopha se jalo ka Mamelodi Sundowns se ile sa tlhaba dintlha tse ngata haholo mokgatlhelong ono ka pone papading tseno tsa pele ga mmogo le yona JVW mme ke nagana ngwana mme gore le bekeng ena re ka nna ra bona seno se ipheta gobane go bua nete fela papading tsena tsa Hollywood Bet Super League ke moo re bonang ditlhopha tse maatla e ba tsona tse e bang ka nnete di tlhaba dintlha tse ngata ditlhopha tse e bang ka nnete di tshepuwe e ba tsona tse tlhabang dintlha tse ngata
2: a re bone he ke yane o tswetse ka ntle o lo fumantshwa thuso matlala sešweni ke yane ka mane ka melengo ka bašhebaela e tla ba phoso a o na re o a tswa ka mane onare e tle o a tswa ntle tikati kwa ke gontse homba ona re wa tswa empala jolo ba mkhina ba mme fatshe mme ka hona hembe e tla ba bolo e tloswa jolo mani mo phoso ya sezinte sibe ba tloswa mo ranya mani ke ane re filo jane o inga jolo ka mani ka mlingo ka botshabelo ine sa zinto zinto ke ane o ine tsa homba homba ke wa phamisa jolo ka radi 18 ba le ka itsola ka kwa no khopa belts e tsola ka ntle ka kwa no ka mlingo ka bo prima e mathola ke Nicole Michael Nicole Michael ke o le ka fita Nicole Michael ke ano tsa kwa la jolo ke TS Galaxy Nicole Michael ke o ine tsa jolo bolo mme ka mlingo ka bo prima o ine ne tsa mahla fatshela fatshela ka ikoba fatshela wa ikoba o le ntle ka radi 18 e fala jolo ha re bona ai kho na mme homba ke ane ni ai lwanela homba mme ai nka jolo mme e Ente refilo jani la la letanda refilo jani we begar mamedi refilo jani we begar mo captain wa TS Galaxy kanet we beile ka hare antle fela motsotsong wa bo le shume na motsomong karolo nyena ya pedi ya papadi refilo jani
3: se punya punya ane ngwana mme refilo jani ale ka ntle o di 18 ka mora hore bana ba TS Galaxy ba tlebe ba pale ka bohlale ho latela hore ho latela ho hlolea ho tshola bolo eno ha le botla le morao la tlhopa sena sa Copper Belt mme a roka ngwana mme ale ka ntle o di 18 ya ba se thiba thibane sena sa Copper Belt theledi se utla ka letanta hore le selimo ke ngwa hola kula
2: o fela jalo Severi se kamane hemma me darbone e kiena bolo e taka gore kamene go ka bo prima bana e go jola ke Nicola Michael Michael ba mo nesa na gre filo jane ke ane me e Nicole Michael o insa jalo me e papa ba nkela bolo ka gore kamene go ka bo prima me e taka kwa no kamne no mpilo ya kupi ke ane ba e fitse tsela jalo harbone me ha na kamene go mo na se shweni wa e tsula me a tiba sentse tso ka ntle ka kwa no Nicole Michael Nicole Michael o teng ho ba le petuo O ba le petuo ka kwano ka lhlakoreng la Copper Belt ho tswa re le bohile nthongwa nthongwa o a tswa mme ho ke na thandi rameri ngwana mme o a tswa ka mona mme re le bohile nthongwa mme mme ho ke na jalo thandi rameri
3: ke tebello ngwana mme ka pa ke sona sene ke neng ke selebelletse hore ba tla sietse bana ba Copper Belt ka mora hore ba tle ba kenelwe ke ntlha eno e le hona hore ba tle ba gutlele papading ka pele ka potlako pele mohlomong TS Galaxy e hlaba ntlha ya boraro
2: Arbone e ba huku ya bone ya Copper Belt. Huku ya bone ya Copper Belt. Arike bone. E tla tsoka ka kwa noka. Borwa bo phirima. E tlo tsoka jalo ke na maphuti. Matlala. Maphuti matlala tlo tsosa. Huku ka kwa no. Ke ane o tshetsa la mara maphuti matlala. O tla tla ira he ke o tla yona mme. Wae pa mi sa boletelele ka radio 18 ba yemetse ka dihloho empa a tsola ka man Leon Rasmera rota bar mar bala mme ya gutla hape ka kwano ka dinom fati ke a re ba nwana ela mme bar bar bala e tla jola ka mane ka homba ke a re khontse homba khontse homba ke a re TS Galaxy khontse homba o ntsa bolo Nicole Michael Nicole ah Nicole ba mo ke la bolo mamedi a re wa nwana ela mme a ba ka tele tse ba enkile mme ke a ne Leon Rasmera ya mohlula
3: e hlula ke monyetla wa ho tlhaba ntlha bo ra ru TS Galaxy singwana mme ka mora hore ba tla ba palela le nala transition ho tloa mane mora bole fitla ka pele ka potlako ka karolo ya hlopha seno sa Copper Belt
2: ar bone ke ane mora mane wae tsula ka mane tsula ke tsiba tiba se bile matlo ka mane ke ane zina zo zinto zinto ke ane o ntsha bolo jwalo e hai ba mo nkela bolo ya mothula ka mane zina zo bona ro ineletsa khontse homba bona ro ineletsa khontse homba ke ka mo re bona ditso ba di le ka teng ha mo mamedi re ta ser bone me ho ile hona le tshebelo pele ngwana mme hona le tshebelo pele hore na ho baneng ho entse ka eto ya hore ho tlobe le di streaming tsena tsa pele bane tshebelo pele ke a bona ke ane ke a 2027 hore le monse sa 2027 ho tlobe le moralo wa hore ho be le division tsa pele mo ile ngore ho hang ho tla ba le taba ya ne hore hona le di hlopatse rengwang ke selepe hona le tse nyulela ngo di mo hore papa dia bolo ya basadi ibe le tlhulisano e matla ngwana mme
3: ho fela ho le jwa ngwana mme ho bane re a tseba hore ho ntsona le bo Sasol League ka mane ka tlase ka ba boemo bo tlase ho feta bona ba Hollywood Bets ne di hlopatse ene di lokela hore le tsone tse di nyulelwe boemo bo bo hodimo ba Hollywood Super Bets empa seo ba se shebileng ka karetso ngwana mme ke hore league ena ya basadi e lokela hore ibe professional dilemong tsetla
2: ho fela ho le jwa ke a ne bolo raka mura komani dino makagula bar mar mar ki anime ese bile nkwe la ke baba lang nunya ya fitanga neta homba ka mar ka mele ngoka bashabel e ki ani ts galaxy ki ani homba homba ki ani khonse homba homba ki eu o ensa jalo lo lian rasmera ki eu lo na lian rasmera ki eu lian rasmera uineta homba homba uineta smera smera ka tlanya lo di 18 e koba ar bone ki ani ni ya mathalo ka kwano e mathalo ke non dumiso manangela manangela ba munkela bolo ba bialo tutu la ka ntle ka kwano Into the team, Dina Umfati, Ikena Heraki, Mathe Fachelam, Ele 2, TS Galaxy Queens, Ele 1, Copper Belt Ladies, Kianim, Utaya Herakaguano, Mathe Fachelam, Ayahel and Palajor by Seta Kamuna, Kamulungabu Prima, Yabasholam, TS Galaxy Queens. Mr. Sully Shume, Lemon Sumitano, Carlo Nina, Yabu Bia Papaduana Me, Iralu Ramatel Babinkili.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsadi papadi. Ho lesedi FM.
2: Oh, pelo re jwalo tsadi papadi le lesedi FM. TS Galaxy Queens. If mana huku ya bahlano ka mona ka nebo ya botrima ilo tsojolo ke khontse homba. Khonse ke ano le tsosa hukuena ya bahlano ya TS Galaxy Queens e re bone ke ano tu ai be hantle fatse mane se gekeng sane se mane huku mane o e be hantle ka nete alla palo tla tsosa jwa le khonse homba ke ano khonse wa e phamisa ba le tla ka radio 18 a o yo tla le tsanta ka o dimo e o tla le tsanta ka o dimo hemma meriem re tla se tsore di tlhopa tsana tse pedi hadi kana papa ni nyana tsena re sheba loko ya bona ya super era re fumana re copper belt e ke ne papa ni nyana wana me ile boemo ba bararo me TS Galaxy Queens ile boemo ba bone me re na le bonnete bo feletseng re ha taba dikat taba tsena a re tlo fumana itle di interview le ho hanfe
3: di ntodi ya fetu wa ngwana me ho bana TS Galaxy tla di ntleng tsenne me e tla feta hanyane ha e feta hlopa seno sa copper belt jole ka tla hlalosa hore beke nyane ka poka ka khodiana mo tsianong bana ba copper belt ba ile ba hlola papadi ya bona kha tla le hlopa sana sa Richmond me bana ba TS Galaxy Queens ba ile ba pala ka o lekana empa he e bang e hlola ka gen TS Galaxy Queens e tla di ntleng tsenne
2: le ho bona la ile hore Mamelo sa nas lady since the car la risa tlwa tsena hobane yona ka mora papa di yo ya pele ba e hlotse papa di yo di ibile ba hlabile ntlatse ngata sena se babe ya mane bo mo mapele ka di ntlatse tharo ka selataneng me university of pretoria le bona ka nnete ba e hlotse papa di ya bona bana le di ntlatse tharo ka selataneng le bona ba ile ba hlaba di ntlatse tharo me copper belt jo ka re hlabisitse yona ile ya hlaba ntlatse tharo le yona Leona ena le ntlatse tharo
3: ho fela ho le jwa lengwana me ke nana hore bana ba Mamelodi Sundowns ba tsiba bohlokwa ba di ba phapano ya dintla goal difference hobane selemo le selemo ke se hlopa se gona ngo hlaba dintla tsenga
2: bona tla raile ka boroko mane mo mamedi ke bang ke phela di mashilo bona tla raile bolo ale mane mo le go ba hamba bala phela di mashilo wa Copa Bell simpa la jwaloma aya moela ka mane dinao makagula ke wa ra jwa lo ke tsibatiba ne sa TS Galaxy itla ka gore ka mane go ka bo prima fika re tswala ka ntle ile ya tshetswa ka kwano ke se papadi sena sa oteng a otwe ha ona ya ititse nga nete ya ra jwa ke hulane manganyi wa ya gela empa ya lo tuka kwano fachela wo ntse ka ntle o tla ya gela hape hulane manganye wa copper belt manganye Kiani, o tla moleng manganye wa yagela Copa Belts. Ra ka hloka mroko manime, nomphelo ya khupi, imparo jolo ke o TS Galaxy. Kiani, Nicole Michael wa phamisa, ba re balabala Kiani, a inga ka peta homba Kiani khontse homba ka bolo, ka moleng wa ka botshabela, e mathola ke sina zo zinto ke, o le ka feta zinto, ba meile berbele zinto, imparo jolo ya kreteletse mohlotsi, wa tshola ka mani, ka mani ne le maphuti matlala mme, Kiani re filo jana eng ka ne tsa Zinto hape, Zinto ke wa enkama, Diandra Smeta by Ratamotunga hai kamani, ki Pela di Mashilom, Ratamotunga hai. Mi, jona ka hai le mafelo abeke wana me, ala le shume le mitsurubo, ne mashuma mabedi amosumunga, reshe bile jwa lor naibe, mukiti o latela angwa di papalite nam, o tlaba mafelo abeke ala mashume mabedi amosumunga, huisa mashume mabedi amosurubedi, kwe dinyena ya pupchani, kretol le nam, ditlebedi le kamane kapolo kwani. Province ya Limpopo
3: ho fela ho le jwa lengwana mme ka kwano ka mona ka Tshwane re tla khutla ka kgwediane ya lwetse pakeng tsa la leshome le motsumong le leshome le metsimi raro kgwediane ya lwetse re tla be re le hona mona re khutisitse hape dipapadi tsena tsa Hollywood Bet Super League
2: ngwana mme ha ke tsebe tshe ka pa ke ho boulela ke ho boulela ha ke tsebe ke bona ke province ya Free State ifuwe ntshonya na ile nngunyana fela
3: ke ya bona le nna ka kgwediane ya mphalane bekeng ya la leshome le motsetsheletseng ho ya ho la leshome le metsirobedi e tlabele ka mane ka Bloemfontein
2: ke ha nngwenyana fela empa tse neng ke bona tleditsa ba diipheta
3: ya se go walla empa o bua fela sengotsweng
2: empa ke beya fela ditaba tafoleng a sore ke a lakalo empa ke beya ditaba tafoleng gobane ke bona tle Freistata ka nnete e fue ga nngwenyana fela banna
3: esaetse
2: Bloemfontein kana le shomela metso tsene tsegwisa la le shomela metso robedi go di nyamphalane empa ke ke shaba tseding ka nete di a ipheta empa che ha ona ang ya de bona go tla mara ka maphuti matlala ke wa phamisa bona telele ka bona ka bona wa itsula ka mona ke matlala se shweni e bile tsola ka ntle mo lengwana o ka botshabela ile metso tso e mashume a mabedi a motho mong ka re lo nyena ya bobedi a papa di bona ke ane ne e telele ba ba ile ka mona ka mona re bone ai khona ke bona go tsiena ke ane na ku wara ya o tla palo ya kuphi ya mosula ya kuphi ona raile mmamedi nomphelo ya kuphi wa Copa Bells ya o tla palo ya ngodimo ya ba e ba hlotse
3: ya ba e phunyile TS Galaxy ngwana mme ile le monyetla o motle wa tlhapa tsena sa Copa Bells hore se ka lekanya dintlha mme sena se etse hala ka mora hore di bapadi tsa TS Galaxy Queens di tle di ele khongwana o di mo romeletsa phala o tla letsa phala ka mora hore se seng sa di bapadi tsa tsona sa tlhapa tsena sa TS Galaxy di tle di iphumane di wile fatshe
2: arbona tla tlosa le goal kick ka mane di noma ka gula si tibatibani sa TS Galaxy Queens Kiani wa etlosa dinoma ka kula boletelele Kiani ya gutla ka mane mmamedi ka lushe gaunwe ke wa fetisa Kiani gaunwe wa ematela empa ya musiya lushe gaunwe ka baka bona mokwetlisimane te batso sebela ma ibila tapata paro ho ya nele nna bana
3: ho bana wa bona hore ke monyetla ngwana mme e ba ngo hlotse hlopa sena sa TS Galaxy ka mora hore ba tla ba etse phoso mora mane bolo SK ya fitla mo baneng ba labalabela ti
2: arbona Kiani wa etlosa Kiani se shweni kantle o yetini o ira jwa lobe ka mane ka o sinto Kiani o tla jwa ka bolo sinto mme o nka bolo mme o harimba ba lo ene tsa munya Kiani a suru bana ibile feta ka sinto ene tsa Leandra Smeda Kiani ni KTS Galaxy Kiani ba ifitsa jwa lo ka mole ngo ka bo chabela wa matela homba impa lo jwa lo o teng ka nyisi le sikakani ba bankela bolo Leandra Smeda har bone ka mane homba ba mong ka mme afatsi e ba poso ka mane Copa Belts poso ka bane ka nyisi le sikakani onka jwalo khontse homba omme fase mmimole tsa phala re phoso ibe bolo e tla tsoa mono mme ilo tsoa ke mo kapitene refile jani ilo tsoa ke mo kapitene refile jani mole ngwana o iphepitsang ka ntlentle ka botshabela ka le pionel tona mo TS Galaxy Queens le bisante ke di papadi tsa Hollywood Bet Super League re le kwaro mabalenga re le mabalenga University of Pretoria refile jane o tla tlosa refile jane ke o tla ho yona wa phamisa bo letelele ka radiate ni ka dihloho empa jwa lo ho hamfela ya bahlola ingwa ke monye teledi monyetheledi ke yo sebile raileng e tla ka mone ka moneng wa bophirima ga re bone ke yane nene o teng ka kwano re lebogile phagala go gotla ka bolo o ene tsa Nicole Michael TS Galaxy Nicole Michael wa kena mamedi a itheke morwalo ke a nela lojalo ba montshetse bolo ka kwano ke Thandi Rameri ke yane ne e a gotla ape Rameri keo a bankela bolo empa o teng le Andras Mera o nka bolo ga re bone Nicole Michael ka moneng wa bophirima TS Galaxy Nicole wa kwa ba bona telele le Andras Mera ka sho ga re bone homba o tla kwa ba pele We come out, humble, city, but it is I barely talk a man in any munyateleri. I barely saw Homer, Imbabarabara Hutaka Sishweni, Sishweni Kiev, with Takabana Sishweni TS Galaxy, Unsabana Jolempa, Hohanga, Bama Pesahampimani, Matala Sishweni.
3: In a futu at TS Galaxy, one of men, Lihoja Hekamuna, Copa Belzilla, Sulakin Camp, Leona Ibuni Hurri, Lukalori, Ike Sasele, Ilohonori, Ibang Banaba, Copa Belz Bakashavan Camp, Banaba TS Galaxy by Tumane, Balipilina.
2: Ase mo he kara se dikadwe se bara molaba la etlo so jona ke re le bogile phala o ile tsa tsiba tsiba ka ntlo ya 18 dino makakula ke TS Galaxy dino makakula ke ani dino makakula wa ra ke bolete lele ke are pele mane Leon Rasmera ona ile ke ka shoho impo wa itshula ka mroka kwa no itshula ke khanyisile sikhakhane ile ba ka mane ka mlengo ka botshabela ibile etlo la ka ntle ka re ba tswetsa phetho Copa Bells ladies Copa Bells ladies ba tswetsa phetho he mo mamedi re tla hlere bona rona ke manyatla o kena Kiani bolo ba ile ka jolo ka mara komane kiani matlala mme o khutla jolo ka bolo ba ile lanela empa o ten refile jan wa ile lanela refile jan wa fetsa ka mlengwa ka botshabela ba mo o tu sentetso tse ka ntle homba o tu wena ka mo homba mme ene sentetso tse ka ntle mme e re bona ke manya ke nanga e ya ke nanga ka kwano ke manga non sanze go gwala wa ke nanga Arbona Kiani, Nicole Michael, la legenda Nicole Michael. Kina ka bona ntjona re tla la Nicole Michael TS Galaxy. Kala le pele mo tsutunga bo mashuma ma media metso sine tsinge. Ui be ka hari. 3 TS Galaxy Queens. 1 setlhopha sa Copa Bells ladies
3: e ne ntse kokota TS Galaxy ngwana mmeke buile gore ba batla gore ba tle ba tlhare ntlha e le gona gore bana ba Copa Bells ga ba ntse ba tlasela bona ba se ba iphumane ba se ba le pelenyana mme Nicole Michael o ne a ntse a bontsha ka nnete gore o batla go tlhaba ntlha o tloga papadi e kala mme ke mona o a ifumana karolong ena ya bobedi ya papadi
2: go tswa mo kapteni tlhopheng sena sa Copa Bells ladies Fiona Namanyana o a tswa go kena jalo non sanze go gwala ngwana mme mme la lo jolo ka nete re buile e sa le papadi qala e bile papadi ha ka tau khotwa fela ka re lo nyana pele ya papadi ri le ra tla bona Nicole Michael a etsa boiteko mme ri le ra bona re sena se ka etsa hala pele papadi fe
3: ho fela ho le jolo ngwana mme ri le ra bua hore ke se papadi se le nyoko nyana ya holo mme ke se papadi se sa tsabeng hore sinke bolo ka po se tsa mae ka bolo se ho ba direng mme ge tlo lena ngwana mme ke mo na o fumane moputso wa hore atle a fumane ntla
2: ho fela lo jalo ho se ka thata ho mo putsitse ke na mahlefa tshela TS Galaxy wa yegela ka kwa re ka meneng wa ka bo prima mahlefa tshela wa yegela bolo ke ane pele mane Leon Rasmeda wa khutlisa fa tshela wa ile ka Leon Rasmeda wa ineza fa tshela ke wa inkam u ibe ba re ba ile nela ha re bona ke ane TS Galaxy ke wa fitse ka kwa no munya o ntse bolo hampi ba bolo munya ona ruine sa Nicole Michael e ga na khala jalo ke hulani mangani wa ya khela me importe ka kwa fachela ene sa Nicole Michael ba mka ba me fasi o ti poso ka mono Copa Bells ba tsa petwa tse pedi ka kwa no TS Galaxy Queens e re tle bonem e mo nya tloke na ke manki Samkelesiwe Selana o tlokena e re bonem mo nki manya tlokena Selana o tlokena e ka re ke mang ke mapula gwale
3: ebile ka re ke phetho tsa tharo ke phetho tsa tharo ngwana mme ba batla go fetola sebopeo sa papadi jwa
2: e re bone mo nke mang re tla bona gore na e mo nke mang ya tlo kena ba se ba lokile bana ba TS Galaxy Queens o e mo nke o le sigonkwane le yena tlo ke bale ba re jwale ra futuwa le rona ra futuwa jwale re batla gore re etsa bonnete gore ntlha tse tharo di ka selatane
3: ngwana mme le botlhokwa bane ba phapano ya dintlha goal difference be o ke buileng ka bona picha
2: go fela lo jwalo ke ane ba re malobala me e khutla jwale ka maane ne wa e fitisa ke no ndumiso manangela o ile tsa Nicole Michael a e phamisa bolo ka radio 18 bolo ntle ka tlhoho ka thoko hanya ne fela mokwallo Leon Rasmera hanya ne fela ka thoko mokwallo TS Galaxy Queens ha re bona dipetotse tsala ke a bona o tlo phomola no ndimiso manangela o tlo phomola ke a mona sentse ke bona o tlo phomola manangela o tla tlosa mromane ke yane o tla tlosa ke maphuthi matlala o sa e phamise ke bolo etelele a ebile ene le kganyesile sekakane tshwarelo ke yane bare balebala a refile jane o e ntsha jalo bolo ga re bone ke yanene ga e kgona ba elwanelang empa o teng maphuthi matlala e fosa e mathola ke homba homba wa e koba TS Galaxy ka radi 18 ga re bone Nicole Michael ka ntle o di 18 ka kware ka moneng ka bo prima Nicole Michael wa e kwalla ke yane Nicole Michael ore le o kaya ke le bone ke wa enkanetsa fatšhela fatšhela ke wa e kwalla jalo TS Galaxy ke wa enkanetsa Nicole Nicole wa feta mo mamedi a e gopa
3: Una sae bona ngwana nna ile a tlosa mahlo bolongo ka lebaka la sebapadi seneng se pressure se tla ho yena ya ba o gopa bolwelwa holo e ya ka ntle
2: go ntse homba wa phomola ho kena le sego nkwane ho phomola hape ba ba lwa mmunya ho kena samkelisi we selana o boele ho phomola jwalo no ndumiso manangela ho kena mapule khwale
3: ngwana me di bapadi tsena tsetswang di sebeditse ho bane ke mona TS Galaxy se hlabile di hlatse tharo mme ke nahana hore ba lokela tsena ka di bapadi tsena tse kenang ke tsa holla hola papa di bana re tse ba hore mapule khwale ke se bapadi se bapala moleng o ba re mbalebala ha mo kanthi nkwane ke se bapadi se bapalang morao mme ke nahana hore

0: bona di 18 tsena tsa Copa Belsa ha re bona refile jana ka nna ra mo checha fatsi o kotsi a ka nna ra mo checha fatsi o kotsi refile jana mme e ka mane mo nyetheledi a itlokomele o checha la mara refile jana TS Galaxy Queens ha re bona o tla ra ha ke a refile jana ra bona ya modimo la la le tanta Kina kita no tarra muchacha fazo rabolo entra kamane ka hlokomela ka re munyetela di hlokomele. Uipya ka re refile jani mo mabere 40 as Galaxy Queens 1 Copa Belsa.
1: Ke buile hore ke di bolotse jolo ke tse motshwanelanga. Ka pa mohlomong tse a gona ngo di hlaba boemong bono. Me ri le re bona lana go nye fitile ntlhopeng sa banyana banyana. Mme ke mona o hlaba ntla entle ya holo e fang TS Galaxy Queens di ntla tsenne. Re ka re ngwana me o felile ke le hlonolo ka Copa Belsa.
0: Vale e tsebele hantle ka mane. E re o sa lo jolo nke re matla re fite ka mo re ka mabengile.
2: Ga itsedi ke ina ditefelelo e se fetoile mme jale dikgwebo di ka kora ka FNB Speed Point
3: ao seo ke ditaba tse monate ga gola o le mong a kgwebo
2: eya o fumana commission ya segatlha se tlase se qalang ho 1.8% se theoo o fika ho 0.6% ga kgwebo ga o ntse hola
3: e wa bua jale ebile kanka bapalela setlhopha se winang
2: eya
4: ke ele gaming ya ditefelelo ka banka e putsang kgwebo ya gago ga e tswela pele hantle FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
5: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Tsa dipapadi. Ho lesedi FM.
0: Ho fela lo jwalo tsadi papadi le sedi FM mabedi metsotso e mashume a mararo a metsotso pileng ka rolong yena mabedi ya papadi ntse le 40 years Galaxy Queens e le 1 Copa Belsa ladies and me TS Galaxy ladies ba ntse phetuo ho tsile jwalo re bona ke mang Nicole Michael ho ke ne jwalo ka tsheni ntombi fikile ntofu
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme ho bua nnete fela ho sebeditse Nicole Michael o sebeditse hlopha sena sa TS Galaxy ka matla ka jeno mme ke nahana mokwetlisi wa mmoloka o mmolokela dipapadi tse latelang hobane ha ba tlo re atla iphumane a fumane tema
0: ngwana mme ha re sheba ka mokgwa o ba hlabileng dintlha ka teng bana ba TS Galaxy Queens wa bona hore ba iketsetsa monyetla o motle hore mane lokong ba iphumane ba ya hodimonyana ka lebaka la phapano ya dintlha yo batlang go ba le yona
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme ke bo wana bohlokwa ka nnete bane ke ile ka hlalosa nako ke fitileng ka selemo sa 2024 le 2025 bana ba TS Galaxy Queens ba ile ba iphumana ba tswile maemong a boraro mme boemong bono ba boraro wa bona go hono le boima mono no le thata bane dintlha tseo baneng ba di hlabile ne le sa lekane le dintlha tsa dihlopha tse banga di ka hodimo ho bona tse dihlopheng se nomorong ya pele le nomorong ya bobedi
0: a re bone ke ya le ka tseno le ka o kena ntombi fikile ke e o ntsha bolo o morao nyana mane ne o ineletsa o mapula gwale ba monkela bolo me e gutla jwalo ba re mbarbala a re bone ke ya ne ne e nkwa jwalo ke Thandi Rameri Rameri ba monketse bolo me ka molengwa ka bophirima ona re wa kena ka kwano e ne le Lucia Gaunwe ba monketse bolo empala jwalo ba re mbarbala wa e gutlisa Hulane Manganye ke ya ne e ikela hantle sebathi ba ne se tlwella ka mane e le nyana monnye anga tla ka tswara lo ke dino magagula dino magagula kyane hona le ntwe ka re muhudi kwa no jwale pele o tsebe jwale ha o le tsena jwale sisi si a unya nyabetsa ra mesi aiko
1: ho ho bi
0: ke bona le mo hlaisi ke mo Arnold Rabutulu
1: ho ba ta ho bi
0: ya e bo Rabutulu o go rothola na mose ha o korothola bora botulo mara ni shipinga shaone ni shipinga shaone bora botulo are go di bo nda are bona bona chane pele mane tla jalo mna cheers galaxy queens ka radio 18 ke bona go tsine are bona chane ni refilo jalo insa jalo mna ka ntle jalo 18 ha o chane me ara refilo jane
1: o na re wa motsubetsa ka lotlo le kaele go da merifile jane a le hona mane ka pa ho finyana le hona mane me o mo wa tlabileng ntla ya bone ya TS Galaxy teng
0: ho ba le phetuo ho ba le phetuo he ngwana mme e re bone ho kena jwalo e ke manki notando bilagase
1: ehe
0: notando bilagase ke manya phomola
1: ho tswa nomore ma shuma bidia metse meri e liandra smera
0: ke liandra smera o liandra smera wa phomola he mmameri ha re ke bona he ngwana mme
1: ai khale ngwana mme ba tlile bana ba TS Galaxy ka papa di bua nete ho bane le smera le yena ba petse ka rolo ba hlokwa holo mane moleng o pele hlopeng sena sa TS Galaxy u file di papa di tsa copper bells tse ba pala morao mathata ana ha isale mme ke gore ka ke tlhalisa yelo fela ka Nicole Michael bo kwetlisi bo batla ho phomotsa di papa di tsena ba ne ke di papa di tsa bohlokwa mme ba bona hore mosebetsi bo nete o phetheke
0: Mamere o sete fela metsotso e ka banye mehlano ebile o sete metsotso e mene re tla bona fela o senyeile metsotso e meka karolong yena bobedi ya paparine papari tlabe e fitlha pheletsong a re bone ke yane bolo e tla tswela ka ntle e tswela ka ntle ka gore ka moleng o ka bophirima ya gala jalo ke hulane manganyene ke yane la lo jalo sešwene sešwene o teng o tswela pele ka papari o te sešwene nkeneo o te hobis e tla tloswa jalo bolo mo photsetsetseng teng e tloswa jalo ke pelari mashilo ke sebapadi sa copper bells ladies ga re bone o tla tlosa ka kone ka moleng wa ka bophirimalo bala ke pelari mashilo go ne bamane mekwalong ya TS Galaxy Queens ga re bone ke yane mashilo wipamisam o rashota dishot o boletelele ka radio TV a ebele o tloka bane dineo makakula e batlile mophelephanyetsa ho han fele ba tle mo phenpanyetsa ha re bona e matlo ka bana ke maputi matlala ke o ntse jalo bolo ka bana ka mo nngwa ka ba tshabela hanke re bone copper bells ba e phamisa bo letela ka radio 18 ka ditlho ba e tsula ke a ne launu jalo me ba ile ka jalo mwana mme ke mo hlokometse e phela di mashilo le maputi matlala ke di bapalitse hleng di randi shoto mo romane ke pensana sa copper bells
1: ke di bapalitse randi shoto tsa di shoto mwana mme media khona ho dietse boitiko mekwalo nya hlopa sena sa TS Galaxy mme re hlokometse bolo eno e keneng rudi 18 bonnete fela e batlile emu ja ke bua ka dineo makagula empa o ile a sebetsa ka gore a tlabe loto a tlabe bolo eno loto re e kwana o hole le mekwalo
0: mapulegwale wa kena o tsotse mola bohareng ba bala ke yane o ntsha bolo jwa lomme o ile tsa lesego nkwane ba mudia lesego nkwane ha o ka re filo jane
1: o tsai ka santsa ikatame o santsa ikatame
0: hona mane
1: ya hoyo
0: hona mane moyane a hlabileng leng ya ba phosoteng ba ikatame sa re filo jane munyetheledi
1: wa bona go ho tshotsina ho tshotsina
0: ere bona he o tla etlosa refile jane o tla etlosa refile jane ha o file mane mo ileng a rayane a le hona teng ha re ke re bone hore na kgetlo lena e be monnyetheledi a ka mophelephanyetsana ke metsotso e mehlano ngwana mme e senyeileng karolong ena ya bobedi ya papadi
1: ee ke metsotso e mehlano ngwana mme ka moramono re a tšhaisa
0: a re bone he ke yane o re etlosa mane refile jane o tšhešhela morago gape ke ya gona jale o tla e jelela masapo a tlhoka mane monnyetheledi ga re bone re file jane ke o tla o yona wa raga olo e ikelang o se lekgetlhong lena a isa odimo ebile e pota ka thoko
1: ikela o se lekgetlhong lena ngwana mme go bua nete fela keresemose e tla gangwe fela ka selemo
0: o fela o le jalo o fela o le jalo gol kick ya tloswa moromane hemmamedi ya tloswa moromane e tla tloswa jalo ke maphuti matlala o tla tlosa maphuti matlala o ebilaisa sente se matla ebile ya thelela gwa ke yanene boharen balabala ba e leka lesegonkwane empala jalo ba e tshola ka kwano ba e tshola ka kwano ba re ba copper bells ebile e tswela ka ntle ka kwano ka moleng wa kwa bophirima e tlo kena yagelwa ke matlhefatšhela o tlo yagela ke sebapadi sa TS Galaxy o gela bolo ene tsa mapula go ale ke yane ba motshwara ba mo dia o thwe phoso ke ya mmapula gothe o bapetse dineo mfati ampe empa go bona etse ka nnete e le dineo ya bapetseng mmapula ampe
1: ee ebile ke mmapula a rratlaneng a botlhoko
0: ee go fela o le jalo a re bone ke yane ile o tloswa jalo ile o tloswa jalo ka mane ke pheladi mashilo o lo e tlosa ke copper bells mmamedi metsotso ke metlhano e senyeileng karolong yena bedi ya papadi e ntse le 4 TS Galaxy Queens ele 1 copper bells kiani Olo etlo sa pela di mashilo me ke wa phamisa jwa le go boleta le lena ka ra di etse ka mana ba ile ka e ka ba bole go tsiwa ya mola ka mana di no makagula e bile ya khala ka so home o isa ka mana ka mana o ka botshabela o ine sa jwa lo me a re bona ke ane me ke manke selana selana ke o ba montela bolo ya khutla ka mana ne ke ane no mphelo ya khuphi ya khuphi ra bolwa le hole a o ra bolwa le hole ya khuphi e thitwa bonolo ke tsiba tibane ka mana e le ndi no makagula tsiba tibane Satias Galaxy Kiani Dino Magagula 4 Chias Galaxy Queens 1 Copa Bells Ladies Arbona Bolokiram Kamu Nungo Kamu Pima Balam Batay Kwella Impati Mabili Tavagantla Lushia Khaunu Khaunu Kiyo Wainele Sa Jualom Hudane Manganya Ebe Empilmani Bolo Tele Leba Leka Jualaga Lushohom Ekare Ho Hanfela Sishweni Sishweni Le Fachela Batulane Mikini Bapari Moho ene ya hudi mo bolo ba le ka ga di hlobana ba bedi me bile ke bona se shone ka re uitshere molomong ke ya gola itse hare o ile ka jola ka hloho e be le hore fatshela lena o se ntse jwalo a ke le ka hloho empala jwalo ke ane se shone ke a mona wa ema
7: eh
0: ya santane ga le fatshe ke ma se fatshela ke ka motho ba linga tenya mo mameri ka kwano ka mona ka mabaleng a University of Pretoria ka kwano ka tsone ha re bone moneta palota e ka banyane le fatse bolo ar tsebe e tla ba monyetleng wa bomang ar bona e tla ba monyetleng wa bomang ke yane moneta pala ore e tla ba monyetleng wa TS Galaxy Queens ke ore sutan sutan sutan ha u file bolo ke yane le segongkwane ke yane ba le petuo e hona le petuo ho benzena sa Copa Belts ke bona ho tswa nomphelo ya khupi e ho kena jwalo Mbalen Shazwani Hokena Jolo Mangete Hokena Mbalen Shazwani Nako esente ile ono mameri Esente ile nako Oso sete fela hoka eta metutu emera lo skoto Oso sete fela hoka eta metutu emera lo skoto Kieno sa emi Abata hokena karbali nga Mase fachela wa TS Galaxy Queens Bolo yana ekena yakhela jolo Eka kwano ki notando vile gazi TS Galaxy Queens wa ya khelam impala jolo ke ane fita jolo me ya tsholo ka matla maholo ka mara ka mani ni e tsholo jolo ke khanyisi le sikakhane ke la bar bar bala re filo jani wa fitse o isa ka mana ka o selana ke ane ne ke selana selana ke ane o le ka fita ba mongela bolo selana me ibile fita jolo ka ene ka tango ke namba le tlhazwani ke ane mbale tlhazwani wa ya moela ke Copa Belts ka mana ka melengo ka botshabela ke o ntsha bolo jolo ka mana ka melengo ka botshabela re bone ba e koba jolo me e ke la Matela pele a etlwela re be huku le yena ka mane di dema makagola ena e ba huku ya bahlano a huku ya bahlano e ba huku ya bahlano ya Copa Belts ilo tloswa ka mane re bona ilo tloswa jalo ke riabetswe sefoka olo tloswa riabetswe sefoka huku ka mane ka borwa bo tshabela ele 40 years Galaxy Queens 1 Copa Belts ladies Hollywood Belts Super League Kiani Riabetswe Sefoka o tla yona wa phamisa boletelele ka radi 18 ba yemetse a itla ka ditibile ka mane di no makagula ba tla le ka wetsola impala jolo ka dihlo ke tiba tiba ka radi 18 impa ai kona Kiani para eso le impala jolo Kiani vile ka zike no tando vile ka ze wa etsola me ibile tsola ka ntle ka kwano ka moleng o ka o phima o lo ba o se tsoga tsa metsotso e meri re ba ba di fitse pele to ha re bona bona ke ane wa ile ka mane phela di mashilo ba mo ntse bolo ke ane le sego nkwane o tla jola ka bolo TS Galaxy ka mo nngo ka bo prima we ne tsa mahle fatshela fatshela ke o ntse hampe e nkwa ke hulane manganye manganye o ntse bolo le yena ke o nkwa ke Lucia Gaunwe empa ba ithiba ka mane ke le sego e gotlela ho yena Lucia Gaunwe ke o thintsana le bona Lucia Gaunwe ka mo nngo ka bo prima o ntse thintsana le bona empa o hada re re bogile phala a re ho hang o ke ba yetsa pela ka nthwena ke ane le sego nkwane a phamisa jalo netsa mapula gwale mapula gwale ba mongetse bolo bile ho the mapula gwale o bapetsa mpe mapula gwale o bapetse hampe mo mamedi ho setse fela metsotswana hore papa di fihle peletsong ho setse fela metsotswana hore papa di fihle peletsong e le 4 TS Galaxy Queens e le 1 Copa Belt ladies bolo tso jwa roki pela di mashilo ka kwana ka bo prima bala pela di mashilo Telari Mashilo, Kiwa Pamisa, O Kio Radi Shoto, Kiane, Sulakamane Sishweni, Ibidem Kodolakamani, Kino, and Tomi Figilendo Gacheni, we be a Pilman, we need a Selana, Kiane Selana, coming up Chabella, Tears Galaxy, Selana, we sat out of the Tasselborn, Selana, Wafita Mamedi, Selana, Wafita Yane, I Pamisa Valatele, Impa, Ainamoto, Kian Wamatela Kabura City.
1: Una tintin sana le bona ka nkani ngona me impa he ho sna di papadi tsa trentjolo ka yena di papadi tsa Tears Galaxy ba qatella nkile qatwa hore a koropetse bolweno
0: ai ka nalla neng ka pane mphala mo mamedi metsutwe mehlano yona e fedile ntle tikatiko e ka nalla neng ka pane mphala he tswa tsa ntle mo lengwana o ka bo tshabela le bala e gela jola ke Thandi Rameri a wi tsa rwa ya gela Thandi Rameri a ile tsa hang I let a baby, I let a hararo, Muneta Paraka Kwano, Mufmatana, Kwandile, some thai, Ore, Lebape Tonagani, Hohan Felam, Seoren and Restezuano, Sifita Peloton, Missifita Peloton, Castle Ejolum, Mamedi, Sifita Peloton, Castle Ejolum, Eli, 40 as Galaxy Queens. Eli one copper belt, hope and tack copper belt, you can do a dinner 40 at Tears Galaxy Queens, it's a between in Tadoloki, Leandras Madam, Nicole Michael, Little Pedita Refile Jani, Kikamohe, Tabitamina, Baitamanis, Sakawano Tears Galaxy, Mirta Serbon Orna, Tabatasa, Tamedang, Jonagarasan Sitorna, Hokuamana Jore, Huakai.
1: Wana me bua nete fela karolo nya pele ya papadi re buile ka Tears Galaxy eneng ile ka hudimo ka papadi empa re bua hape le ka tlhopa sena sa Copa Belt se ileng sa khutlela papading metsunyele 15 karolo nyeno ya obedi ya pele ya papadi mme karolo nya obedi ha wa ka wa bonala hantle ha karolo eno e qala gore na moya o fukela kae ho fihlela re bona tlhopa sa Tears Galaxy tumana ntla e o ke nahana ngore ke yona e ileng ya ba khutsetsa papading ba ba le moretito ba qala ba pala ka moretito bana ba Tears Galaxy le ho ja mona le mane he re bone tlhopa sena sa Copa Belt sentse se khona ho hlasela sentse se khona ho etsa boitiko mekwalong ya tlhopa sentse Tears Galaxy le hona hore ba ke ba hlabentla empa ba ka ba le hlono le leno la hore banke bolo ba ibe ka le tanteng ho fitlela he ho bonala hore Tears Galaxy ka nnete e matla haholo ho tlhopa sena sa Copa Belt ka hore e tle e hlabedi ntlha tse pedi tse entseng hore re emane dintlheng tse nne empa ngwana mme ho bua nnete fela ho tla papading yena Tears Galaxy tebello ne ntse le yona hore e tla hlola papadi bane le rekotong kapa nalaneng ya tlhopha sena tse pedi re bone Tears Galaxy ka nnete ka hodimo ka dipalopalo papisong le tlhopha sena sa Copa Belt bane Copa Belt e tlile papading yena tjena e le hore ha e so ka e hlola tlhopha sa Tears Galaxy mme ke mona seno sa ipheta hape hobane Tears Galaxy e ya tloha dintlheng tse tharo kapa ntlheng e le nngwe ya dintlheng tse nne ka mora hore e tle e fumane dintlha tsena tse tharo
0: Asimo hema mamedi ke ka mota ba diesa senka tenga kwano ka mabaleng a dipapari a Pretoria a University of Pretoria me sentse ra re le buile ka nete re sentse re bohle ba bile le kabelo ga so nya papari ena ka nete re le boa le ka moso ka tshietso re sentse ra re gotela dipapari tsa gauso solo lo ka oke e fela se ra me se re koko nne ngwana mme a ke batlu bua le sha
7: yang hai bontate yang hai o sa gaka
0: hey ngwana mme ha ona ka mokhomo
7: ke le buile ba hlompe
0: ke o ta
7: ke le bile hle bontate witlapele he re latentsa na rantwa ga ditaba tsa ra bohlano
8: my love
7: ke manyana ke re file tjane ke yena se ba padi se ipa botsenga ga ba khabane papa dinye endless love for Lil and Richie Lee Dion Ross

0: Teda re ke potele ka mabenkeleng.
1: Ha o ntho e fetang original packet for 1 year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di cheese.
2: Empa ha e ba o batla rotisa mathele ka nnete, e iphumanele dunk bucket for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wings tse pedi le di cheese.
3: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunked. Ekhetele site ho tloha ho 4290. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mosotho re taba di kena ka mohala motseng. Taba di kena ka mohala motseng. Ke buile maobane mmamero dibapadi di a ngodiswa di tloha ka mona di ya ka mane le bakwetlisi ba tloha ka mona ba ya ka mane. Ho na le mokwetlisi a seng a tlile hlopheng se ka hara PSL ha ke bua le wena tjena o hlopheng se seng hape ka hara PSL. Ba qeta motikina hona jwale. Jwale re tla ukwa taba tsa mokwetlisi eno metsotsong e 20 ka mora hora ena ya bohlano. Tla ukwa taba tseno ya bomabedi re ke re utlwe rona mokwetlisi eno a ke mang ho etsahala jwang taba tsa mofuta o jwalo. Nnete ya sala mabedi. Rila nna ga bua hle dibapadi di a kwana di a tswa ka mona di kene ka mane di tswa ka mona di kene ka mane. Ntse ke bua le ntate Mbonambi hona jwale mabedi Bethlehem ntate wa Bongi Mbonambi. Ke buile le Mbong Nambi ka labone le DK ka labone. Re kopa hore a ka re fe puisano le yena ka jeno rugby mona ke re koke. Ka moletsetsa nka mohalo ntse ba antle Bongi Mbonambi. Ke yona jwale ha re sa mofumana ya mo mamedi. Ke sa tswa moletsetsa. O thola re tu ha ga lo re hello e yela he kitse a ka latwe ke papa ka nkane daddy tsatsing lena la bontata ka latwe ke ntate wa ha ya motswala re ke rutwe rena wa mfumana ka pa ha mfumane na Bongi Mbonambi re buile ha monatile na ka labone e ka labone ka nnete fela he ha o khang ibile ha o nyewe e fela ke mo romeletse molaetsa ka ba re ntate a ko buile mora o re tshepisitse puisano kwano lesedi mona ka jeno jale ke ena jwale o thola fela mahaleng mona le melaetsa ke mo romeletse a ke re utlwe rena mokwetlisi eno a ke ma ya tlwang ka mona ya kankane athe golden arrows mane mangoba mmithutswile mona le mokwetlisi a yang mono. Yeah. Fela taba tsa ya tsonete fatshe ha kalo fela he tabanyana e tenye ke tshwere yeah ke pinde ndipinde yeah geng dipinde.

0: ngeke ngeke ndiphinde ndiphinde 1717 ke nako eno hemo mabedi ke sontaka jeno re tla bua le mokwetlisi hape mobamedi ntate Joel Masutha. Re tla bua le ena metsotsong e 20 pele re fitlha goreng ya botshelela. Re ke re utlwe ditaba tse ke re tlo tlotla ganyane, re tlo bua ka Bafana Bafana, tlo bua ka Bafana Bafana, re shebe menyetla Bafana Bafana gore na eme jwanga. Joel Masutha, ke itse ena ya go ya tlhopheng sefeng, o ko eme ganyane ntate, a ko eme ganyane, re ke re otle ena fela Bafana Bafana. Bane se ke ile ka fumana ditaba ka setlhopheng ka molebaga butla pele nte tshole ema ganyane fela ka laboraro ke ne ke bua le re ke mmone mona ka pelenyana mona re ke mmone ka pelenyana mona mohlomphe yena kileng a ka bua le ena ka laboraro ka nnete Elasto Kapweza kile ka bua le Kapweza ka laboraro mane metsotsong e 30 ka morahora ya lesobele mtse supileng ka morahora ya bohlano 27 past 5 yaba Kapweza gore ema ganyane fela ntate ema ganyane mphebeke go na le ntho fela tse pedi tse tharo tseo ke ntseng ke di lokisa ka mona re tlatla re bua ka tlhopha sena sa rona sa Kruger sena se ekeneng le king ya golo re ga o sa tswafe tlo ntshware ka laboraro bekeng e tlang ke re qoqe re ke re qoqe re utlwe rena taba di eme jwa ke re a ke tla o neelela ka DK e tla o neelela ka DK o tla qoqa le wena ka laboraro ke re utlwe rena o se o qetile o kopakopanya ditaba kapa jwa fela he hang fela ka morapapatso re rotha tlhopheng se seng re ke re utlwe rena mokwetlisi ya motšha ke mang tlhopheng sena tshebeletsong ena ya Lesedi FM re sebetsa jwalo mabedi a ntho e tlhaa fela ebile a e hlaehlaela gona mone na DK o re nka ka mono ke re ta halala halala halala butle butle se ke la ntetsetsa ke moyeng ntlempele ke ntate wa Bongimbonambe ya ntetsetsa ke neele kile ka tshaeletsa ka re ntate bona ngwana ke yona jale ka go tla re sokodisa kapa o na le mathata a re tseba a ko utlwe wena ka mono he e ko utlwe ka mono gorena o reng ga a bua le wena o le ntate ke re utlwe gorena o reng ga a qoqa le wena o le ntate o le ntate e ka re tla ba le bothatanyana ka mona ka dikgokagano kapa ke dikgokagano kapa ehlile ngwana mme jale ntho se di matla kae kae ga re tsebe ke tlatla ke utlwa taba tseno gona jale tsena gona jale ka mora papatso fela he o na le mo o kikelang teng ke tla e bona ena ya Bongimbonambe e raolo tsena mamedi motlametso se dula gantle go ye 20 ka mora gora ya bohlano ke potele ka mona etere ga ke gutlwe ga ke gutlwela motho ka mona
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: How to fit an original bucket for 1 year KFC. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wentsetse pedi le di chips.
3: Ya, empa, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang bucket for 1. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wentsetse pedi le di chips.
4: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsele site ho tloa ho 4290. Etsela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
5: Cheso wena jarara, chesa tobetsa, makoya a nnete. You dumela ho type a kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho, e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla jana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
6: Body, le tsholo luka uke.
7: O tshalo DJ Lava Sereke pote ka mona ye blawe.
8: Hey,
7: blawe,
8: mungapu.
7: Ujwa blawe. Hela yalo, hela yalo.
8: Hela yalo, mungapu.
7: Ya, utsiba na wala uso sirile na la mungapu. Solo manatia hulu mwana.
8: Ya,
7: doko reo ombe la sewele sonya le sedi mwane su sa singile na la bontate. Happy Father's Day.
8: So, my Ricky Hollow, I get an aggregate to Taki City, Malibu Holiday, thank you. Nelu Huena, Hammo Hollow, Reporte, Baba Toledo, who did a two way, Matsuane, Dimon, and Africa, Little Pascabu Para, the violin at Masu.
7: A tumo, a Tiro Emma Swane.
8: Tiro Emma Swane.
7: Selondona, Marumo Galance, Petro, Dite, Wana, Referitaba, Roma, Mates.
8: So, Honda Salayalo, whom can I like a little city? Kwedia tse tibutsi go ethola malatsa le tsuma o vedi le bongwe re le tsopa sa ba saba di bantwa mari go kala re tlotse re ntshitse kitsitso phatlalatsa a press release e ka yone re le tsopa sa mari go kala re itsisi mo katisi wa rona yo moswa mme mo katisi yo ke Phuthi Mohati yo nan tsaka tsa tsopa sa Polokwane City
7: ntodi kopa
8: ntodi kopa ne re bua le wena yana o signile nka go tlhalosetsa ga mogole ba re tswa le sedi FM go o signile e bile ka moso o simolla jalo ka tiro ya gagwe
7: ha le ya ka ntle khating lena ho bane
8: tsholo re bone gore re re tsopa sa marugo ka lang se se go batla go ka tsiya bisa ke so tsile ga tse mo tsentse se tsileng kana motho o ka re di tla dile pedi tse di fitileng me ra bona gore se tla pele se simolola pele re simolla ka pre season ya rona tso go tse mo katisi yo ile gore o itse kgwele ya dinao ya Afrika Borwa o ntse a katisa le go itse jalo batshameki ba naga ye le ba batswang jalo mo continenteng ya Afrika mme ra bona go le matshwanedi ra sala morago go Phuthi Mohati ra bona gore Phuthi Mohati ke ene motho yo ile gore a ka re thusa ge le tlhopha sa marubo ka lantsa
7: kontraka e eme jwa
8: o signile kontraka ya dingwaga di le pedi ga mmogo le option ke gore 2 years plus option me kamoso o simolola ka tiro ya gagwe mo sapeng sa marumo ka lang
7: ebe o tlo sebetsa le boma
8: tsuno ke yone kgang ya botlhokwa eo re le botsamaitse re lebetseng re lebeletseng le go ka itse ka seka gore go leba kwa pele re tshwanela ke gore re netefatse gore Phuthi Mohati jaaka mokatisi o potapotwa ke technical staff eo e tlileng go ka netefatsa fa ba tlile go ka bo thusa mme ke dumela gore mo nakong e e sa fediseng pelo ke tla go ke boela gape mo go wena re tla go itsise gonne re tsere tshwetsa go tla re simolole ka head coach re mo itsise mme re a tla mo kagolong ya technical staff re santse re tlile go tla le mo batshamekeng ba bantshwa bao ba tla bong ba tla go ka golagana le setlhopha sa marubo ka retse gonne re a simolola ka moso ke tse dingwe re tlile go di feleletsa mme mo nakong e e sa fediseng pelo ke tla bo ke boela mo go wena ka kgang ya bao ba tla bong ba tla go ka mo thusa ga mmogo le batshameki ba baswa mo sebeng sa marubo ka lang
7: technical team ya gale ntse le teng mono kapa kgona ntse le lukisa le bona gore na o tlo sebesebesa one that day Phuthi
8: tsholo jaaka fa re simolola jaana re santse re feleletsa tse dingwe ke tsika go motho o sa kgone go ka feleletsa go bua ka tsona gonne re santse re saena mme fa dilo di setse di siame batho ba saenile ke tlabe ke tla mo go wena ke tla go gonela ke se ka ba ka bua ka dilo di santse di le mo pitseng tu ka bona fa o apeile direto pele di butswa o bo di tsholela ke tla ke go tsholela tsone fa tso se di siame
7: le kalaneng hosane tla ne le bapale Bloemfontein
8: go tse fela yalo re tla ka dirisa lebala la Dr. Rantai jaaka home ground ya rona mme re dirise Toyota jaaka alternative venue ya rona
7: Selondona ke le bile a holokana go ha ohle morenaka.
8: Re ke go leboga ke le boga ba re tsiba le tsedi FM ga mo go le go leboga ba la tsiba tsopa tsa marumo ka lang.
7: Ngwaneso.
8: Ke a leboga tsholo.
7: Ba be le metso se ke na yula hantle ho ya mashumi a mabedi a mse se le tsinga ka mara horra ya bohlano. A tsiba ha ke tsebi man. Ga di PRO. A di ga tsa hanne di ka tshwana le Selondona ke ne ga sa tlo sokola. Ne ga sa tlo ba le bothata. O fa ditaba motho. How matla o tla mofumana ke ba uetse ha butle kapa ke tlo bua le wena nthumela dipotso
0: ne ba watla ka ntwe ne thumela dipotso go kuka na o tlogeng o mo romela motho dipotso ha o ka ta mo romela age ntsha ena lena lena lena lena le fela le dipotso tsa mosebetsi o etsa e o thata na so batla o le biba matsatsinga na o sa tswana le pele fela re tla reng tla phela ka ona mogaono ba be le metsotso ke mashume ya mabedi a metsotso pireng ka mora hora ya bohlano bongimbo na mbe mamedi ore ke mo tswagele ha holo ka nete o kae kae jwa le nete ke ha iyo mehala ya gaoa go tshogwa le ho nna o apologies for missing the interview we as gowa ngwane na we so bana e re ma le nteng a hle ntho di hana go network empe o tshogwa le ho nna o tshogwa le ho nna bongimbo na mbe molaetsa kuna molaetsa kuna ya ke bongi mona mpe re tla reng o re file ditaba go tshwagetse ngwane eso ba be dimetso tso ke ba shume ma bidia mse robedi e ka mara hora ya bohlano tsebeletso ke le CD re ka re bona ma me rona ntho di tla tsa matsa majwang hape ka jeno e ntse le papa di tsa mhope wa lefatshe tsona di tswela pele tsona di tswela pele ona ga demo na go ne letsa tsona ga ne down and thiri tla yetsa ile ke a gena hape o sane o senka ka nako e fema na ga ra bobedi e ka ra bobedi tla ba ke le mona o tsebe ke thabile wa bana ke nako tseo ke tswileng ka tsona ke shebella di bolo go na ntho di tsamatsa ma kwa tla ba ke le mona ga thuse seng he di ke ya uetsa ho bile le papa di ka jene he mabedi mo tletsa group e mona ho World Cup 2026 Ecuador le Caracao di ba petse ka noto ho noto Japan ya pshatla Tunisia ka nthlatse nne ho noto. O tswe Tunisia ile a rama kwetlisima wa monela tanto. Have Renard. Ke ora ba motabo tse Renard ya fihla fela ba motla tse nne ho noto. E ba go tlotlo go thusa mona e te gapa pa ditsa mhope wa lefatshe di fela he bo swaya he. Ke bana ba motabo tse le yena ka jeno Have Renard e no mo mamedi ba motlile. Ba motla ka tse nne ho noto ba jwa ha o tshagele letho. Re hle ke ibule ke shebe class man na e jwa. Ke yana Have Renard. Mokwetlisi wa Tunisia ba raile mokwetlisi wa bona ka mara papa di le nngwe ya ba ka ta we shapa Tunisia ba ra e butla pele ka re tlo sokola mo ka re tlo sokola bona ha re ntse mothina ha re ntse mothina a ntwe ke batla ngwe sheba ka pelinyana mona rona ana papa di ya bona a pele e Tunisia ba e hlotse ba shapuwe jwa le ka ya ho yona ka pelinyana skala bala hle mabere ke tla bo is Tunisia e papa ding ya bona a pele ba otlwe ke Sweden ka nthlatse e hlano ho nthla ile nngwe ka house on ka 5-1 on ka 4 ni li a tswana ntini wa tsiba ya tswana ya go fela ka jona ba hlaba nthla ba Tunisia fela ba hlabuwe nthlatse nne ma wa bona ba hlabuwe tse hlano ho ile nngwe ka la hore 5 minus 1 e dula ntse le 4 e ntse tswana tabene ya tswana ka nete e ke bona ke ntse hempe tshweu motsiare mo nantse ke mo shebishebile e hle a lwana banke mane ya tshwere ka thata e hle a bontsha re dintho a di tsamaye ka mokgwa di batlang ka teng ka jeno ha mamedi horeng ya borobonga Belgium e bapala le naha ya Iran horeng ya botshelela e tla ba Spain le Saudi Arabia e ke a bo ditšhelete mona bana bo Saudi Arabia mo tšhelete ka mo e ke ka 6 ya mamedi Saudi Arabia Spain ka nine tla ba Iran le Belgium ha ke re shebe horna horentsa o sengwana ntotla be di emjwang ka hora le shemele metsumedi Uruguay ba pala le Cabo Verde ka 12 ya bosiu ha itswe lo sane ka manta ebe he horeng ya boraro o seng New Zealand ba pala le Egipta tla bentse ke le mona e tla be fela ntse ke dutsi sona tulo sena se o ke se dutsing horeng ya le shemele metsumeng bosiu to ba monato sane he ka 11 ya bosiu ho sane France ba pala le Iraq a theka hore ba supa Argentina e tla ba pala le Austria e tla be le papadi ya bobedi Argentina papadi ya bona a pele ba ile ba e hlola ka nthlatse tharo noto dinthlatse o di le tharo di le jwalo di hlabue ke Lionel Messi di tla hle di e jwalo hemo mamedi tsa ka jenolo ho sane ka la bobedi ha ka thuseng no way ba pala le Senegal e be bana ke tla tsoa bana ke ke shebe bana re ke tla ikgatholla ka nyeo ka Portugal le Uzbekistan e bapala ka hora ya bosupa mantsibuya ka la bobedi ya le 7 etso lo ngwana ga e selebusiwa e sale mantsiwe ya ntsong gutla ke rengwena o renya le show me England e ba pala le Ghana a o tla ba monate tla ntse re shebile ya ke lo e sheba mo na mathata le tho di eme jwalo mabedi e ke re go tsupelele tsona fela ke tla o jwetsa gore na re hasa di finga tshebeletsong ya le sedi motshena ke lulu di kana ya ke le ga mo tswara mo banyana mo landana ola RQB a tswere yona yena he loves me. Yes.

0: Lulu Digana ho le Sedi FM ntwe na mo mamedi
1: ya khala mo sampi e gotlile e tshisa ho feta pina ona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsena Tsohle itlabe di etsahala mokebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Supilem Bukcha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebedi Motia, the ticket to Tona, Difumane House suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mo Sun City.
0: Hey, ke tsa uritaba. Hey, ke bone ba teng mono bonye bo sanere. Hey, o tla ba monate a holo ka nete go utlwa ge. Ntwa tla yetsa mono ha so ga ba yetsa kae ka pakae. A ra ha so yetsa kae ka pakae. Ore le skebela tla le kentse ditopo mono. Mo go skebela tla ga ditopo ho tla senyea. Skebela tla ga ditopo ho ha. Le hlele le kenye dieta tse mona tsenye. Tse sa tlo bakela mathata bana ho tla segetswa ga thata ka nete ho tla segetswa ho tla qoqopela ho tla ba monate o tshojwalo letle le ikatetse letle le lokile le eme hantle sekebela lla ka mangwele le direthele menwana mona gore jwale ka ge monwana wa ka mana ga ke tsibohetsa jwang wahana sanere le bo Big Zulu ba tle ba le teng ga ei bana e fasitse a eno e fasitse mana. Ye fasitse. Ari mana biso ari nga mona ka Sun City ba re siya khala ka mona he siya khala. Sun City. E utla ba mona dula na ba mona tele mong safety leng. Ho tla no be mona ti hape le selmong. Sona sena se go leng o sona. Ne di ya sala. A ho le jwang ibile re ke teka rota dilemo tse mashima seletseng a metso tsheletseng. Ba tla fela o bona mamelo rona. O papa di tenga pakenza Uruguay le Cabo Verde o tla ha setswa e tla ka hora le shemele metso mmedi bosiu ka gitla ka jeno tla ha setswa ke tshebeletswa le sedi Thabiso Mafrika le Molefintseki ya bile o tla ba le mona Molefintseki ya le ho nna mo e na ke tla fitla ka nye ka hora bobedi ka fitla ka hora bobedi ke hosane ka manta he ka di 23 ka la bobedi Norway Senegal ikala ka hora ya bobedi sing tabakofa le morana ra morebudi ba tla o neletsa papadi eno ke ka mogota ba dileng ka teng hemo mamedi tla ne go hopotse tla ne go fetsona jang ka bajang bana SABC mo mamedi SABC ki ona e di hasang di fuwe di papadi tsena simuso ke lona le haela haula simuso la mohopo le fatse wa FIFA 2026 ka dile ka di 11 tsa Phupjane re lokela tla ka di 19 tsa Phupu Papa di zeo tse mashuma mararo wa mitswe mine. Gete mwono da di fumana television mani ho SABC 3 kapa uya ho SABC Plus. Tse di ngota di fumana di radio station ngeza SABC ka ufele hazo. Ka ufele, fela. Rete mwono he. Geta ne gwone le tse sona juan kapa juan. Bika pele ke pote ka mwona kama shile shile nge. Nge ke habu lele shile shile. Ki akutla kamara mwona.
2: Iba nguna ana uru keko wa kona ulifela likweta. Na ana hape. Clientele Legal. Yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

The Mighty Spinners, I Found Love. Metsotsuke mahlano re ho reng ya botshelela. Re sebedise hleli DK ka jeno, tla ne re sebetsa pele nako ngetla. Hona le menyenyetsi, hona le sebapadi se hlwahlwa haholo mo mamedi sa naha ya Morocco o bapala pele. O di le motse mashumi a mabedi a metso e mene monnenwa e bambitse ka hore ke machine gun. Ba re mo be haholo bambitse ka hore ke Bendida. Bendida monnenwa. Hutlwale ka tlhopha sa Orlando Pirates ntse se buisana le ena, ntse se buisana le ena ora ka tle ka kwano ka mona Bendida. Ha di hlaile he re tla o fa tsona e mamela se di hlaile ntle ba di beile tafleng. Ba go mo bea mpe monnena o 24 years. O sa hlabile dintlha tse le shemele metsi supileng ha re bua le wena tjena. Ke forose. O ba palla tlhopha se bitswang ka hore ke Botola. E ba palla Botola. Ba ga ya bona nete o ba mo bea holo. Ba mo bea holo. Mani di papading tsa CAF Champions League o hlabile dintlha tse supileng. Sa hlabile ntlha tse supileng mona o mo be. Fela o thatu go tlong kwa. A bitsi ha bitsi a ikona. Bitsa ho ya kwana le kwana. Ke ka mogho taba di leng ka teng he mamedi. Ke le ka bua maobane hle hore ntate Carlos Albert Pereira o na go tsisa bafana bafana e hle ha monate ho hang ha monate nyana bophelo. Mo monate le ntate Shakes Mashaba le ena o ntse a itshupa mona le mane hle ha monate ho hang. Le ena o kile a go tsisa bafana bafana a tle hona hona ho a isa le bo under 23 mane coach Shakes Mashaba. Le ena e hle bophelo ha monate ka nnete se ka modima ka phamisa le tsoho. Ba fola ba nyolwa ba tla hape ba gokela papading ya bolo. Ba ne ba tlontsa bogabane ba bona ba thuse papading ka kakaretso. Ke tsona ditaba tseo ke neng ke re ke tle ke o neletse tsona he momamedi hle dinyeo maobane mogopeng re bone bafana ba eseng bafana bafana di-Springbok ei di haitse batho maobane man ba ba shapa ka 80 shapile babaria se mono ai barbarians ai standing here looking at Shapa Barbarian Sika 83rd Wa. Munena wa Van der Merwe. Edwin Van der Merwe bile yena se bapadi se bile ng hlahlwa papadi nyeo maobane. Rugby mon. How le tjena ha ke la tantsana rantwa ke molata Anthony Hamilton a broken man.

0: palang agating o mamela di album tsa yo fapana o tiantse se re sibitsang fela ka hore ke American bebop mohole monitor wa kwano lapeng a kentse hape le classical monitor wa klasiki wa dina hatsane tsa Europa mme o na tsa bala fela ka hore ke ntate wa the Cape Jazz Abdullah Ibrahim. Pina ne kung kitsyo na kieng mo yari pina tay ratwa, para kichesa. Nitlile re besele sa joale. Agon tsware numerong at samahan at 086-000-3084 kimo kilinting. Rujwe tse fela uri kajenulina. O hopola Abdullah Ibrahim ka tsela e joang ke le ka ofa ditlabolane tsa gae o fapana go tloa golweng ya bosupa mantse ko fa tsona go fitlhelela metsotsong ena e mashoba mararo ka mora gorwa ya bosupa letlotlo leo a re sielang a lona ke le leholo le segeo se e tla bang a seo le go ja a fitlheleletse dilemo tsa palelo ke se go se se ho lwa holo jwa le ke nka mamedi e nomoro tsa mahana tsa 086-000-3084 ke mo ke linteng re se di khotso mo yong re se di mo tswa ba tlo le kai
1: ah ka ka pa ai o re bile pelwa ka ka peleng ngwe ka peleng ngwe e khetile ai just
0: ngwaneso
1: ai ka ka pa o tsa lona ba tlo ba jess la le bua le dikgetile pua lona ke mametse la o bua le Gottmane ka mo le ka Joburg hari mokopo le mabuikgetile
0: ngwana mme
1: o ikgetile man tatapa a moya wa Gottmane o robala ka kgotso
0: ke le buile golo we se utlwa
1: ba sa ka ba le khosi mo dibule mo tsabela
0: ke le buile golo we se mamedi ke a tseba hore a thabiso mokwena ma thabiso mokwena ko ena makemo nga wa bana ba o ile ngore o ntse ya mametse mothating ona ma wiletsa album ya semi malete unfinished album ha ke da hlokala semi ya ba thabiso mokwena o nka marapo o qetella album yeno ya semi malete monna ya petseng na ko etelele dina hengetse ko paneng tsa America a tloa Africa borwa sala monyane ya holum ho ye ke tsabo pelo muting kwa no Africa borwa re ka kapa a re ntse ke thile selekane ke mametse ha ho hopola kwa kwa re yena ma ke bua ka Abdullah Ibrahim eo ile ngore tsa tsinga lena la ka jeno le sedi FM le kitika bophelo ba mohali enwa ma re ma hopola tsa tsinga lena la ka jeno tla hopola hore horeng ya pele ke le ka ufa ba hoza mtwana bo manin beka ke tseding tsa dipina matsa mohali enwa matse wo ke lenga ka ufa tsona ere mo tatingo na ma king ke ma mini kino ma linting a ru tlori ha hopola Abdullah Ibrahim o mo hopola joanga ma mini khotso moyo le sedi khotso Le se le khotso. Banna we, le seni?
2: Antle ga tshoni.
0: Gete le ga ndenzeni?
2: A mona de u doga ke ye ye ye. Moya wa hayo go bona ka khotso, ba la go na go se re tshedisa matso a rona. Ke le nona ya rona. Wa tla go thola le ntse tsa batho ka tsela e fosaitse go tlisa batho bo hloko. Empa yena menona a hayo e mo sebeleditse. O re je sa monate o mo etsa sa tshirete nngwe la wa jazz le so rest in peace o buka
0: ke le bila holo ndenzeno be letsatsi le monate o tloa
2: lo ena sala ga lo buka
0: ke o tla ba le sediki mo le lo khotso
2: a re teng ka tse
0: re teng le ka weso
2: o ke wana mme ke ka mo se ke kwa tsaka mo mo tsho tsaka
0: mwana mme
2: e ke na le bana ba nne mo ntate
0: mwana mme
2: Eh ne go kopa go le tata tsum tla khale kwa.
0: Ndade?
2: Eh tsum tla di jela tsa khale mo tsena re mo nna tsa sekolo.
0: Ndade.
2: Eh ndade go tswa o le somola pelo.
0: Ndade.
2: O somola pelo o di lata fole ha holo.
0: Ndade.
2: O di lata o e ka o hopola bo spoke sage.
0: Ntate.
2: Jwale o ba.
0: Baleile mkhotsi wa ka bana le sedi khotso. Le sedi ke monlela khotso. Ya lo palla metsotso e re bea handle o yeme kae? Ha se e ka bang mashuma mabedi. Limitso tseletseng pele re fitlha goreng yane ya bo robedi e leng gore nna le wena ba tlo kgaonanga ka yona tsatsing lena la ka jeno e rekeng ke mmamedi ba babedi ba o qethela e be ka mora mono re hatela pele ka mmino lesedi kgotso le kae motho wa batho re teng weso
2: ka mokgwa o batho ba teng ga ba e tlhopholola ka teng ba bua ka yona e kena tsebe e feta mmino eno e mennyena ga re emametse yona ga o kobua kwana ko ole ga o sese sa letswe o bua ka yona ga e tloletswa e se kena fela ka ditebeng kapa ai jese ya ke a e paka ke a paka ke ne se molebasi ka mone ka kogosata ai kgona ke a leboela jese
0: Habane Gilebula, Holo Dulan to Tilly Silkan Lily Sedutua.
2: Gilebula Gagaba.
0: Kiotaba, Mammy Kuna Malinting, Lissed Hotso.
1: Written
0: the Kaimotuabatu.
1: I swear from Minomunatu Munatu, one Aborona Pumulaga Hotoman, Jez, one issue. So of Yanamu Yang one.
0: Habane Gilebula Holo, Titalella Momel Sedutua.
1: Ya kakapa makhubu mana go bua le yena skemekeme ntatona le dinjanyana ka mafatla nengileng tanke kakapa makhubu
0: ke le buile holo eso mame di khotso mo yeng le sele khotso
1: kakapa
0: motho ba batho le kai
1: o lukile lang kakapa
0: re teng weso
1: le senke lo ka tlo ba pala le o kakapa le bitso la teng le nomoro a teng hle mo kakapa ka
0: o bua ga chisa abdulla ibrahim
1: e ya morena o bua le mosolodi
0: Mwana
1: mme ke batla nomoro ya kakapa nomoro le le bitola le senkele
0: mwana mme no dula ntso thiletse ba utlwa
1: thank you kakapa
0: ke o tsa taba
1: thank you
0: le se di khotso
1: kakapa
0: le ka weso
3: tonna ka go mona ke tsa
0: kgwe mwana mme
3: nya ina ke go ka tawu di tsena pa pa pa pa pa pa pa pa pa
0: Mwaneso.
3: I'm going to go to the house.
0: Mashuma mabedi ma tsolo monga pele ke fitla goreng yani ya borobedi mme ire ke ka mabenkileng ka khotla
4: e bangwe nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Moo leng teng ke moo ke leng teng jazz le kakapa
6: enwa ke selaelo selota This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
7: This is Masa Ugo of Black Sunshine from Costa Rica.
8: I'm Mallory Jane.
9: Kenna Menya Joma Tole.
6: Listen to Kakapa.
10: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here says Amino Wa Jazz.
7: Every Sunday
6: on the City FM.
10: Muretito, Mulodi, Liboko.
5: Holy City FM.
0: Mamidi wa tsebeletso ya lesedi mohali inwa selemong sa sekete magolo a robong 1934 ya ba wa tswalwa ka di 9 tsa October nna ke hlaile ka di 8 tsa October a tswalwa a district 6 kamana maka Cape Town selemong sa 1959 ba ile batiana moholi Brayuma Sikela bra ke pimo e ketse moting he ba ile ba tya selling se bitswa fela ka hore ke just epistles so way to Abdullah Ibrahim ha mo ya hai o pomela ka khotso district 6 le ona nalane ba tlang e le matla holo history nya rona kwa no Africa borwa ka mona ka Cape Town nna ke le hlona lotsholo ka ka

Gepi ne monati ene taka Abdullah Ibrahim Soweto. Le toto le wari le sietso nga ke mohali eno wa Maria lutla ke le matla holo kai etare bana ha ba etsa di research mane sekolong ga holo holo bana ba o ile ngore ba etsa minom ba tlahle ba fuetse betso ka bophelo ba mohali eno wa mohali eno wa joanga ba joanga ke dumela hore ye ine se ile ntho e o ile ngore etsetswa lapele o bane ga ka kongwa ba ile ba etsa di research jwale ile ho ka ichorisa lona o imatlafatsa minong e ka fuwa hore tsa maolo etsa research ka sibini se itseng Abdullah Ibrahim ke letlotlo le o re tlahleng ge re utlwa ho lwanyane ho bana ba ntseng ba tla ba holama ba dikolong ne ke bua ka hore o tswaletse ka monama ka a district 6 ka Cape Town di lemong tsane tsa bo di 30s jwale o tla opola hore batho ba ile ba tloswa ka mahahapa makipuso ya bohanyapetsi di lemong tseno tsa puso ya apartheid mona Afrika Borwa ya ba baqobellwa ho ya dula dibakeng tse jwale ka bo Google Two bo Cape Flats e ne ka ba batho ba ka banga 60,000 ba ile nga ba tloswa mono ya ba sebaka seno sa district 6 e se ba baka sababa sweu jwale nalani ya baka seno ke ba tlanga e hlamatse ya holo tla opola hore le Brahiu Masikila hona le enwe ya dipina matseo a ile nga dietsa ya sibuyele e district 6 Brahiu Masikila ile nga emong wa bana ba o ile ngore le yena nete sebele letlotlo la hae le mo arobetseng teng re tla dula re tla mohopola ho ya ka moo re hopolang Brahiu Masikila tsatsing lena Abdullah Ibrahim tsatsing lena la ka jeno ya seng a tlwetse lefatshe lena le ka kwano mo le nteng ke mo ke le nteng wona morati wa tshebeletso ya Lesedi FM ke tla boela hape ke o fa e mong wa dibini tsa hona ka mona maka Cape Town Cape Town e pina enam ya Khalinkomo ena e ratwa ke Mandla Mbusi na ne ke le na Lesotho ya ba re qoqa le hona o arulela nama botheo lo awalo ba teng hapi enam ya Western Mankunkunkosi ya Khalinkomo tsebe le mong tse fitileng mmino ona le hoja e le mmino wa diletswa empa botebo le matla a lentswe le ne le matha ka morapina enam e ne ba matla a entseng gore Afrika Borwa e be ile mo e leng teng tsatsing lena la kajeno nna ke tshepe e etsang modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala ke lehlonolo tsholo ke ngwana Dora dula o thele se ka lele sedi go bane re itsitlalela go fatse ntletse molemo kereng radio e be radio.

mamedi ako mamele the bass ako mamele classical piano it's a man kamara ka mono ana ako mamele drum mamele di cymbals tseno ako mamele di cymbals ka mo di tsamang ka teng ako mamele snare ka mo tsamang ka teng. Yeah, sena ke sethe yang mino ke sethe yang kagolo ya bohlokwa ya o theola gatello ya maikutlo spontaneously so wo wo mdao ah no ya tella mamela classic yeno mamela bass. The bass. Botibonga batsebo, botibonga ba maikutlo e bile sedi. Le tsikalelang ho fa tsentle. Se molimo staff notation. Machoko mahloko ya tsatsa malwana jwalo. Galna no le monnati, nati. Lamino wa di tswire. Nna ke le hlono lo tsholo. Ke ngwana Blofanteng ngwana ga mma mogolo Whispers love ke le bitso la Peter nna di pelwa hle ke ntate wa rorisang mogosi ka mona ka Belcom ke ntate wa Toka ke ntate wa Lethabo radio e be radio.

Ke o dumedisa motho e motle ho hle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le hona teng o dumediswa ke nna matshoho mahloko le o re kenang le ona ke lenane o la ho la ditswere tshebeletsong ya lesedi FM ha re tlo ba mmoho ka jeno motho e motle ka mmino o monnate mmino o sa shweng mmino o sa boleng mmino wa ditswere ke tlo ba le moeti eo ke tlo qoqa le yena ka jeno ka ditlhophiso tsa ditlhodisano tsa dikolo tsa Saski 2026 re shebile province ya Freistata ke go re tlo hlola mmoho ha taba tsa ka dikalo ka motho e motle re tla ba le hlonolo la ho fumana dipina tse kgethetsweng selemo sena sa 2026 tsa tirompane ha taba tsa ka dikalo ka momamedi re tla di fumana mme re tla di phatlalatsa naneng lena la hao la ditswere tshebeletsong ya lesedi ntle le mono ke tla nne ko tlhamangoletsana ka tse ding tsa ditlhodisano tse tla nne di etsagale dibakeng ka o fapafapana ka o qolleha tsa dikereke ha re be mmoho.

0: Mamele mitsotso ke mashumi ya mabedi le metso e tsheletseng pele ho hora yane ya borobong e re ko hopotse hore nya borobong re balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi mme tla re hang ka morao ho tsona ebe re kena mokgatlhelong wa bobedi e le wa ho qetela wa lena le ratwang lenaneo la haola ditswere ho lesedi FM. Ke sa tswa ho fa sehlopha sa Gauteng Choristers botsamaising ba Sidwell Sindiswa Mhlongo ba ne ba re binela boqapi ba Phelelane Mnomeya Genbonseleni. Pejana mane e ne e le sehlopha sa East Coast Choristers botsamaising ba Ntate Cibane. Bana ba re binela God of Light boqapi mono ke ba JF Hayden. Ha re hatele pele ka lena le ratwang lenaneo ke la haola ditswere tshebeletso ke ya mantlha lesedi FM. Ke itse ke na le moeti ka jeno motho e motle ga ke a batla gore re qale le ena metsotsong e ne masome a mabedi le metso e metlhano pele go raborobong ke batlile gore a kagafe ditaba bano ba tla tshwegetseng ngata bona ba e sale e ne le takatso wa ka gore ke re kene ka kwano ka Gauteng re ke re kene ka kwano ka provinceng ya Mpumalanga re bue le lona ka kwano ka Northwest re ke re utlwoge na le lona le itlhophisitse go le go kae fela ka lebaka la nako mo mamedi e motle beke nye tlang ke tla leka ka hohle hore ke tlo buisana jwalo le kantoro ya kana ke NCC ya kereme ba ka sehlong NCC ke tlo buisana le bona ke a tshepa ke tla fumana motho ka mono ntate Saki o tla nneletsa motho eo ke tla buisana le yena ntate Lerefolo mme wa ka ha re ke re bue he ka maemo ke a utlwisisa hore le ntselele leetong ha le phumule ntlheng ya go thusa dikolo tse yang go magaolagang na le re tshepisa go gong go fapaneng le lemo tse e fetileng ge le ba aiba province ya Freistata
1: ntate matlhoko ka nnete re ntse re etsa boikitlaetso
0: jntse
1: re etsa boikitlaetso jwale ka lefapha ka nnete re tshwere ka thata go bona gore dikhwaere tsa rona di maemong a betetshana re tla re maemong a betetshana gobana ke re porofense engwe le nngwe ya lwana ga jwale motho e mong le mong o nka o ikatela le rona re ntse re tshwere ra ikatela ntate o bua nnetentate
0: marumo o tlhaga le bana ba comteke kaekae ke tswa fa o bua
1: batsamaisi ba rona ba ntse ba nka malebela re na le bakwetlisi ba rona bo memangatha bo mebagale ba ileng hore cheta ga mo bantse bana letsebo itseng ba ntseng re le ka hore re ne re thusa mona dikolong re tsamaile dikolo ka ofela bonneteng dikolo tsa rona re ntse re di hlopha bekeng ena teng tlabe ho sontso qetello ka ofela ho tswa ka tsona tseno tsa diplasing re a fitla diplasing mane ntate re leke ho kwetlisa re leke ho tisa batsamaisi ba rona our conductors realika ka nnete
0: I think le tho ho ba kwetlisi bana ba o lentseng le basebedisa fela batho ba tshwanang le bo ntate Serame Mofokeng na le ke le ba meme ke e mongwa motho a kileng a beya province ya rona ya Freistata mapeng ke hopola ka selemo sa 1988 ha re ne re le ka mona ka Cape Town ka sehlopha sa sekolo sa Lephola mme le mohlang ono na sebetse hantle ka bogabane bona ba esale na batho ba jwalo le ke le ba meme ba ke ba tlo fana ka tsebonyana yeo ba nang le yona
1: nnete fela ntate mahloko di district tsa rona di ntse di sebetsa le bona batho bana ba e leng bagale jwale kgane ke se ke bitse lebitso la mme Manqatha bo ntate Serame jwalo di conductor tsa rona tsa gale di district di ntse di ya go bona ha ba le available hobane jwale le teng go tswa gore na motho o sa fumaneha kapa jwang empa he re re leke go lata tsebo yeno e ba nang le yona gore ba nne ba tlo thusetsa dikolong tsa rona ntate mahloko
0: mme mankosi motlhomong pele re tlo arwana le wena a ko ntumelele fela ke tlheke mabala ke beeta ba saka gantle ka manane ke tlheke mona ke ya gotla mmamedi re ntse re le mmogo nnaneo ke la gola ditswege go lesedi FM.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tiko ya Pativity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: O mametse machogo mahloko DJ Sticks ho le sedi FM
0: Metso motho e motle ke mashume a mabedi pele ho hora ya borobong nano ke la how la ditswire ho le sedi FM mona mo re bina noto ka boqhetseke le bogoni bo qatswileng bona ba haisale wena motho e motle ke na le mme mangkosi ke yena ya retetseng dipapusi tsa gaso le fapeng la rona la thuto ho tla gefa hore rena ditlhophiso di eme jwang bakeng sa bana ba rona jolo ka ha batla ya magaolagang a tlhodisano tsena tsa Saske. Memankosi ke Deputy Chief Education Specialist provinceng ya Freistata mme o ikarabela ka tsona ditaba tsa pina ka ho otloloha. Mme a re phethele puisano ya rona mohlomong ka hopohopotsa bamamedi ba tshebeletso ya lesedi rona bana ba tsamane neng mme ba hlophisetswe eng ke engwa ntlha tsa bohlokwa batswadi le tsebe hle se ke la fa bana tjhelete ha ke tsebe kapa le tla kopa ho batswadi ba fane ka tjhelete. Mme Mankosi, bana ba tla ema dikagatsheng ba reke dijo qetellong jwale tla ba mathata mofao gona go tsitswe ka mofao.
1: Eh ntate mahloko e bohloko ha ho lutaba yenu bana bana ba ile bina mme se re tsa boipiletso ba hore ba tsodile ha ba itsa mofao aba se ke ba lalala ba ba itse mofao ka la maobane e be mofao tsile mona wa senyeha bana ba tshwara ke mala ha ba fitla kwana ha ba ka ba itsetsa fela but go senyana e tla be le ba lekane hore ha ba fitla kwa bana ba rona ya pele fela ha ba theuwa ka ga Pretoria re tla be re ba fa dijo ebe he mantsibuya hona le dijo tsa mantsibuya ebe ho seng ka le hlahlamang hona le breakfast ebe hona le lunch
0: mo nyetla o mokakang wa tsewa hona le tseding tsa dihlopa tsa dikolo tse sa finyellang mo magaolagang
1: tsa ja mona toji eh ntate a e ka nnete bana ba rona re ba hlokomela ebile re tla be re ba fele patkoso empa he re se re dikolo di ba etsetse tikinyana le thonyana fela la hore wa tseba le ha ba ema ka gatshi mona mhlomo le ha ba gutla ebe bana ba gona gore ba ithekethekele ho honyana empa di tlhopiso tsa dijo tsona segetsa boipiletso hore batswadi ska lo ba hlabela dikgo ebe go ba wa tseba ebile ba etsa ba shega mofao ebe o tlo thubise ka ofela ya kula ba shegile mofao ba sebetsa mala
0: a ke re le motla ba tlile ka kalakuno
1: a tswele sentse ke bua taba tsenu tse jwalo jwale transport ya rona di primary school tsa rona ka ofela di tlosa maka di 29 transport plan jole ka ri tse re tla be re na le kopano e tla be sentse sheruwa hele dikolo le gotlala tsa maiso ebe ka di ke di primary ba tlo bina ka di 30 ka di 30
0: ha ba
1: theo stage ba bang he ba e balaka so ha ba qeta ba ba re matitshe ga tla sala bana ba ne ba tsamae ebe he ke bona ba hore ba gone ho fihla hae kana empa he ke bone ho na le ditlhopiso tse entsweng ke dikolo hore le bana ha ba fihla dikolong
0: o
1: be le transport e ba isa malapeng o ba ne safety ya bana ke yona e tlampele ebe he ka di 30 ho tla be ho tsamaya di secondary b tsa rona di tlo bina ka lotona letsatsi leo la di 30 ka ofela ha mmoho le di folklore ebe ka di 1 ho tla be ho tsamaya di secondary a di tlo bina ka di 2 le bana ba bang jole kana sentse kitse hona le bana ba tla be ba qetela ka di 3 e leng di trio ya rona small ensemble le di soli empa he ka tla sa ditlhopiso tso ka ofela le dikobo re kopa batswa di ba fe bana kojwana fela ya ya tseleng ho ba ne ba ya hoteleng ntate ha ba hloki hore ba apare ba tle le di minkitsane tse kgolokgolotsane tse o tla fumana ditletse ka bese re tsa boipiletso gore batswadi ba feng fela ko jwana fela ya serame fela tseleng ha ba fitlha mane ka nnete dintho di tlabe di le motšheng ntate mahloko
0: tshehetso ya batswadi na le ya ifumana
1: ehe ke batla o tla mono hore re se retsa boipiletso ga tse ba batswadi ba rona ha se bohle ba gona empa batswadi ba nang le bogone re ya kopa hore ba kenetseleng ba ye Pretoria ba ile supporta bana re lo binela kerekeng e kgolo a hono
0: moreleta
1: kerk e kgolo ha holo e ka gona ho accommodate batswadi ba rona me re tla thaba ha holo ha setlopha sa rona sa Free State se ka sa ikitlaetsa ho ya mo re a tsipa gore di district di organize di base for di adjudi conductor ga tse setseng tse bandisa gona ho feta di district di ntse boikitlaetso ba ba letsetse transporto ba fitlhe kwana re hle re fitlhe re le Free State re ntse re baba ho feta pele ho ba ne tsheneteng re a baba ha o fitlwa ka pineng kwana ho supporta di choir tsa rona ha ga nyolowe ma Free State re lo etsa se re tumeng ka sona kwana Pretoria
0: me mang go se ke a leboga hle ke le boetsena kwa ho yo re ka dimeng yona ka jeno me ke le lakala tsa katlolo mahlonolo ke fumane simemo le ba o kamedi ba haiso hore re tle re finyelle le rona selemong sena ge ke re lo thala ge bone nthotsentle ha bana ba tle ba ipabola ka mabinebine ya pelo tsa bona
1: ga le bo a ka nnete tate mahloko
0: ke le lakaletsa ka tlolo mahlonolo mme ke ya tshepa hore le tla etsa mosebetsi o tsuleng matsoho jwalo ka tlwaelo
1: ga tlo le ka ntate
0: mme ke a le bo
1: ga tshepisa
0: ke a le bo
1: thank you ntate
0: a simohe mamedi ke mme mangosi yo ke neng ke buisana le yena ho hlalo fa pelela thuto province ya Free State ke hlalositse ka re ke deputy chief education specialist Saski provincial coordinator ke mme mantse nkosi ile shumela metso mina metso tso pele ho hora ya brobong ke ya ho renya brobong le wena ka pina o ba ne re kopantswe ke yeo ke yona kafumau ke libitso la pina e qapuwe ke Ken Kafui miretelo pele mo kwano ke sehlopa sa harmonious choral ka kwano kana henga ya Ghana ha re na tifeni.

hukule bohem kapteni mobedi ke odumedisa ba hlanga ba muso wa Malawi ba teng Durban ba ba ditse mekutu ya muso wa Afrika borwa ya ba thusa o tsamaisa melata e tlhokang ditokomane ka tsela e nang le botho letona la toka mamoloko kubai hammole motlatsi wa letona la dikamano tsa machabeng Thandi Moraka ba itetse se sa sa tsamaisa melata ya Malawi se Durban ka jeno ba ka taolo ba re ba a iba Malawi ba balwang ka diketekete ba se ba hlahlubilwe ka mora ho ithaopa go tlisetswa ha bo bona

Bye.

usekhaya la kisihlopha sa Pure Voices bane ba re binela pina eno e monate o ke tshepang gore o e ratile o ile wa natefelwa ke yona mo mamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi. Pejana mane ke ile ka kopana le mohlomphei James Varick Ama le sehlopha sa gae sa Harmonious Chorus go tswana e Nyagana. Ba re binela How Excellent ke boqapi ba JM Stillman. Pina eno Bongani Music Creators ba fetile le bona sebaeng kwano ba ne ba re binela Ilizwi Lakho. E le shume le metso e supile metso tsopele gora ya le shume re ntse re le mmogo lenana o ke la gaola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le sedi FM. Ke tlhokometse gore ka la mashume a mabedi le metso e mmedi kgweding ya Phato August e tlabe le ditlhodisano tsa kereke ya Uniting Reformed Church provinceng ya Freistata. Mme ka mokgwa o kutlwileng ditaba ka teng mo mamedi e motle ditlhopha di lebeletswe se di tswa boitšhorisong mme go saletseng fela ke gore batle ba ye ditlhodisanong ba lootlana tlhodisanong tsa kereke ya Uniting Reformed Church ge di lakaletsa katlo le mahlonono le nakong ena yeo di ntseng di itukisa tlhopha tsa rona. Pele ya pele ga banetseso ge se ke ganya gamang re nne re beng le yona taba eo tšhesego yeo e tla re fitlisa palong ya tlholo re be re iphumane re emetse province ga re se re yamane go nationals. Ke na le tshepo ya gore le tla sebetsa gantle. Mamedi motle e re ne re tswele pele le a ratwa le na lenaneo ebile le tshietswa ke wena ka dinako tsotlhe mme ke rata go nka monyetla ona ko lebohe ka nako ya gago ya kana go tsohle motho e motle gore o dule o ntse o na le rona ha re ntse re etsa tjena.

0: buma mputi ba belana ntho tsengata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be buma mputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe boma mputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntse re le mmoho nanong le ratwang ke bohle lenaneo la mmino wa ditswere tshebeletsong ya Lesedi FM. He, di tlo ja fatshe ditlhodisanong tsa makgaolakgang tsa Saske selemong sena. Hobane re na le Champ of Champs. Ke ditlhopha tsane tsa dikolo tse ileng tsa ipabola ka mabinebine a tsona dinongwaneng tsa ho feta di tla qutisana lehlokwa selemong sena wena motho e motle e na le category ya yona fela. Ke tjhotje hobane ke tlabe ke le mono ha ke rumeletse kgethong lena ke ikisa ka nama ha ke batle ho dula ke ntse ke qoqelwa. Se ke ile ka etsa kopo le ho beha taba tsa ka hantle ka manane ke le ho mamela mmino tholwana tse monate tsa lerato. Ntumelle ke tle ke hare hareletse ohle tseo ke neng ke o fupareletse tsona ka jeno ka tsela e ikgethang momamedi ya ratwang ke nna wa Lesedi FM. Ha ke tswe fela. Ha ke mothunyana ya ke nga tshepitshepisi batho dintho fela motho e motle ke motho a batlang ho etsa dintho tsa ka tsela e nepahetseng. Ntshwarele ha ke a kgona ho fa dipina tse kgethetsweng tlhodisano tsa tirompane ke a tshepa ho qala hosane mohlomong di tla qala ho phatlalatswa hosane momamedi e motle ke ne ke itse ke kenyenyenyelepe ke bone hore na nke ke ka di fumana ko fe tsona momamedi e motle fela he ke fumane tshepiso ya hore bekeng e jwang kapa jwang re tla tseba hore na dipina tse kgethilweng ke difeng. Natefelwa ke mananeo ohle a tlang ho latela tshebeletsong ena e ratwang ke wena. Re boela re etsa hape taba ena le bekeng e tlang.

0: modimo o ya halalela le fatse le tsohle tse go lona ke tsa Jehova le busumbo na bo kgetheile ngontse o le modimo ya phelang o modimo ya lukileng ine le wena maobane sa le wena ka jeno e tla ba wena o ya ka o sa feleng batho ba dumela ba sa dumele ba rata ba sa rate o ntse o le modimo o tla ba modimo morena re kenana neng lena busumbo na bo kgethileng le godimo a ke le re apare tshollela moya wa hao Jesu tshollela moya wa hao Jesu dipelong tsa rona morena tshollela moya wa hao tshollela moya wa hao Jehova tshollela moya wa hao dipelong tsa rona tshollela moya wa hao o moya o halalelang moya wa nnete moya wa tshiseho ke na dipelong tse batang o di tukise ka lerato tloho moya o halalelang tloho moya o halalelang tloho moya o halalelang tloho moya wa nnete moya wa tshiseho moya wa matla moya wa bophelo moya wa tsoseletso moya wa phodiso moya wa kahleho moya wa phunyeletso moya o lokolang moya o tlamang moya o thusang moya o phidisang moya o fodisang moya o tsoseletsang kena dipelong tsa rona tse batang o tla o ditukise ka lerato la hao tloho moya o halalelang kena dibakeng tse fapaneng modimo kena dipalangwang kenya mesebetsing modimo kena dipelong tsa bana ba hao tsatsing lena morena modimo wa ka ya tshepagalang go botlhe ba imetsweng ba imolle ba kulang ba tle ba fole ba tlangweng ba tle ba lokollwe tloho moya o halalelang modimo go na le batho ba rapelang mosumona ba tlhokang dithuso tsa legodimo go na le batho ba rapelang mosumona ona mamedi wa tshebeletso ya lesedi a reng lena ke letsatsi laka ga ke batlo kala beke ntšha jalo ka beke e fetileng ga ke batlo kopana le ntho tse ke ileng ka kopana le tsona beke e fetileng modimo ke rata o tloetse ntho ntšha bophelong maaka tloho moya o halalelang go na le ntate ke yona bosimo ba letsatsi Jehova o sa kgumame ka mangwele gore modimo ke rata o tlo nkarabela pelelaka go na le motšha ke yona modimo ya kgathatseileng maikutlong morena Jesu o tlhoka thuso ya gao tloho moya o halalelang ga re kena bosimo bona bathoriso ntate wa ka ya halalelang go na le nkgono ntate bogolo ke yeno ya reng mangwele a ka a opa ke kgone o tsamaya kgwetlha modimo wa ke sana maatla kontise o kontlame o tlo ntlamelele morena tloho moya o halalelang o tle o re thuse
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
3: o etsagalang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya ho letso ho.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya ha pepse.
3: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Ka pa we lefa hanyane hanyane. Mo ikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya le bankeleng le ha o fila pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together. Vodacom.
0: Tloho moyo halalelang. Tloho moyo halalelang. Tloho moyo halalelang. Theoha moyo halalelang. Tloho moyo halalelang. Modimo re o hloka. A mere ya tsebeletso ya le seri re tle ke o dumedise bosumbu na bo kgetheilenga. Khodina ya botselela ya selemo phubutshane hlola matsatsi ya mashuwa bejela le motso. Dumedi swa ke mzwa ke o hakatshela e motso moratuwa. Re pele ke ya ke ka pakae jolo ka ke second thapelo ho mema modimo ratlotsa malo rona re etelle pele nana le na le kgetheileng le tlisa matla le tlisa ntsoseletso bophelo ho wena. Ke tla ke le boe ramasedi mphatlalatsane na le di ameso ra bo sa feleng. Morena wa khotso go ba ophela ke mohau ho tswa ke mohau le mosebetsi yona ro yetsang wa bobuhudi ke ka mohau fela ke ka ho ka mehlala matsatsi ke hopotse molomo ditaba ka hore a se ka bohlale ka patshiso ya ka empa ke ka mohau le ka moya wa modimo ho no ntsona la batho ba ngata Afrika Borwa ba nemba ka etsa mosebetsi yona ba ntse ba le teng. Baba mana le talente its habe hang e fitang yewena ene ke na le yona. Kona ka le ka mehlala matsatsi motho o tshwanetseng ananele. Monyetla o feka pa ofi o le godimo lo fangona. O se etse ka dintwa di tla wena ke setlamo. Athiki mo hau o butse menyako. Dintotse tlileng ka mo hau di bolokwa ke mo hau. Itlame di tshwarwe ke mohau. Ke mo semelo sa motho se kena nteng boitshwaro, hlompho bo ikokobetso. Go ba talente ile nngwe ha ya lekana. Newo ile nngwe ha ya lekana. Ba ngata batho bana le di talente bana le di newo. Bana le mangolo. Empa di melo di hanana le mangolo di hanana le di talente le hanana le di ne le di mphotse bana le tsona. La ka ba bo hlalolo ka e wa tseba ka mogoka ithetsang ka teng. O ntso hloka metheo ye metle ya bophilo. O ntso hloka metheo ye metle ya moya. Itle o gotlise ka dina go tsohle. Ha bo ikakaso le bo ihomo so bo atamela. Ne go tsena ditla o hopotsa hore ke ka bo ikokobetso fela motho a phamiswang e motho bo ratwa. Se pono no boloka ka tibo fubensa ha ngwana nkgono. O tlonke hlompho kana nelo tsona o tlodi libiso ba sebetse mo bohle. Ba ile mafua mo nyetla le bona o bua ka moratsepena. O etsa mo sebetse uno o fetola. O phelo wa mmamedi ya tsebeletswa le sedi. O bo matlafatsa. O botisa. Isa khotso le tshepo. Ke le buile ba tsho go mahloko ngwane so. Kana lo lena la ditswere. Sebeditse ngwane so tsa mo phomola. Mmamedi ha ntlenka. Ge la hle o rengela tshono tso mmedi. Kana no lena thoriso le hlang ho ena sonta le sonta ngore ya le shome o hlelo rengela tshono tso mmedi mo re kopa le go di mo re phamisa matso wa rona ge le bohang ge tlotlisang re reng re ya o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka tla sa paballo ya hao di bora o ile a kera re nkosi se hlangene ku ile le ndlu yakho ge se re kopane morena re tlotla re o phamisa busi ga de ba ge sedila ge sa di buile di tsela. Ha o ka mogore ka sitwang go tsama ha bobebe go ba ditsela tsona di se di butswe. Mamadi ke a o dumedisa go hlemoleng teng. Modimo a tla nketsetse wena gantle. Ga dile pele ka o hlwekisa dipelo tsa rona re tlo amoela tsoseletso. Ge tlo kena bekeng e ntšha. Jwale ke fela ka koloi sonta le sonta nke ke re o tlhoka gore nno sebetse. Koloi e iswa servicing. Fela wena go le hlono le bane. Service ya hao kapa tshebetso ya hao ke ya sonta ha le sonta qala beke ntsha o e qala ka mafulo fulo a matla re go hodimo le sele thewile ri la re tloho moya o hala lelang o sale teng ya mona o kena ka ramala pa fapaneng o kena mesebetsing e fapaneng o kena maitong a fapaneng sale teng moya o hala lelang re thuse modimo thori so

0: Alleluia. Ke tla re khotso e be le lona. Ntate Khatshela. Le satsing la ka jeno. Le satsing la bohlokwa. Le satsing la bontate. Ke kopa modimo ka dikgotlo tsenne tsa lefatshe. Gore ke re khotso. Go bontate dikgotlo tsenne tsa lefatshe. Ke khathatswa. Ke khathatswa ke polelo e tswang bukeng ya dibuka. Ke tla re khotso e be le lona. Yona e ba le hajwana buka ya dibuka. E re ho le hlohonolo. Ho le hlohonolo ho hopolwa hwa le bitso la motho ya lokileng. Empa ke tla re haleluya. Ho madimabe le bitso la motho ya sa lokang go bane le ya bona. Ke tla ga khotso e be le lona. Ke maskobela potsane wa rejantse.
1: E motho mafifi, e motho mafifi. Thoriso mongaka, thoriso. Thoriso. Ha ka nnete. Ka nnete motho ke motho ka batho, ntho entle bona motho. Motswalla kwete ke kwete. Tebele machacha ka Rustenburg. Thoriso mongaka.
2: E motho magatuwa, dumela, dumela. Ke umametse ka 8.1. Ke sebolo le balo ka pepena ka mona. Ke le ka gara dikopo.
3: E motho moratiwa. Go tsholi kgumela 90.3. Ha re ho re nya le shumela motho mmedi. Re ntere ro di sa fela jwalo. Rata mara mo sulutsa le mona fiyo.

ho bo ntate bo hle ke re modimo wa tlabele lona a le hlohono lofatse modimo wa tlaletsa hantla le hodise a le ruise molemo o sa feleng ke thapelo ya ka hore o le ntate o tlo o jara maikarabelo a nepaetseng a bo ntate be ke fitileng e itsa re le mane ho bua monna ya ba modimo o theola mantswe pelong ya ka reng motho ha etswe bonna kapa ha etswe re be monna ka baka la dilemo ha o fetwe monna hobane o na le bana ha o fetwe ntate hobane o na le bana ha o fetwe ntate hobane o apara bodugwe ha o ntate hobane o na le dilemo tse itseng o fetoha ntate kapa wa ntate hobane o le motho wa maikarabelo.

0: o ba ntate ke go ba boemong ba hore batho ba tle ba re ke tsena ka bakala mothino ke tsena ka bakala ntate ke tsena ka lebakala ntate ke tsena ka lebakala ntate ke ile ka tshoka re motho wa etsa labe dilile motseng a ta mohlomontse le mashome a mahlano fela me kgwa le diketso di be ebetsa ngwana monyane ka patsa moshanyana re ke ke re re motho eno ke ntate ba ntate ngwana eso ke maikarabelo ba ntate ke o nka boetapele o ba ntate ke go jaga lelapa o ba ntate ke go ba mothusi o ba ntate ke go ba mosireletsi o ba ntate go jalo anna ka nnete ke tla kopa ebe ke jagiswa maikarabelo a makana o ntate ntho eno ke yona yo o etsang gore o be ntate wa sebeng ee e botlhoko ka nako tse dingwe joko e nana e botlhoko e jaaka monna eso ka nako tse dingwe ntho tsena ga o di sheba o llela le ka gare ka mona bana ba gago ba tsebe botlhoko bo teng pelong ya gago le ena mosadi ene o phelang le ena ga tsebe botlhoko bo pelong ya gago e ka gona bomme basadi bana ba tshwanetseng go ananela ga golo jang bo ntate ba itelang ba tseba ga ntate a itela ka tlong ga ntate a itela motseng ntho re ka etsang fela ko mophaphata magetleng re ntse re shebile mesebetsi ya gago tswela pele go etsa gantle ga ona ntho e botlhoko lefatshe mona jalo ka ga e ka o leka o le ntate gore bophelo bo be teng ka tlong o leka o le ntate ore o be o kenye dintho tshebetsong o leka o le ntate ore o etelele lelapa la gago pele o kopane le nyatso dipuo tse nyefolang dipuo tse tletseng le nyatso telelo jele ke rata gore bomme basadi botlhe bana go na le bontate ba itetseng matebele ga le bontate ba itetseng ba tlhokang mantswe a reng fela re ntse re shebile tswela pele go etsa mosebetsi o kgabane wa tseba gore mantswe ana ga fitlha pelong ya a ntate eno a etsang a mo fa morolo a mo fa maatla motsho morato ya butle ke tlhae ka mona ke gotlhe
1: teko ya paternity e fetoile ntlha e kgolo ya go bua setšhabeng mme e ka ba teko e se thabetsang gagolo go etsa Mona Gene Diagnostics ba motlotloka o fumane ya bonolo le o ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya o saba lerameng, ba kgona go tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse dingwe, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo go DNA.
0: Ele shume metsotso re go rengela shume le motsumo mo metsena la thori solo sa dia fema. La ka le bitso ke mswake wa hakatshela. Re tlo tsa maisele tore na moho re tlo tshela ho finyana. Mona re tlo lutisa fela re tlo qale beki ya hantle. We qale hantle ka moya o motsha ka pelwentsha. O fitla nako bo phelo mba Maria. O fitla nako bophelong ba morwetsana enwa eo bebele itseng go yena a dumela mohauhelwa o fitla nako bophelong ba mosadi enwa kapa morwetsana enwa eo lenyoloi le fihlileng a sa lebella yaba a di mo jwetsa ditaba tse ileng tsa mo makatsa lenyoloi ga le fitlha le re dumela mogauhelwa o letlhogonolo gara basadi mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke rata o tlongke pene e be o seela mantswe a na reng o letlhogonolo gara basadi ai ga e be o tshwere nthwene o tweng ke highlighter o tle o highlighte mantswe ana kapa o tlo a tshwae a reng o letlhogonolo gara basadi ai ka tshela basadi ba teng e motshomoratu ba retsana ba teng e motshomoratu wa de ope o yena e molimo ene ka wela ho bona basadi ba bangate motshomoratu wa ba o le hodimo le le le ka nka eto ba ghethe mpa mosadi kienwa le nyolo ile modumedisa ka ditaba tse monate mantswe ke ana re ntumela mo ha uhelwa ke dumela modimo na tseba le bitso la Maria o na tseba mahla hanteng o na tseba boemo ba bophelo ba hae empa le hodimo ha le shebe Maria ka tsela o Maria a itshebang ka yona le hodimo ha le bona Maria le bona mo ha uhelwa le bona motho ya ratuweng ke le hodimo le bona motho a tlotuswa ke le hodimo le hodimo le bona monyetla wa pholoso ya mea ya rona ke batla utlwe mantswe a ke batla utlwe mo utlwe mantswe a empa motshomoratu re tle ke fete jola ka motho ya tshwere lengolo amere ya tshebeletso ya mosadi ntumole mosebetsi wa ka ko hlatsa ka matla fitla nako bophelong ba mosadi yenwa kapa morwetsana yenwa le Maria moo lehlohonolo kapa peo yena e tliswang ke lehodimo e kopanang le mathata jale ka hara moferefere ona kaofela re kopana le monna ya bitswang Josepha ai re kopana le ntate ya bitswang Josepha e motshomoratu wa matha o nyolo ethaba o ye qhwenya teng o tlo yeme ka o di mutaba di teng mo o fitla nako ya o le sia lena le kopana le mathata le soka le tswalwa fitla nako fitla sehla sa mahlomola seo nyakallo yena e fetohang maswabi seo thabo yena e fetohang mokgopo seo thabo yena e fetohang mahlomola seo nyakallo yena e fetohang tsietsi yona peo yena e re tlisetsang bophelo yona peo yena e re tlisetsang pholoso e kopana le sehla se boima sa mahlomola modimo o buisana le monna o buisana le ntate ka lebitso la Josepha ha nako ya mahlomola e fitlha lenyolo ile ya iponahatsa bophelong ba Josepha ore he monna ntwa e befile e ntwa e befile diabolosi ke yona o tlantsana nara ba laisa lesea.

ga ke batlo bua taba tsengate mo tshomoratuwa o bua tsebele tswala sedi wa tseba ke motho a sebetsang ka thoriso ke motho a sebetsang ka khumamelo taba tsa monne no Josepha amedi ke batla o tlori utlo hantla o kalabeke ntse bona ntate monne no kopana le ntwana sakana hana o rutla kopana le yona monne no ntse ipotsa dipotso monnana wa rohakwa mohlomo no buitsa mantswageng o tsheretsere o setlahla o dutsile mosadi o sa tsime gore na ngwana eno a mo imeng ke wa mang ntho tsa modimo ka nako tse ding di o fetola tsheretsere pela mahlo a batho ntho tsa modimo ka nako tse ding di etsae ka gaonke gantle goba ga o etse dintho o ya ka mokgwa o batho ba di etsang ka teng kana go tsering ha o kene o le ntate la pella hao hlokometse bana ba hao hlokometse mosadi wa hao banna ba bang ha ba o sheba ba o bona o le setlatla kana go tsering ke a tsiba ho buima ha o le ntate o sa sebetse ka tlung o leka ka matla ha o ho hlobele bophelo empa le ho di mole teng ka jeno ho tla o fa go thatso e reng ho wena ha di nthodi etsa hala ha buima bo ba teng ha ditsietse di uela o rapele thapelo e reng e ketsa mohau wa gao Jehova e ketsa mohau wa gao bophelong ba ka e ketsa mohau wa gao lapeng la ka e ketsa mohau wa gao mosebetsing wa ka e ketsa mohau wa gao e ketsa mohau wa gao Modimo.

Atoriso Holesedi FM. Eketsa mohau wa hao o Jehova ho batho bohle. Med Matabo ka matatiele ke le buile go lo mme o utlwa molaetsa. Ba be di tsebeletswa le sedi. Tshane tso fitle bo mo mbo reng ho bona. Ha ke tlotlohela go batlela bana ba ka bophelo. Modimo eketsa mohau wa hao. Ho tswela pele ho ba phetoho eo ke batlang ho e bona. Modimo eketsa mohau wa hao ke se lahletshepo. Nke keletse mohau Jehova. Ha re tlo kena bekeng e ntšha mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Ke rata nna le wena re tle re jaka mantswe yana. Josepha o kena boemong bo boima. Empa o kwala tsebe tsa hae le mahlo a hae ho sheba dintho tseo batho ba batlang a di shebe. O nka tsepamiso ya maikutlo a hae o e kenya leetong lena la tlo kena go lona, gobane Modimo ya mo tshepisitseng wa mo laela gore etsa sena. Mamedi, ha ona tshepiso eo Modimo a tla etsa bophelong ba hao e kekeng ya phetheha. Mamela le ha e ka dieya, o tle o e lebelele ka tshepo, gobane ka nako e teng e tla phetha. Tahala ke rata ulo nna lona ge tle ge tie matleng a Christa sa setweng ke letho, go ba ntho tso hletse ge dilabalabelang la ha o ka shebala e ka dia dia. Empa nthuse ke tle ke re ho wena ka le la matsatsi go na le monyako ke a tsiba o rapelang gore Modimo a tla go bule. Ke rata o re ka jeno re tlo qala beke ntsha hona mosebetsi ngo wa hao la pella hao a

0: khumo me ka mangwelo gore modimo bona bo mo bona eketsa mo ha wa hao ha buima bo bateng ha le hloyo le bateng ha di tsietse di bateng modimo eketsa mo ha wa hao e re bebele ha ke bala ha bo khopo mo ngata fala mo ha wa modimo lo ona o ntse o ngata fala ha ona bo emo bona ba hao hona le matla le kanye ditsweng ba kensa ona modimo a keke o fa mo le ko tla o hlula tie matlenga ha ya sa sitwing ke letho toris amadi a tsebele tswale sedi re ke tla ke atamela go wena hona le nthomona yang khanna hona le nthomona yang sututsa le sedi khotso
1: toriso tukopa tsaelo nke ke ka go bala ke kolota le hodimo ke kolota le sedi thapelo ya gao tate mozwaki ka jeno lela ke tlo bitsa ntate mosuke letsatsi la bontate ntate ya buang lentswe la modimo ya bolela ntswe la modimo ke ntate ga o gakgalatseye dilemo ga o etsa thapelo ga lenane o lekala thapelo ya gago e ntse gore ke utlwe go gong go nna pelo yaka ya sisa jalo ka motho e kae o na utlwile botlhoko ka baka ba tlisisa gantle gona e be ke utlwile botlhoko ga o na motlha ke utlwile motlhoko bekeng ena empa utlwala go fifile thapelo thogiso e ntse mosebe ke mme mamogela madule ke itse ke kolota le godimo ga nke ke ka bua taba ena bosimo bona gore thapelo e ntse mosebeng
0: modimo jehofa e keletsa mmeno mogau e keletsa mmeno mogau tlhokong ya ga efe kapa efe mme ke o kopela mogau modimo a tla o tlhonolofatse
1: ke ntate wa
2: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
3: o etsagalang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: eya
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sela
3: ao tswale ke e fumana jwantle
2: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane hanyane boikgethelo ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
5: Mola etsa wa go thatso le nane o latoriso ka mswa ke kachela emu ratu
0: Mabira tsebele tsola seri le shome tso ka marawana le shome le tsomo wa medzena la latoriso le sedia family mo tsomo ratu wa matlafala mo yengotlo tie matlenga Christa sa setwinkile tlerise ka ofa ka utima monyetla bo simbona bo kgetheileng bo modimo a bo isana le pelo ya hao ka bona mabedi wa ka ratehang meletsa e kena mmona e hlola pelo ya ka tselengwe kgetheileng e motsomo ratu mantsi a monate modimo e ketsa mo hauwa hao ka haro pelo ya ka mafifi modimo a wetse hantla senna ke aleta fusi mosolodi a tshojwalo a kena tsebeletsong ya lesedi e ketsa mo hauwa hao Jehova o tla nthuse dumela motsomo ratu wa ke a leboga ke leboga modimo ka bophelo ba hao o nhlabolla le tsatsi le letsatsi ka difela ke a fola ka tlasa pa ballo ya gore tla dula ga monate mmetho mama wine tipe ka majoma sheu brand photo he mosomo ratua a ke o mametse ke letsa stone matlakeng tate waka a re ya re aha ka mehla re utla lentswe la modimo re a fola moyeng tsolomolo e ka mane ka sa stone matlakeng ke le buile go le gabane eso modimo a tla tlhonolo fatsa wetse hantle modimo a go nthuse e ketsa mogabu wa hao mamedi wa tsebeletswa le sedi re hloka o bopa tumelo ya rona re hloka o aha tumelo ya rona maemo a dumela a sa dumele ka nako tse ding le ga re biwa mantswe yana ga tshwanetse re fetiwe jobo mamedi wa tsebeletswa le sedi monna enwa ya bitswang jobo o ile a dula ka dibebe kapa tlo ke re mathopa diso mmeleng a nkga a tletse mahloko re bua ka monna ya ileng a kopwa a kopotswa le godimong le ga o ntse o le jalo ya ba ga sisinyege ya ba ga fetole polelo ya gae ka letsatsi le leng dintho se di etsagala tse botlhoko go yena a latlhegelwa ke bana a latlhelwa ke maruo go fitlhelela motshepo ya o etela le mosadi wa gae molekano wa gae a reng go yena roa ka modimo wa gago ke dumela gantle gore mosadi enwa o ne a sa bui mantswe ano bana sa sa rateng jobo empa ga o na mosadi lefatsheng mona a ka sheba monna wa gae a tobana le mathata le matlhomo la futa o jalo ya ba ka nnete o kgona go ba le pelo mosadi eno a ke dumela gantle ka tumelo yaka gore o ne a sa boimantswana o bana sa tlhoile jobo kapa sa sa gate modimo o ne a boiswa ke pelo botlhoko gobane ga o bona motho o mo ratang a sokola ga o bona motho o mo ratang a ba tsietsing ga o monate ga o kgone go phela le ntho eno jale jobo o fitlhela boemo bona ba gore ka nnete tshepo ya ka ya o qetela empa le ha o le jalo jo bo ha ka rwa ka modimo mamedi wa tshebeletswa le sedi tumela rona e seke ka tsitsa ga qetella re bua mantsho na letsatsi le letsatsi gore ke a tsiba molopuli wa ka wa phela dintho di etsa hala di saetsa hale modimo wa nthusa sa nthusi tolo ka Shadrake Meshake le Abednego gore wa rentsha sebopinsela sa mollo kapa ha o re ntshe ha re tlo gumamela modimo sele thoriso.
6: Dumela mshanka modimo, dumela mshake.
0: Ka bo hauli ka mme.
6: Ka mo ha ntate.
0: Modimo wa bo.
6: Dumela la bontate. Ntate ba fumane matla, modimo wa fe matla. Special me ke na ya 91. Hey. E ka re bontate ba ka ba sipiring, e re mo ka medi ya rena. E ya dutseng boteng ba hai. Ka nnete le ha di ntho di ka tsa etsa hala. Go ka etsa la dintho tse bohloko e ba re ka radula sephiring sa mo ka nedi eo ka nnete modimo tla a re thuse re le bontate re le bomme re le batswadi lefatsheng
0: modimo
6: motswaki
0: ke a leboa mme lesedi kgotso
7: tate ka tshela
0: e ke etsa mogau wa gao Jehova o dumaka
7: tate ka tshela yo mogau wa gao a re lekana ka ofela mahawa haiti kwetla e kaka e ka ba ofimolo mo nna sa le iphihlela ke nna ke tsela
0: e ke tsa mahawa ha o Jehova
7: ke tsa mahawa ha o Jehova ntate ka tsela thapelo e sa petse e mo fodisitse
0: haleluya
7: e mo fodisitse ntate e mo fodisitse ke nna le ke ba tsile le ntse tsile ne ha le ka ba la ba molete ho hang ka le tlhokogela mm ke fodi le ke thapelo ya ntate ka tsela nna ba sina mo ka ga mulisi thank you ntate ke a le bua
0: mabedi wa sebeletswa le sedi hona le monne ya hapileng khomogi marathon be ke fitile tla batla bitso la haimo itse ha ke bala mona marangrang ka kopana le pali ya monne eno hore itsa sa atametse ho hlola ke ha ba le bothata maleng a hae bothata bona ba ile ba le bona maleng a hae bone bo batla ntlwana ka pa toilet hore a lo ithusa empa anka qeto ya hore se ke atametse ho hlola monne no ha sa atametse tlholo ya hae o ba le bothata ka maleng bothata ha bo qale ha le etoka pa le bilo le qala bo ala ha sa ntse atametse ho hlola di bo re thuse ya ba nka qeto ya hore ke tlotla ke ithusetsa leetong ke tlo ithusetsa ke ntse ke matha ke tlo itshinyetsa ntse ke ya mane tlolonyaka itse ha sa ntse jwalo di camera tsa tla ka morao tsa mo shooter ya ba yena ha emisi ho matha batho ba nka di phone ba nka di video ba tsaisa ka yena ya ba ha emisi ho matha itse ha ntwentse di trenda batho ba ntse ba bua ya ba ha hamalla ho hapeng lebelo mamadi wa tsebeletswa le sedi le fatse mona hore re ya ka di gapha ka tlhong ya rona hore re ya rentse re gasa ka tlhong ya rona hore re ya rentse re imetse ka tlhong ya rona ho ya re ya ya e ke tsa mahwa ha o Jehova ka re thapelo na ke thapelo ne re ene rapelwa ke monna eno hore modimo boemo bona ha ke sana teolo di mabona boemo bona ha ke sana matla o di mabona empa modimo tlholo ya ka ke na ke a e bona modimo monya go ka kuona ke a o bona he e ke tsa mahwa ha thoriso
8: ntate dimela
0: modimo a tla o etsa ntle ngwaneso
8: ntate mogoduto o le ndala K4
0: ntate
8: modimo a ka iketse mohau wa hae bontate ha holo holo bontate ba ha mokodi kona ba bokane mane K9 ba bokantse di dingwetse di ba tlotla gore ntate modimo a iketse mogau wa gae godimo a bona mme motivational speaker Moradia Mokodu kanyetsweng ga kose a re modimo ntate o ne a robetse ga wetsiwa mosadi mme mosadi ke ena mosadi ya tshwantse ga he lelapa mme bontate na ba kgotsofetse ba mmametse ba laua ke moradi wa bona le ngwetsi ya bona
0: modimo
8: gore mogau ona o ba aparele botlhe bontate Mokoduko
0: ntate modimo a letsantle
8: e se ka le bana ba le sipo molaetsa one o ka tsamaya wa fitlha go bona modimo a ba etsa ntle
0: ntate modimo a nketsetse wena ntle
8: ke iteboela ke ntate nna K4
0: o na le ntate yo tsebang bofoko di ba hae ka nako tse ding ha iketse o etswa ke maemo a se nako ya rotsheka leqeba la monne mong a se nako ya rotsheka bothata ba monne mong kapa ntate mong ha o bona wa fokola ha o bona ha sebetse wa sebetsa a se nako ya rotsheise ka yena o mo rome di-drink o mo rome di-parafini o mo rome di-spice ke nako ya gore modimo monnenwa ke mo rapelela go wena gore o tloeketse mogau wa gae go ena ena monnenwa ena ntate enwa yo mo fetotseng setlatla go sane modimo o ntse a tlo mo phamisa jale ka Mordekai fela a le monna bebeleng mane go thwe ke Mordekai a le monna bebeleng mane go thwe ke Hamane modimo wa e fetola pale ya motho
9: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA
5: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molodi.

0: a tsa botlhongwane go le Sedi FM a re voma moya wa mme ke ile ka onkela ref nkomvare thiko ofa isikungo re le botshebeletso tsa Lesedi mashumedi metsotswana le metso robedi re ya go rengela sholo tsomedi ba re tla re fitla go reng metsotsongelo shumedi metso mihlalo ra go reng ya sholo metso medi ge tla a ginana ne o lena re ntano fetela go tough guy a tlo go neletsa papadi e tla bateng go tsena a tsa mogope wa lefatshe e pakentsa ke Uruguay le Cape Verde e o tla o neletsa ka kotlolo wa tshebeletsongelo Lesedi ge tlo e kwala mamedi wa tshebeletso re rutwang ga ofinyana mona ge tla be re gina go fe papadi ya mogope wa lefatshe tso re tsile mosoa khekatsela e motsho moratiwa go Lesedi FM nana o ke la thorisho e re ke tle kere o seng ga o tsowa mme o etsa makwenya o tlhophisetsa letsatsi la gago ke kopa o seka tlhola o duba tlama eno ka tlwaelo jalo ka mehla ga o kenya face ya pele o kenya ya bobedi o nore e ketsa mogau wa gago Jehova go na le gore ka nako tse ding ntate wa ka mme wa ka o tlhouwe ke batho bo ileng wa ba thusa tlhouwe ke batho bo o sa tsebeng bo o ipotsang letsatsi le letsatsi gore gantle batho bona ke ba entseng ga se wena ke thapelo ena ya gago e ke tsa mogau wa gago Jehova ga mogau o eketseya go bala mathata iketsetse molemo pele ke ya dipapatsong kwana ke ile ka re go wena ga o bona monne mong a sokola a tlhoka a na le bofokodi ga o tsheye ka ena ore Modimo tumonne kgathatseya ga o bona ntate mong a sa sebetse kgathatseya ga o bona ntate mong a hlopheya kgathatseya ga o bona ntate mong dintho di sa tsamaye gantle lapeng la gae kgathatseya ga o bona ntate a go ila ka boima Modimo a iketsa mogau wa gago bane ena monna eno ena ntate enwa ya shebagalang ka a se letho ka jeno Modimo ya ileng a kgona go o fa mogau wena a o kgonagatsa a o fa mosebetsi a bula tsela tsao e ntse le ena ena Modimo yena eo wa batho botlhe wa dipelo tsotlhe monna eno ntate eno o ntse a le speciale le godimong jalo ka le wena o le speciale sefatlhao sa Modimo se ntse se tlo shebela go ena skanka qeto ka motho ofe kapa ofe lefatsheng mone goba le ga ka shebala a nyatseya legodimo le ntse le tlonka qeto Samuele o tsamaya o tlotsa morena Samuele o bona dinatla di ganyata tsa banna ba shahlileng banna ba kwenneng ba dipotrisi Modimo ra ke na taba le o kwena ga banna bana ga ke na taba le ga ebe ke ditšaka ke ditšarola tsa banna ga ke na taba le mangolo a bona ke batla pelo e tletseng boikokobetso ke batla pelo e tletseng lerato yaka Dafita o ne a rapela mogau o Modimo thapelo e reng le ga ke le modisana tsena Modimo e ke tsa mogau batla go fetsa nnete ya legodimo bosung bona na le letsatsi le Modimo a tlo arabela thapelo ya go ka lona e tla ka re ke toro a se fatla o sa Jehova se sheba tlhakogeng la gago Modimo yetse etsetsa ntate ke eno etsa mme ke eno etsa motšha ke eno thoriso thoriso Lesedi kgotso thoriso
1: Tori so mga kachela.
0: Khotso mme.
1: Modimo a o fe maka ntate. Wa re phidisa. Wa re haha. Ha ke ba tle ka motho o le motho viso en seke. Ne ke bua ka ga tshebeletso. Ba re re gona ho mamela thoriso mme ka wena. Ka leboga. Ke re le hana jwala le dintho tso di buang. kuru nka go onona le gona ka ga tshebeletso modimo a ofe matla a ofe matla le lapala hao le batsadi ba hao le nkgono tso bua ka ena go ngwana o kgono modimo a tla o etse hantle
0: ke le buile
1: batho ke batho ke re batho ka
0: ai toriso
2: oh oh o nne mo haudi
0: ah ai Hey, hey,
2: hey! What is the more how far from La Palace?
0: Hey, what evil?
2: Wabua Kazobo, Wabua Kazo Sefa, but about Muduma killing a dula Dumabona. Papa will come how high. Tika, who come Ramakata Wolf? By Limba Re, the Hakika Capilla Matsuye. Nke ke be ka suta tumelo go ba le ke bolokwa ke ena
0: e ke tsa
2: ba mo ha u ndate
0: ke go pa mo ha u modimo qetela ha
2: nka ke
0: ke go pa mo ha u modimo
2: ke go pa mo ka ke sa le bana ba
0: ke go pa mo ha u modimo ke go pa mo ha
2: ke go pa ha ke pa mo ke go pa mo ha ke go pa mo ha ka le bitso na tsetso ke me ma mo tielo la kutlano ntate
0: modimo wa tla wetse hantle mme toriso
3: hello
0: nkwalle se ya le moehle mongaka we
3: ah di tsotse ha le ke tsotse ntate ya ke tsalana ke be ile mongwana o sona
0: ntate
3: ha ka la o tsara phone ke ha le ke dotletse ntate
0: wa leso
3: wa tsone ntate ke monnano wa mosorogo ha na etse tsotlo ke ntate fumane ke
0: ntate ntate ntate
3: ke tsala o phone la ka baka la e ke tsa mo ha wa ha o Jehova
0: amen
3: ntate ke re mo Jehova e ke tsa mo ha o wa ha e ho nna go ba ke le sefofu ke bona teo lona le tsadi bone empa ka tsela yo o buile mantsana go go bela mehlaena ha re be ke ding ka paneng go nanto mozake ka tshela kuma mina bihlela kutlo mantsi a bohloko a tswang go bomme ba llang ba llela e ke tsa mo ha wa ha o Jehova le go duma bo hobe o la hlera face o re Jehova e ke tsa mo ha wa ha o man a o ke a kentse bukenya ka ya pilo wena mo dwake mo tlo fetola le fatsela ha e tlo bone ha o finyane mo dwake o re modimo o tlo re arabella runa ka ofela tshaba sa ha se lang go bane ntho e sentse ke motho e tla lukisa ke Jehova go mo gota ke yena e leng monga tsohle ke yena e leng le ho la le fatshile na ka ofela ya tivang ntho bo di tadile mo tabile e re di tsheriteng empa re tlhalosa ke o bane re batla ka morali ruo re shebile maruo a le fatshe buzwa ke ka tshela ngwaneso
0: modimo wa wetsa ntle ntate
3: modimo o batla dipelo tse lukile ngwana o bule mpela ka botafita monna ana ditsa muzwa ke hutse ka thata di buketa 36 ya 6 a bodi tsala modimo o tloetsa o tloketsa mogau wa gae lefatsheng go bontate ke a leboa bua ke ka tshela modimo o tlhonolofatse ngwaneso ngwanangkgonong meike ke fela ko mamela mehlena le bo kao fela batho dibodi tse o sebetsang le tsona mare ga golo ke mamela wena ka labone le lewana ya lebatsadi yanong tse o phatsa boisa ke dibolo ke a teba bozake modimo o tlhonolofatse ntate
0: lesedi dumela kgotso modimo a tla o etsa ntle mme
4: ma hau modimo a ke tse mahau ka go lapala ka baneng baka lekong la fokeng lekong la motshe kopinyana ga ke tla tšhentšha puo ga ke tla apela mothesa motsedi kopinyana kopinyana modimo a o tshepe maemong otlhe gobe e naka popinyana ya bana ke tshenye naka modimo a ke tse mahau kopinyana ntsho e loke popinyana kopinyana komamela ka kotso tontshe kokotso amen popinyana amen
0: lesedi dikgotso
5: ma sibudi se hara diantle
0: le ga ntate
5: ke pitse ka mahu a modimo o iketse ile
0: amen mo gena
5: hara ke apare ke le fushile le tsho mana nne ga lapa
0: ntate
5: modimo ke ka mpha matla ka habella pile
0: modimo a tla o thusa mo gena ai
5: a tlang ha ba le mwana mme hara pele re di ile
0: hallelujah
5: mo zwa ke ra ka hlela ke le fifi kuri ka ke la pala ka le o tsikile fishi mwana mme bere ke tshepile modimo bophelong baka modimo a mphe matla gara lefifi le na le ke le tsamayng ka gara lona
0: halleluja
5: Motswake, modimo o fema kra ngwana mmetle. Puenye ngwe le ngwe, tlhakunye ngwe le ngwe ya puo e bua modimo a dula a kika.
6: Ntate.
5: La sala ke aparetswe ke lefifi ngwana mme marae. Modimo ke yena a tsebang gore na waneng. Amen.
6: Alleluia. Mabedi wa tshebeletso ya lesedi, ke nako gore nna le wena re tle re arogane. Re beya lenaneo gutlo fela mosebetsi yo o na o tswela pele. Modimo a tla o etsa ntle. Tshwara mosebetsi wa o ka matsogo ha e bo gona. Bua le ona. O bue ka tumelo. Gore e ke tsa mogau wa Jehova. Mosebetsi ngwana wa ka. Ona mosebetsi ono shebelang o nyatseha. Modimo o tlo itlotlisa, o tlo iponatsa. Mme karabo ya gago o emele ka go tia. Motshomoratua, ga re rekise.
7: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
8: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.

0: mothong moha o nkisa wae nna ka le mabaka ona go ela o mpitsa mona ke tla ke matha he bathong
1: se ka ba go bua tie ba di bona no no
0: ke tie ba di mse
1: o tseba ha ntla ho ruwa nkota sipati
0: he bathong
1: e bana ke ha ba tla ke tla o pitsa
0: Time. When the school to sa feli mohali, ha se feli.
1: Hey,
0: utuaka. O nketse sentho sengata ha ho mphilong. Ke sampolela ho ntse go kolota le hana jwale.
1: Mosadi, o tlatella ho nkolo ka mohla nna keng. Ha o sa kolota.
0: He ba tswa
1: ile hona jwale ha batla. O tlameha hore o tla o na bona.
0: Hey. O butwe. Bona ga se hona mohali. Hona je, na go ifedile bophelo ka go jwetse. Ifetse bophelo ba ka.
1: Ha wena.
0: Ka thong.
1: O bona ntho hore ka fetola bophelo ba ha. Ku la ho no tbatala ho. Nka di million ke tsena fetola ba ho ndo fetola
0: ha ke tlo ila ke ntse ke mathaka mora ha le o batla
1: bona ho hela ho ngantsa la le nna wena ha ke o batla ho batla ra utlwa wa thabetseng ke re na rana na
0: ho tla eng ho tla na eng ke mametse bu hey nna ke batla ho tsapa le batho ba mpona le wena monna
1: bona ke tse ke tlo concrete ngwana ke re le le le le le spado male he kutwa ho nyalo nana he lo ke tse he man ke tlo ikutwa from the horses authority e taba e ke ne
0: wa tsebe go kitimahala a ke go bone eno e tle se di dikorane tlo wa bua ka
1: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa ya
0: ka a ke show eng
1: a ba putso ke nne wa nyalwa ka pa che
0: hey nyalwa ka mahe o ba ne go kabila ke go ntse ka
1: o not so stella na lo wena ga na ntho tse ata tla me mo di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswalle wa ka ha bo fa re ding last man standing last man standing
0: shebe ho tlo ding wena le fanile tswalle he se ka ba di phoqa ebile di phoqa la pele a ngale
1: ha nya nyala wena ho tla hantle la ha ile botswalle wa ka ba nna re la re bitswa ke re tsebela di phiri tsena tsena tsa hae
0: e lo re ha ntle mo hali ke eng e o e bang ho nna o ba nna ha ke se bolo medie e lo hona ka joke tse borso
1: ah si but joke we no ba le do nya lo ke fa o neng o ma he ho neng o ma wa la batho
0: mo ba o khawane na hle ha ke o mamela o ntse nyenye fatsa ke kopa o khawane le nna ke tsaye
1: as believe tsorele le gre fa pilo tsa ma ke o ho tsa hore tsong kolota
0: kolota
1: ha ho lo jwang lo dula le fa ke to hloka ho lo le te
0: he batho mmale o ka se le lo hore ke hloke nna wa ka botshele e hle ntse tsena tsa ho ke qetile ka tsona ke se le bophelo bo bono
1: ska tlo ke tsa betere mona wena spot he go ntso tlo ntla mo sebetsi wa no ile go yetsa office ni patu tso go yetsa
0: hey mohali o ke tsa go ke qetile mmale bona mmale ba tlo go ke tlo di file ha Hela nka se khone ba le tle di gathe di bophelo bono.
1: Ha se pa. O tla khona jolo ka ho ile ho hona ka office pa. O tla hona lona jwa.
0: Fela ile ntlo le kwa ka mahali ka ba hoetsa lang ka wena.
1: Ke tle ka ba jwang ha ku kwa di tsa hore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna man. Ka nne di thapelo. Di arabe ka ra go mo le sa rapedi ke na man. Tele man.
0: Ke o kopa ba ne se sa le nyalo la ke ke o kopa. Ka o kopa ba ne go tsena ntsa ka.
1: Ha se plan ya ka yena. Ke monna ya na mamela. Ke tloela o setle in pele wa setle va move ke ba pala tshise fela ena move ha ke tloa ke bone ma re tla boela go pala ke maranting
2: shop the buddy ai ba o sala ka mona ka je se fetu ke ga o latelang ka bong

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a seta bare ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botsa gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo braaka empa ke maketse gore ga ke so mone go tloa otsatsi leno o ne o monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso a se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bra mogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
2: butle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a satle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o komplele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please
0: my leader kona
2: thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeletlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore mona o ko mo tloelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jale ke ile ka re nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: lephetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia gowa tseo wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeo
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a butu waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa